0: Usapan in caucus ay 10 a.m. ang session and then 3 p.m. ang impeachment.
1: And siguro, sir,
0: mabigat, no? Kasi if you look at the activity morning, nagde-debate ka ng bills, hapon nag-impeachment court ka. So, and then on other days, meron kang mga hearings. Kaya medyo aminado ako na magiging matrabaho para sa ating mga senador.
1: At panghuling tanong na lang, sir, sorry, medyo bitin po tayo. On Monday, you will be the presiding officer. Pero in the, pwedeng may tumayo, mag-motion na, oh, let us elect another presiding officer. Possible mangyari yun, sir?
0: That is allowed under our rules, Victoria. But under our rules, very strict siya na presiding officer ay Senate President.
1: And,
0: pero under our rules, Lynn, meron rin nakasulat doon na unless a majority will vote otherwise.
1: And will you be amenable to that kung may ibang maging presiding officer?
0: Mahirap pa yung preempt, Victoria. All of these things are ay pinag-uusapan. So mahirap i-preempt.
1: Alright. Sige, marami po kaming aabangan sa Monday.
2: Yes.
1: Estiman ako.
0: Thank you, Victoria.
1: At sobrang dami niyo pa rin po maasikasuhin. Maraming salamat, sir.
0: Thank you.
1: Thank you, sir. Yan po si Senate President Sherwin Gatchalian, ang presiding officer ng impeachment court.
2: Hi!
1: Hinga tayo. Ang dami natin na pag-usapan, from Congressman Chua to Senator Irwin, Professor Coronacion, Attorney Poa, at Senate President Gatchalian. Nako, talagang maghanda po tayo para sa Monday. Hindi lang po yung mga magko-cover at yung mga parties involved.
2: Yes.
1: Pero syempre yung public din.
2: Yung taong bahay din po. Kailangan tutukan din po natin ito.
1: At maraming salamat po sa lahat ng ating panauhin. Muli, ako po si Victoria Tulan.
2: Ako naman po si Christian Yosores sa programang Anong Ganap?
1: Susunod na. Nako, narito na si Ninong Balita Antimano kasama si
2: Robert Mano.
1: Thank you.
2: Po.
1: Bye.
2: Happy Saturday.
3: Anong Ganap sa DZMM. Mga balitang dapat alam mo antemano kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8:04.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
2: Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin, walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano.

0: Magandang umaga, mga kapamilya. It's Saturday. Aba, Sabado na agad, ano? Ang bilis. Parang kailan lang, nagba-Monday pa lang tayo na umpisa ng trabaho ngayon. Rest day sa karamihan sa ating mga kapamilya. Nakapag-breakfast na ba? Ano inalmusal nyo? July 4, 2026. Dapat by 8:05, oh, nakapag-almusal na kayo, nakapag-breakfast na kayo dahil wala kayong ibang gagawin kundi makinig sa ating talakayan hanggang 9 in the morning. Ako po si Robert Mano at ito ang Balita Antemano, ang inyong kaservisyo sa mga balita at impormasyong dapat alam mo, Antemano. Ang dami rin nangyari last week, ano? At mas marami tayong hihintay yung mga posibleng mangyari next week. Eh kagaya nga yan, doon sa napag-usapan kanina, dito sa Anong Ganap ni Victoria Walang Katulad at ni Christian Yorsorcio Sores, yung impeachment. Narinig nyo, ha? Si Attorney Michael Poa sa panig ng Vice President, sila po yung sa defense. Ibig sabihin, dedepensa nila ang pangalawang pangulo mula doon sa apat na articles of impeachment. Ready na sila. Handa na sila sa paggulong sa pagsisimula ng impeachment on Monday. Kayo, ready na bang makinig? Ready na ba kayong magbantay? At busisiin, syempre, pati tayo dapat maging judge din tayo base doon sa mga ipipresentang ebidensya at testimonya ng mga testigo. Hindi pwedeng babasa lang tayo sa hindi reliable source and then yun yung paniniwalaan natin, lalo na po ngayon, ha, sa pagsisimula ng impeachment trial ng Vice President. Wag po! Ay, baka kayo po may mga mensahe, ha? Reaksyon sa topic na pag-uusapan natin today. Pwede nyo po yung ipadala sa ating Viber number na 0919-278-3000. You know, may mga pa-shoutout yun na yan. Eh, siyempre, babasahin din po natin yan maya-maya po lamang. Samantala, sa oras po natin na 8:08. Tara na! Balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo sa linggong nagdaan. Ang palasyo, may reaksyon sa isinagawang rally noong nakaralinggo. Huwag daw maging daan sa destabilisasyon. At Pangulo Marcos, itinanggi ang akusasyong selective justice.
1: Pang-headline yan!
2: Pang-headline yan!
3: Sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. Kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
4: Sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nang gugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin.
0: Martes, isinagawa ang biglaang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta kaugnay ng hindi dineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections bago umalis papuntang Canada. Itinanggi ng Pangulo Marcos ang akusasyong may selective justice sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tiwala ang Pangulo na umalis ng bansa sa gitna ng rally dahil kilala ang Iglesia ni Cristo na mapayapang pagkilos. Itinalaga si Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino bilang caretaker habang nasa official visit si Pangulong Marcos sa Canada. Eh kung ano man po yung layunin, ika nga, yung layunin nung isinagawang kilos protesta, eh naway na-achieve po, ano. Kaso, ganun talaga, meron tayong mga maaapektuhan, lalo kung malakihan yung mga kilos protesta, lalo na yung unang araw, eh, nabulaga tayo, eh. Papasok ka lang, eh. Biglang, eto na, hinarang na yung EDSA, hinarangan na yung EDSA. Kaya marami po yung nabwisit, marami yung nainis. Samantala, ang DepEd, ikiniit na may umiiral na gadget ban sa mga paaralan.
2: Pang-headline yan! Headline yan!
1: Ang standard dito is yung mga recruiters ngayon were also victims, possible victims before. So umangat na sila sa ano sa hierarchy ng ano nila internal organization nila. Ang kanilang objective lang, ang ultimate objective nila ay ma-impluwensahan ng isang vulnerable na bata na heavy sa online games at paggawin nila ng mga bagay na hindi maganda.
0: Nilinaw ng Department of Education na may umiiral na patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng gadget ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sa memorandum, pinapayagan lang ang paggamit ng gadget para sa educational purposes at emergency. Sakop ng gadget ban ang paggamit ng social media, paglalaro ng online games at paggawa ng content. Nauna nang isinulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang ipagbawal ang gadgets sa mga pampubliko at pribadong paaralan kasunod ng mga insidente ng karahasan. Kabilang dito ang tangkang pag-atake sa paaralan sa Laguna kung saan isinasabing na-recruit ang mga estudyante sa online game na Roblox. Inirekomenda ng Department of Information and Communications Technology ang pag-ban sa Roblox sa Pilipinas pero hindi itinuloy matapos makipag-ugnayan ang gaming platform hinggil sa pinaigting na safety measures sa laro. Naniniwala naman ang ilang eksperto na may Pilipino ng miyembro ng grupong 764 na patuloy ang pag-recruit ng mga menor de edad para gumawa ng karahasan. Naku po sa mga magulang ha. Sa atin po, sa inyo po talaga magsisimula yan eh. Bantayan po ninyo, hindi pwedeng all the time eh nakatutok sa cellphone, sa games, yung inyo po mga anak. At dapat may access din po kayo doon para nakikita ninyo kung ano yung nilalaro, ano yung mga chat na pinag-uusapan. Eh kagaya po nung hearing nung Wednesday sa Senado, bayakalain yung may mga task na ipinapagawa doon sa mga bata. Eh, grabe po yung mga task na yun eh. Sinusunod po nila. Eh, ngayon po, kung hindi ninyo sila naagapan, naku po, malamang sa malamang, mahuhulog yung mga bata sa patibong ng mga groomer na yan, ng mga nasa likod ng haras, pangaharas na yan sa mga bata. Tinuturuan po eh. Tinuturuan maging masama, ano. Samantala, sa Lunes, July 6, formal na po magsisimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Pero ano nga ba ang aasahan natin sa prosesong ito sa mga susunod na linggo? Narito ang isang special report mula sa ating Radyo Patrol na si Pamela Vasquez at si Radyo Patrol, ang inyong lingkod, Robert Mano.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
6: Sa botong 257 o higit pa sa kinakailangang one-third na bilang mula sa House of Representatives na impeach. Sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte noong May 11, 2026. Dahil dito, isasalang siya sa paglilitis sa Senado na mag-uumpisa na ngayong Lunes, July 6. Pero ano nga ba ang impeachment at ano ang mga aasahan sa mga susunod na linggo?
0: Ang impeachment ay isang prosesong itinatakda ng konstitusyon para mapanagot ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyernong nahaharap sa mabibigat na paglabag. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pa ang impeachable offenses. Ang impeachment ay hindi kasong kriminal. Ang pangunahin nitong layunin ay alamin kung dapat bagmanatili sa tungkulin o matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Dito sa Senado, binubuo ang impeachment court kung saan ang mga senador ang tatayong senator judges. Sila ang titimbang sa mga argumento, mag-aaral sa mga ebidensya at sa huli ay boboto kung may pananagutan o wala ang opisyal.
6: Sa panig ng prosecution, ang mga public at private prosecutor ng Kamara ang maglalahad ng mga paratang. Sa kaso ni VP Duterte, yan ay ang maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhola, unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman at grave threats o pagbabanta laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sila ang maglalatag ng mga dokumento at ebidensya at magtatawag ng mga testigo para patunayan ang nakasaad sa Articles of Impeachment. Sa panig naman ng depensa, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang sasagot sa bawat alegasyon. Maaari rin silang maghain ng mga mosyon, iharap ang kanilang mga testigo at magpakita ng mga patunay na susuporta sa kanilang argumento. May karapatan din silang questionin o i-cross-examine ang mga witness ng prosekusyon.
0: Karaniwang nagsisimula ang pagdinig sa opening statement ng magkabilang panig. Susundan niya ng presentasyon ng ebidensya at dokumento at testigo ng prosekusyon. At pagkatapos niyan, ang depensa naman ang magkakaroon ng oras para ipresenta ang kanilang ebidensya at mga testigo.
6: Kung may opening statements, meron ding closing arguments. Dito, ibubuod nila ang kani-kanilang punto kung bakit dapat makonvict o maacquit si Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng lahat ng mga pagdinig, boboto na ang mga senador. Ang bawat isa ay magpapasya batay sa mga argumento at mga ebidensya sa paglilitis. Para makonvict ang pangalawang pangulo, kailangan ng botong di bababa sa 2/3 ng lahat ng mga senador.
0: Ang parusa, pagkatanggal sa pwesto at pagbabawal na muling maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kung bigo namang maabot, maa-acquit o mapapawalang sala ang vice-presidente at mananatili siya sa tungkulin. Ito ang session hall ng Senado. Ito ang magiging impeachment court sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakahanda na ang lahat, ang upuan ng mga senator judges, ng presiding officer, ang pwesto ng prosecution at maging ng defense at syempre ang witness stand. Hindi rin mawawala ang pwesto ng publiko na nais manood ng impeachment trial.
6: Bilang mamamayan, tayo rin ay may papel sa prosesong ito. Yan ay ang makiniga, manood, magtanong at magpasya batay sa katotohanan sa halip na sa ingay o impormasyong wala namang batayan.
0: Sa huli, ang demokrasya ay nananatiling matatag kapag ang mga mamamayan ay nagiging mapanuri, responsable at nakikilahok. Ang tanong, handa ka na bang gampanan ang iyong tungkulin?
6: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang

0: Kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita Ang Tempano.
1: Nagbabalik po ang Balita Ang Tempano. Ang ating pong oras, 8:21 ng umaga.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Sa pagkakataon po ito, makakausap po natin ang isa sa magiging senator dyan sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ang vice chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Panfilo Ping Lacson. Sen, magandang umaga po.
3: Robert, magandang umaga at salamat sa Antimano for having me.
1: Sa, maraming salamat din po sa pagkakataon, Senator. Unang-una po, Senator, kayo po bilang isang Senator Judge, doon sa iba po nating preparation ang sinasabi, all systems go na. Sa inyo po, sa panig po ninyo bilang magiging Senator Judge, handa na po ba ang Senator Panfilo Lacson para dito?
3: Yeah, I think I can speak on behalf of at least yung majority members. Mm-hmm. Handang-handa kami kasi sa caucus namin kahapon, nag-publish kami doon sa aming clerk of court, Secretary Bantug, at na-resolve namin yung mga ibang issues na dapat i-resolve at para makapaghanda kami at preparado kami para sa Lunes.
1: Opo.
3: Kasi yung iba hindi nag-attend eh. Yun ang problema. Nagtawag ng All Senators Coco si Senate President Win Gatchanya. Dalawa lamang yung umattend sa minorya. Maski sa majority, kasi may mga reason sila, may mga flu yung iba, may mga executive check-up, etc. So, na ma-relay ni Senator Legarda at saka Senator Robin sa mga kasama nila sa minority, yung napag-usapan para smooth yung aming magiging proceed sa trial.
1: Opo, opo. Senator Lacson, yung nauna nyo pong nabanggit before na presiding officer, magkakaroon pa rin po ba ng ganong paghalal sa panibago presiding officer at si Senator Chis Escudero pa rin po ba yun?
3: Meron kaming majority caucus on Monday. 10 o'clock yun ng umaga. Doon namin ipapinalize yung pag-uusap tungkol sa presiding officer.
1: Ayun, opo. And then, doon po sa mga napag-usapan kahapon sa inyo pong pulong, all senators caucus po, Sen, may mga major conflict ba doon na inyong na-resolve? Kasi po, doon sa Facebook page ni Senator Robin Padilla, all praise po sa inyo at nagpapasalamat dahil doon sa pagtanggap nyo doon sa mga recommendations nila ni Senator Legarda.
3: Actually, hindi nila recommendation yun. Sarili namin yun. Sarili kong initiative yung mga issues na dapat i-resolve na discuss yun. Ang isa ko pwedeng i-divert. Hindi naman ito sensitive pero wala naman sigurong classified dito. Yung usapin tungkol sa pag-unseal, pag-open noong ITR, yung green box. Isa sa napagkasundo namin, huwag nang kapensa ka. Sabi nga ni Senator Chis Escudero, kasi siya yung lawyer doon sa grupo.
1: Opo.
3: Pangilinan. Wala kaming business para magtago ng ebidensya o mag-slip ng ebidensya. Yung ebidensya, ipipresenta yan ng prosecution o kaya ng depensa.
1: Opo.
3: Eh, iniwan sa amin yung box. Ano gagawin namin doon? Eh, korte kami. Kaya ang isang napag-asundo namin, soli namin yun kasi unang-una, labag sa batas, hindi ang impeachment court o maski anong korte ang mag-unseal nun. Kasi maliwanag sa National Internal Revenue Code, ano, Section 71, na isa lamang ang exception, kailan merong written authority from the President sa pan-recommendation ng BIR at saka ng Department of Finance. Briefing pa yan eh.
1: Opo.
3: At hindi kami pwedeng mag-decide. Yung sinasabi ng prosecution na kami na yung mag-decide pag-uwas doon, hindi namin gagawin yun.
1: So ibig...
3: Kasi ma-open kami sa abuse of discretion.
1: Opo, opo.
3: Kasi bukod doon sa National Internal Revenue Code, merong umiiral na mga Supreme Court ruling. Napakatagal na yung una nga eh. Yung isa, 1933 yung decision, pero ito hindi naman nababago. At ito'y na-reinforce pa doon sa subsequent na jurisprudence, I think 2012, na sinasabi doon na talagang isa, although considered na public records yung ITR, isa lamang o dalawa, sabi natin dalawa. Ang una, yun nga, yung upon written authority sa presidente. At pangalawa, kung may waiver mismo yung respondent. So, huwag sa amin ibagsak yung burden na mag-unseal o magbukas. Kung gusto ng prosecution, humingi sila ng permiso sa Office of the President para i-unseal yan. Huwag kami. Huwag impeachment court.
1: So,
3: hindi namin gagawin.
1: Ibig sabihin, Senator Lacson, sa pag-start ng inyong trial sa Lunes, eh, kasama yan doon sa unang mga aksyonan ninyo na ibabalik ninyo sa kanila yung costo din yan at silang bahala mag-desisyon kung paano nila yan gagamitin.
3: Oo, ewan po kung kahapon, kung sinauli yan. Dahil Sabado ngayon, Biyernes kahapon, sinauli na yan kahapon. Kasi, ano yan, hindi naman kasama sa main transmission po eh.
1: Opo,
3: para
1: opo.
3: Mang hijabol.
1: Opo.
3: Pero ang tanong ko nga kahapon, bakit natin tinanggap? Eh tama rin, si Senator Church mismo nagsabi, wala tayong business to safekeep, mag-safekeep ng evidence. Kaya korte tayo. Unless ipresenta yan at i-admit natin bilang korte, magpipresenta dyan, either yung prosecution or yung defense.
1: Mm-hmm. Eh, yan pa naman po yung mainit na pinag-usapan, even nung pre-trial conference, Senator Ping, eh, kung anong mangyayari sa magic box na yan, sa box ng BIR na mo, yan.
3: Alam mo, Robert, sa house pa lang, dapat ginawa na nila yun eh. Alam na nila siguro yung batas eh. Pero bakit nila una-una, yun, sinabit? Eh, simple lang yun eh. Kumuha lang sila ng authority niya, nasa batas eh. Sumunod lang sa batas, di walang problema.
1: So, yan, malinaw na pagdating dyan sa BIR box na yan, eh, offhand ang impeachment court at bahala ang prosecution at defense kung paano nila gagamitin yan kung gusto na nilang gamitin. Yan ay na-resolve na yan, ibig sabihin, Senator Lacson.
3: Yes, nang naayon sa batas.
1: Naayon sa batas.
3: Yun, nang naayon sa batas.
1: Oh. Opo. And then, meron pa rin po ba kayong pinag-uusapan ngayon, Senator Ping, na impeachment manager na tinatawag at ang impeachment court magkakaroon ba ng spokesperson pagdating po sa Monday?
3: Spokesperson, yes. Pinapaubayan na namin sa Senate President yon na siya na yung kumuha, pumili kung sino yung spokesperson.
1: Mm-hmm.
3: Ang pinag-usapan na namin, kailang very close ang coordination ng spokesperson, of course preferably lawyer, ano? Makipag-coordinate siya closely do sa aming clerk of court kasi karibantog.
1: Opo. Senator, dahil na nabigyan na po kayo ng briefing regarding po dito sa magiging trial ninyo, justifiable ba yung mga time frame na hiningi both ng prosecution ng defense para ding ito or medyo tulong ito para sa inyo?
3: I think napag-usapan na yun sa pre-trial conference. Kaya resolved yun kasi nagkasundo naman yung magkabilang parte sa schedule, ano. May mga konti na lang na masasalimot. Alam mo, minsan may mga magka-crop up during the trial itself na mga panibagong developments. So yun, i-resolve na yun as we go along.
1: Sige po, i-set aside muna natin yung issue ng impeachment, Senator Lacson. Punta muna po tayo doon sa issue pa rin ng flood control, itong recent decision ng ombudsman na gawing state witness si former Secretary Bonoan. Ano, bagamat may nauna na kayong pasabi dito, pero tama ba itong ginawa ng ombudsman, Senator? Mas marami ba talaga tayong makukuha kung magiging state witness si former Secretary Bonoan?
3: Mas alam ng ombudsman kasi sila yung mas may appreciation sa mga ebidensya at kung ano yung napag-usapan nila ni Secretary Bonoan. Kasi sila naman nag-usap dyan kung ano yung pwede i-balance pa na makakatulong sa prosecution. Ang sa akin lamang, maghahanap dapat sila o si Bonoan ng mas guilty sa kanya.
1: Mm-hmm.
3: Kasi remember ang mga requirements sa pagiging witness. Remember, iba ito sa situation ni Roberto Bernardo,
1: Opo.
3: Alcantara et al. No? Kasi sila, hindi naman sila naging akusado. Pumasok sila sa Witness Protection Program, may pinirmahan sila doon, nakasunduan, at sila talaga magtetesigo. Hindi kayo Secretary Bonoan, medyo Johnny come lately, ika nga, na hindi nag-apply nung una pa lang, so na-accuse siya, na-issue siya ng warrant of arrest, tutunayan, nakakulong siya at hospital arrest nga siya sa PNP
1: Opo,
3: Hospital.
1: Opo.
3: So iba yon, wala sa kamay ng ombudsman ang pag-discharge sa kanya at para maging state witness. Nasa jurisdiction na yon ng korte ng Sandigan Bayan. No matter how determined ang ombudsman para gawin siyang state witness, talagang subject yan sa approval ng korte. I-apply lang nila yan, i-motion at kung payagan ng korte at magkakaroon ng hearing siyempre yan.
1: Opo, opo.
3: So ang tanong nga, sino yung, kasi ulitin ko yung mga qualifications. Kailangan indispensable yung kanyang testimonya para leading to the conviction. Tapos hindi siya yung most guilty. Tapos yung, of course, materiality ng kanyang testimonya. Yun, ano? Tapos mag-corroborate ng ibang ebidensya o testigo yung kanya. At pinaka-importante, ano yung credibility niya? Kasi kung halimbawa masalang siya, ma-cross-examine siya, at lumalabas na very selective o hindi credible, baka hindi siya umubra na maging ma-discharge as a state witness. Yun ang pagdadaan niya. Unlike hindi kayo sa Alcantara et al., Bernardo et al.,
1: Opo.
3: Antimano, sila na talaga yung hindi na sila inakusahan, no? State witness na sila. Yun ang diferensya. So para rin sa kaalaman ng sa ating mga taga-panood, taga-pakinig, yun ang dapat pagdaanan ni Secretary Bonoan.
1: At yung ibabalik na pera, Senator Lacson, doon sa initial investigation ninyo sa Blue Ribbon, mga magkano dapat yung maibalik niya? Di po ba yung ibang witness pinagbabalik, pinagsasauli rin ng pera?
3: Oo. Kasi kung ibabase natin sa testimonya ni Bernardo pa lamang, sabi niya na, di ba, 2023, 2024, 2025, merong alokasyon para kay Secretary Bonoan na 5 bilyon. So, 15 bilyon yon tatlong taon. At ang sinabi rin ni Bernardo, merong 15% na commission o commitment para kay Secretary Bonoan. Pag kinumpute natin yung 15% ng 15 billion, easily that's 2.25 billion. Ngayon, sinabi rin ni Bernardo, binabatuan siya, okay, pinapartihan siya ng 25% of the 15%. So pag kinumpute natin yung 25% ng 2.25%, may maiiwan kay Bonoan na 1.687 billion. Sinabi rin ni Bernardo na hindi naman solo ni Bonoan yon, pinapartihan pa raw yung si late Undersecretary Cabral. So doon na tayo magbe-base. Ang base number natin ngayon, kung 1.687 billion, kung magkano na iparti kay Bonoan, easily, kung ikakalculate natin, kung meron pang ibang mga commitment ng Secretary Bonoan, sabihin na natin, ilagay na lang natin at very least 1 billion doon pa lamang.
1: Opo.
3: Yung sa iba pa. So kailangan talakayin mabuti yon kasi in fairness to the Republic of the Philippines, to the Filipino people, kung i-discharge mo siya at magiging state witness siya, at siya naman ay lapping his way to the bank, mukhang unfair naman sa atin yon bilang taxpayers, di ba?
1: Mm-hmm.
3: So while iiwanan natin yung wisdom sa yung desisyon na ipa-discharge siya.
1: Opo, opo.
3: Eh, teka muna. Parang tingnan din naman natin kung ano yung babalik sa kabanang bayan.
1: Mm-mm. Bukod dito, Senator Ping, doon sa issue nitong kay Bonoan, meron pang issue kahapon ang Sandigan Bayan, kinasuhan po sa Sandigan Bayan yung isa sa mga kaibigan po ninyo dyan sa Senado, si Senator Rodante Marcoleta. Nakikita po ba ninyo na panggigipit ba ng administrasyon itong nangyayari na ito? Kasi po ang sinasabi nila lahat ng hindi kumakampi sa group ninyo isa-isang nalalagas daw po.
3: Ang panggigipit, pinaghahanapan ng pinagpipilitang hanapan ng ebidensya para ma-indict o kaya makasuhan. Ito naman, sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, di ba? Hindi na kami kailangang maghanap. Siya na nagpresenta ng ebidensya. Dahil maliwanag na maliwanag. Kaya nga, alam mo, may nakausap ako ng ibang mga legal experts. Ano? Meron silang tinatawag yung mga abogado, reverse trial.
1: Reverse trial.
3: Sabi, ano ba yung reverse trial? Aba, ano pa bang gagawin ng prosecution? Hintayin na lang mag-cross-examine at makipag-argue na lang si Senator o yung respondent, kung sino man, against himself, no? Dahil siya yung nagpresenta ng ebidensya o national TV, di siya na lang yung mag-argue sa sarili niya kung paano yung i-defend yung sarili niya. Para bang to speed up the process, the trial, hindi na kailangan mag-presenta. Kasi ano pa ba ipipresenta ang ebidensya ng prosecutor? Kung nagpresenta na ng ebidensya, yung mismo respondent. So anong klaseng ano magiging panggigipit kung yun ang inaakusa nila sa ombudsman o kaya sa gobyerno o kanino man? Hindi naman naghanap ng ebidensya yung ombudsman
1: Sa kanya na nanggaling.
3: Nalaglag sa lap nila yung ebidensya. So sila naman meron silang responsibility, meron silang mandate na pagkaganyan, 'di ba, motu proprio
1: para sa
3: imbestiga kasi tanda na lahat siya na mismo on national TV. At nung nakausap ko, ito even parang mas overwhelming na ebidensya ito kaysa doon sa tinatawag na extrajudicial confession. Bakit? Ang extrajudicial confession, pwedeng i-question pa ng depensa na kamuna, walang advice yung lawyer, walang advice ng counsel, o kaya mali yung advice ng counsel, may depensa pa. Pero itong admission against interest, naturoy ngang pang abogado, anong advice pa ng counsel ang kailangan mo? Abogado ka.
1: Mm-hmm. At sinabi niya yun sa program.
3: So without, napag-usapan na to kasi nung Thursday na napag-usapan namin sa aming grupo, may mga abogado ron at naging paksa ito Doon ko unang narinig yung reverse trial Tinanong ko ano ba yung reverse trial? Siya na yung mag-argue against himself.
1: Opo, parang pag sinabi kasing reverse trial, Senator Lacson, di ba? Usually kapag hearing sa prosecution, ikaw ang maglalatag ng mga ebidensya sa iyo, yung proof of yung burden para ipakita na guilty siya. Pero do sa reverse trial, kapag sinabi Sen Lacson, tama ba, di ba? Para nakahalup-kip-kip lang na ganun yung depensa yung prosecution, tapos pinapanood yung dinedepensahan ng depensa yung sarili niyang akusasyon.
3: Yes. I don't know if it's the proper word, pero para bang ikaw mag-disprove na hindi totoo yung mga
1: sinabi mo. Pero sa mga ganitong pagkakataon, alam natin pag-plunder, Senator Lacson, at kung if ever lang naman maglabas ng warat, makulong, hindi ba ito makakaapekto naman sa function ninyo dyan sa Senado? Si Senator Bato, nagtago. Si Senator Jinggoy po ay nakakulong. At ganyan, ito another senator naman yung possible na ma-aresto.
3: Well, whatever the number is or whatever the number of attendees, yung sa mga present during the trial, tutuloy namin yung trial. Kasi ang pinag-uusapan pa lang naman yung threshold o kaya yung kung ilang bilang ng mga senador. Pagka magre-render ng decision, di ba? Pero yung trial, tuloy-tuloy yun. Hindi kami pwedeng parang ma-hostage na kulang kami, halimbawa labintatlo lang kami o kung ilan lang kami, hindi namin tutuloy yung trial. Huwag bang mag-boycott, kung sino man yung gusto mag-boycott sa mga kasama namin, huwag naman sana, no, dahil ito constitutional duty. Tutuloy pa rin, hindi pwedeng mantala yung trial, in fairness din kay VP Sara. Ituloy-tuloy na lamang para kung lalabas ang verdict na acquitted siya, at least ma-clear na siya, hindi ba?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Pero hindi pwedeng i-hostage na ayaw namin mag-attend dyan at papaabala kami, hindi po pwede.
1: Mm-hmm.
3: Forthwith nga di ba?
1: Opo, ibig sabihin, basta may majority ng miyembro ng Senado, tuloy. Kahit na hindi sila umaten, kahit na sabihin nilang hindi, bilang protesta or what, ayaw namin pa rin mag-attend dyan. So kayo, sa panig po ninyo sa majority, tuloy yan.
3: Yes, yun ang usapan namin. Ngayon, ibang usapan na yun. Pagka wala pa namang decision, mag-detail.
1: Opo,
3: saka
1: opo.
3: Saka na lang itakel yung usapin na yun.
1: No? Oo nga. Doon nga sa decision, Senator Lacson, alam natin matagal-tagal pa, mahaba-haba, ano. Pero isa din po yun doon sa binabantayan or tinitingnan at inaabangan. Kasi ang sabi nga, 2/3 ng lahat ng senador. Ganon din po ba ang pananaw ninyo na dapat 16 ang magsasabi na guilty siya para doon sa articles of impeachment? Eh, paano po magiging 16 kung yung physical na presence ng ilang senators ay hindi po kakayanin talaga sa Senado?
3: Ako personally, dapat 16. Kasi 24 kami eh.
1: Mm-hmm.
3: Kasi maliwanag naman yung sinabi sa ating saligang batas. Two-thirds of all members.
1: Mm-hmm.
3: Eh, ilan ba yung all members? Ang all members ng Senado, nakakulong man, nagtatago man, suspended man, 24 eh. So maliwanag ang two-thirds ng 24 is 16. So ako, ang sarili ko paniniwala, tatayuan ko yung dapat 16 para makonvict.
1: Ayun.
3: Unless

0: ng Supreme Court tungkol dyan, no, na yung burden of proof beyond reasonable doubt nasa prosecution para ipakita na yung nag-commit ng krimen na minor eh merong discernment. So napakabigat yung threshold na yon para ka nagko-convict kasi proof beyond reasonable doubt na ito nag-act with discernment. So sa tingin ko, dahil nga rin sa mga nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo, nabasa ko rin yung nangyayari sa Liverpool, sa England.
1: Opo, opo.
0: Na kung saan niya, dalawang 10-year-old kids, tipin mo, pinatay nila, dinukot at pinatay isang 2 years old na bata. Kalunos-lunos yung ginawang pagpatayan, no? At ito'y talagang nagkaroon ng outrage na mahabang panahon. So sa kanila, kung 10 years old, ganun ang gagawin, tapos tayo, pag-uusapan natin ano ba yung dapat na age of discernment. Kasi sa ngayon, di ba, 15 years and below 18 years old, doon pa lang pag-uusapan kung mayroong discernment. Samantalang yung below 15, pababa, automatic, walang discernment. Pero how about yung 14 years old na tulad dyan, isang 14 years old sa Tacloban, marami pa siyang napatay.
1: Opo.
0: Automatic, walang discernment yun, base sa ating batas.
1: Mm-hmm.
0: Sa England, 10 years old, kung ibabas kung dito nangyari, wag naman sana, automatic na libre. Meron akong isang staff sa Senado, dalawang beses nang inaakyat bahay. Ang lagpakit ng bahay niya, 13 years old,
1: na
0: tinatawanan pa siya.
1: Mm-hmm.
0: At pangatlong huli na yon, kasi yun ang pinapaakyat noong tunay na salarin.
1: Opo.
0: At alam ng bata ang kanyang ginagawa kasi sinasabi niya, hindi naman ako makukulong eh.
1: Correct.
0: Isipin mo, kung laging taga-bitbitang droga, tapos yung taga-akyat bahay, wala sa age of discernment.
1: Mm.
0: Di bang gi-encourage tayo ng crime, ang ginagawa natin, mga bata.
1: Puro bata.
0: So, dapat hindi ko sasabing pagpipilitan ito na huwag na natin gawing factor yung age.
1: Mm.
0: Pero mas maganda i-discuss natin yan with psychiatrists, mga psychologists, para ano ba talaga ang pinakamaganda. Total, sabi ko nga kanina, napakabigat na nung threshold para ma-fulfill yung age of discernment.
1: Opo, opo.
0: Proof beyond reasonable doubt ang kailangan ipatunayan sa korte. So, magandang i-discuss ito, actually, dahil sa mga pangyayari. Meron din sa Pangasinan, di ba, na nang rape ng 6 years old.
1: Meron namang nagsaksakan din, Senator.
0: Pag-usapan natin, may discernment ba yan? Tapos makakawala. Ano naman yung mga magulang nung mga paslit din na napatay o kaya na-rate.
1: Opo. Tsaka binabanggit din, Senator, doon sa batas natin, parang ang protection daw ay na doon sa minor na suspect. Paano naman daw yung biktima at yung pamilya niya, walang malinaw kung anong tulong yung dapat na ibigay din sa kanila.
0: Correct. Tama yun. Kasi para bang lagi na lang natin ititingnan yung kapakanan ng salarin, ano?
1: Mm-hmm.
0: Dahil baka bata pa ito, samantala yung biktima at maraming biktima parang nakakalimutan natin. Pero yung tungkol naman sa bahay pag-asa,
1: kailan
0: talaga ano natin yon, gawin natin parang maayos na maayos, dahil hindi pwedeng makisalamuha yung minor sa kulungan ng mga matatanda.
1: Mm-hmm.
0: Lalo mapapasama yun. Dapat ang main ano dyan is i-rehabilitate mo at i-guide mo kung paano maging productive citizen sa halip na destructive.
1: Opo, opo. And then, Senator Lacson, doon sa paggamit naman ng social media, kasi lumalabas doon sa mga games nila, doon sa mga nilalaro nila, minsan akala natin ordinaryong games, pero meron na pala mga command doon sa kanila, may mga task na ibinibigay. Pabor po ba kayo doon sa ban ng social media sa mga bata?
0: Yes, nagpala ako ng bill dyan Kasi na-inspire ako doon sa naipasambata sa Australia. 16 years old and below, i-regulate na o kaya i-ban na sa paggamit ng social media. Kasi mas maraming masamang influence kaysa may napupulot na maganda. Lalo pa nga, kailangan talaga mahigpit yung pag-regulate sa mga minors sa paggamit ng social media. Kasi yan din ang nakaka-influence.
1: Mm-mm. At panghuli na lang, Senator, bago tayo matapos, kumusta po kayo ni Senator Alan Cayetano?
0: Ewan ko sa kanya. Ako cool lang ako, cool.
1: Cool. At parang kung papa

0: kung a-attend sila on Monday, first time pa lang ninyo magkikita ulit after nung mga exchanges ninyo, kayo sa tweet, sa statement, siya naman sa pagla-live niya sa Facebook.
1: Oo, galing na rin kami dyan eh, nung araw eh. Kaya natingis nyo, hindi na ako nibago.
0: Opo, pero...
1: ang importante lang, no, maging, alam mo, kahapon na pag-usapan din namin kasi nandun si Senator Loren.
0: Opo.
1: Parang panawagan na lang namin, bakit hindi lang tayo magtrabaho as one institution? Pwede tayo magdebate, magkainitan. Pero at the end of the day, yung Senado as an institution, ang ating, yung kapakanan ang tingnan. Yun ang bottom line. Hindi yung puro na lang tayo away. Ang naapektuhan na yung productivity eh, di ba? Hindi na productive yung Senate kasi nadidiray yung lahat ng dapat gagawin. Huwag naman sanang ganon ang maging attitude ng bawat isa sa amin. Merong time na mag-argue, mag-debate, even mag-away. Pero ang pinaka-bottom line na dapat namin iniisip, anong magagawa ng Senado para na makompensate yung 25 million a day na total na ginagastos papeldo sa mga staff, lahat. Ibalik naman namin yon yung sa pamamagitan ng servisyo, hindi sa pamamagitan ng away.
0: At inaasahan natin sa pag-start ng impeachment, sa pagbabalik po ninyo dyan sa Senate, ng mga kasamahan po ninyo, sana ano, wala nang bangay. Although di naman natin yan maiiwasan during the discussion naman ng mga bills and resolutions, di po ba, yeah, mga issues, Senator?
1: Pero pwede naman gawin yun na walang bangayan, walang ambaan, walang, alam mo, maraming pamamaraan ng pag-a-argue, ano? Di ba sinasabi nga natin? Ano tayo, mag-disagree tayo, magbakbakan tayo, bakbakan ng debate, hindi yung bakbakan ng patutsadaan o insultuhan.
0: Opo, opo.
1: O personal, ano.
0: Sige. Senator, panghuli na lang, ano po ang garantiya ng Senator Panfilo Lacson sa pag-upo ninyo sa Senate Impeachment Court bilang isa sa Senator Judge na mag-start po on Monday, Senator?
1: Well, ako, as far as I'm concerned, 1,000% guaranteed na ang titingnan yung ebidensya. Hindi yung kung ano yung political alliance o kaya yung personal biases. Ako, sinisigurado ko yun. Kasi sa usapan niya kahapon, ako ay madin na madin. Sabi ko, mag-stick tayo sa konstitusyon. 16. Kasi yun ang 2/3 ng 24.
0: Ayan. Senator, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you, Robert.
0: Salamat po ah. Happy Saturday, Senator.
1: Yes, happy weekend.
0: Happy weekend po si Senator Panfilo Ping Lacson. Isa po sa Senator Judge sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Advisor Chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee. Aba, ang ating pong oras, 8:50 na po ng umaga. Gaya nung napag-usapan natin kanina, after natin pakinggan yung mga point of view ni Senator Panfilo Lacson, babasahin ko muna, syempre, yung mga pa-attendance check nyo bago tayo tuluyang mag-bye-bye for today sa antemano. Batiin lang natin at nagpapa-attendance check sa atin si... Sino ba ito? Teka lang ha. Binubuksan ko lang eh. Julius Bangalando, happy Sabado po. Sir, kape. Sabi niya ho, attendance check. Always listening from Camarin, Caloocan. At si Francis Padilla, sabi niya, marhay na aga, Sir Robert, at gising fam. Ano daw? From Francis Padilla at Mama Edna Padilla, watching from Ginobatan, Albay, Abana. Sa Albay naman pala. Magandang umaga po. Samantala, kuha muna tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Ilang religious group nagtipon sa Senado para sa panawagan ng katotohanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. Atin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, good morning.
2: Robert, good morning. Nagsimula na ang Jericho Walk for Truth and Justice, isang pilgrimage of conscience na isinagawa sa paligid ng Senado ngayong Sabado. Dinaluhan ito ng nasa higit 100 miyembro ng mga faith-based groups. May mga pari at madre na naririto at karamihan ay nakasuot ng damit na gawa sa sako. Ang kay Father Robert Reyes, clergy for good governance, ito ay simbolo ng pagsisisi, pagdadalamhati at magpapakumbaba sa harap ng Diyos. Milinaw din ni Danny Agoncillo, acting media relations officer ng Kingdom Keepers, na wala silang kulay na pinapanigan. Ang tanging layunin lang nila ay manawagan na mailabas ang buong katotohanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at bumoto base sa konsensya.
3: Gawin nila ang tanging pangalawa, yung taong bayan. Tapos lahat ng participants sa trial, whether you are defense or prosecution, focus on the substance of the case. Huwag na nating itago sa technicality yung ano, yung mga ebidensya nandyan. Ilitaw na lahat at yung kontra-ebidensya, ilitaw na rin.
2: Binigyan din ng faith-based group na kung may mga kaso ay harapin at huwag magtago. Inalmahan din ni Agoncillo ang ilang pagsuporta ng Iglesia ni Cristo, INC, kay Senator Rodante Marcoleta at anya ang dapat na suportahan ay ang proseso ng katarungan at katotohanan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BIM.
0: Kelly, hanggang anong oras daw silang mag-i-stay diyan at inaasahan ba na dadagdag pa sila diyan?
2: Robert, sa mga oras na to, hindi na inaasahan na dadagdag. Kanina, ang sabi sa atin, ang tensya nila dapat 1,000 sila, pero kukonti lang ang naririto ngayon, nasa 100 plus lang sila. So tapos na yung pagmarsya nila, Robert, papuntang Atang de la Rama at pabalik dito sa may Senado. Ngayon, may maiksing programa lang, mga speech lang. Tapos, ang sabi sa atin ni Father, babasbasan lang at sasabuyan ng asin itong labas ng Senado.
0: Yan, sige. Maraming maraming salamat, Kelly Cordero. Yan po si Kelly Cordero mula dyan sa may Senado.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
0: Ituloy natin to ha, si Sarah C. Buabati ng Happy Saturday!
5: Good morning!
0: At syempre maraming salamat po sa mga tumututok sa atin sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 ha, 630 kHz sa inyong AM band. Thank you! Baka kala nyo hindi ko kayo nararamdaman ha, ramdam na ramdam po namin kayo. Thank you! At sa mga nakatutok sa atin via cable, DZMM Teleradio, sa Facebook at sa YouTube. Lumi Basco, magandang umaga. Darwin Cabalan, magandang umaga. At batiin din natin ang good morning si Jaime Labadisos. Good morning po, nakatutok din pala sila sa atin.
5: Good morning!
0: George, Sir George Calvelo, good morning po ha. Magkape-kape po kayo dyan ha. I-enjoy nyo po yung pagkakape nyo at pag-chill nyo na yan ha. Deserve nyo yan, sabi nga nila. Jerry Diaz, magandang umaga. At good morning din po. Aba! Aba naman. Si Mami Rach na Comelec, magandang umaga po. Mami Rach Fortuno, magandang umaga po. Siyempre, magandang umaga rin kay Tito Danny at kay Tita Red Kapal. Good morning po sa inyo.
5: Good morning!
0: Ma'am Fe Santia, magandang umaga. Tita Maria Dulce Orate, lagi po namin kayong gine-greet. Hindi ko alam kung bakit hindi ninyo lagi naririnig.
5: Good morning!
0: Good morning po! At siyempre, sa mga nakatutok sa atin sa YouTube, apakarami. At ang dami rin mga komento, tama po yan. Dapat tayo ay nagbibigay ng ating mga opinyon, ng ating mga pananaw sa mga issue ng bayan base, siyempre sa mga facts, di ba? Hindi base lang sa gusto natin o sa paniniwala natin na hindi naman nasusundan ng mga ebidensya, ika nga.
5: Good morning!
0: Magandang umaga po kay Darwin Cabalan, Nelson D. Aba? RC underscore car adventures, magandang umaga rin po sa inyo ha. Felix Valdez, happy Saturday. Sino to? Jellybell Silvano, sabi niya. Pa-shoutout daw po na taga. Aba, Zamboanga, magandang umaga po sa inyo ha. Jennybel Silvano. Warbis Duck, magandang umaga din. Tony Now, good morning. Joe Marie Medolyar, good morning po sa inyo ha. At maraming salamat din kay Sarah C. ng Los Angeles, California. Tiger Lily, aba! Good morning! Magandang umaga rin po kay Stella Filaro. Aba, dami oh. Celerio Mods, good morning po ha. John C. Alapan, good morning. At kay Gerard Cruz, magandang umaga. At syempre, tutukan po ninyo ang special coverage ng DZMM on Monday sa pagsisimula po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Umaga pa lang po yan, syempre, bay, magbibigay na tayo ng mga update dyan. Magbibigay na tayo ng mga point of view hinggil po dyan para po siksikliglig at malaman yung ating mga usapan. At pagdating po ng 1 p.m. ang start ng ating special coverage. Sa Senado po, makakasama natin of course si Radyo Patrol Job Garner, si Radyo Patrol Pamela Vasquez, sila Christian Yosores, sila Zeus Legaspi, sila Steve Ross. At ako po syempre, babantayan po natin yung mga development dyan sa impeachment trial ng Vice President. O paano? Susunod na. Sino nga bang susunod? Ano? Bigyan nyo nga ako ng clue kung sino yung susunod. Nag-start daw sa letter G. Nagtatapos sa A. Ganda! Gusto mo yun? Ako na lang ang nag-stinger. Of course, susunod na ang butihan ng masa kasama ang napaka-ganda!
6: Green.
0: Aba, of course. Green na, ayun. Green na green today. Doris Bigornia.
6: Ganda.
0: Yeah, no, happy week.

pamilya, balita muna sa lalawigan, inilikas sa mga tenant at customer sa isang mall sa Cebu City dahil sa bomb threat. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap ng mensahe sa social media ang mall at sinabing nakatanim umano ang bomba sa isa sa mga palikuran sa ikalawang palapag nito. Walang nakitang bomba sa lahat ng palapag ng Rosari, kaya agad din nagbalik sa operasyon ng mall. Nagkasala ang investigasyon sa kung sino ang nagpadala ng

bumuo ng technical working group na tututok sa isyu ng karahasan sa mga kabataan dahil sa online games. Ayon kay DICT spokesperson Undersecretary Leonido Body Pulido III, kasama ng DICT sa grupong bubuoin ang PNP Anti-Cybercrime Group, Department of Education, Cybercrime Investigation Coordinating Center, Department of Social Welfare and Development, Department

0: ang pinaghuhubad ng damit one. Pangbaba ang
1: kahit
0: bata
1: saan.
0: Kapalit ng trophy at pag-level up sa laro. Naikipag-ugnayan na ang CICC sa mag-ina habang tinututukan din ng mga otoridad ang posibleng banta ng Nihilistic Violent Extremism o NVE.
2: It's a worldwide problem. We were flagged by this concern. We were flagged of this concern by

mga programa natin dito sa Teleradyo ay nakuha na nila ang mga balibalita. Anon, si Robert Mano, ni-wrap up niya yung nangyari buong linggo. Na-interview pa si Senador

0: Introducing Innova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo, your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit! Available in Sari Sari stores nationwide.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit! Available in Sari Sari stores nationwide.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.
1: Hello everyone, I'm Hatsune Miku, a fortune writer.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

GON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

At nakikinig sa inyong programa. Ako nga pala si Ulysses, isang masugid na taga-subaybay. Hindi ko na matandaan kung kailan ako nagsimulang makinig sa inyo, pero masasabi ko na kasama niyo ako sa lahat ng mga pagbabago sa Dear MOR. Mga kamorkada, napasulat ako sa inyo ngayon kasi nais ko sanang ibahagi ang mumunting kwento ng buhay ko. Nung malakas-lakas pa ang pangangatawan ko, lagi akong pumapalaot para mangisda. Noon pa man, ito na ang nakagisnang kong trabaho. Mahirap, oo. Pero mahal ko kasi ang ginagawa ko. Kung tulad ako ng ibang kababayan ko noon, matagal ko nang binitawan itong pangingisda. Kaso lagi ko nalang iniisip na kung umalis ako sa linya ng trabahong ito, baka hindi ko nakilala ang magiging kabiyak ng puso ko.

0: Ay, sa wakas, nakauwi na rin.
1: Oh, magandang umaga, Ulysses.
0: Oh, Berto, magandang umaga rin sa inyo.
1: Mukhang marami-rami ang huli natin ngayong araw, ah. Tiba-tiba ka nito, panigurado.
0: Naku, eh, sana nga. Ilang araw ding mahina ang huli sa laot, eh.
1: Eh, pwede ba akong makahingin ng dalawang isda sa'yo? Kilala mo naman si Mrs. Gustong-gusto yung sariwang-sariwang isda.
0: Ilang buwan na ba si Martha?
1: Bali ngayon, pang 6 na buwan na. Malapit na ako maging tatay.
0: O sige na, mamili ka na dyan bago pagdaling sa timbangan.
1: Naku, salamat. Sige, itong dalagang bukid na lang. Eh, magkano ba to?
0: Naku, sige na, kunin mo na. Marami naman ang huli ngayong araw, eh. Tulong ko na lang din yan sa inyong mag-asawa.
1: Naku, nakakaya naman sa iyo, Ulysses. Sige na, babayaran kita kahit
0: huwag
1: konti.
0: Huwag na nga, sige na. Huwag ka na mahiya.
1: Eh, salamat, Ulysses, ha. Pag may kailangan ka, huwag ka ding mahihiyang magtanong sa amin, ha.
0: Sige ba?
1: May iba pala ako. Pupunta ka ba sa painom ni Junie? Mukhang maraming handa, ha.
0: Oo naman. Ako pa ba? Mawawala sa inuman.
1: Sa bagay. O siya, magkita na lang tayo mamaya. Salamat ulit, ha, Ulysses.
0: Ah, sige lang.
2: Ulysses!
0: Oh, si tata yun, ha.
2: Mabuti naman at nakabalik ka ng ligtas. Kamusta ang palaot nyo?
0: Okay naman, tay. Maraming huli ngayon. Malaki-laking kikitain ngayong araw.
2: Ganun ba? Eh, teka, eto. Pinagdala kita lang kape at tinapay. Sigurado akong gutom na gutom ka na.
0: Naku, saktong-sakto yan, tay. Kanina pa ako kaping-kape.
2: Oh, eto. Sige na. Inumin mo na yung kape.
0: Salamat, tay. Nainitan din ang sikmura.
2: Mukhang kapeng-kape ka nga. Oh, eto pa, pandesalo. Kumain ka na bago mo dalhin sa timbangan yung mga isda.
0: Inuubo ka pa rin, tay, ah. Naiinom mo ba yung mga gamot na binigay sa'yo ng health center?
2: Ah, oo. Eh, hindi naman kasing lala nung nakarang linggo. Nakatulong naman kahit papano yung gamot.
0: Ay, o sige, tay. Mamayang tanghali, eh, lalakad ako papuntang health center. Ihingi ulit kita ng gamot.
2: Salamat, anak. Sige na, ubusin mo na yung kape. Huwag mo na masyadong intindihin ng tatay. Okay lang ako. Konting ubo lang to.
0: Ay, basta huwag kayong liliban sa pag-inom ng gamot. Ang importante, gumaling kayo agad.
2: Oo, anak, pangako.
0: O sige na, tay. Saluhan niyo ako rito sa kape. Hindi ko rin mauubos to lahat. Ito, habang mainit pa.
2: Salamat, nak.

0: sana nandito pa si Doc. Siya lang kasi nag-aabot ng gamot kay tatay nang walang bayad eh. Teka. Matanong nga yung nurse doon. Excuse me, nurse. Nandito po ba si Doc Milencio?
1: Pasensya na. Ano po yun?
0: Ano po, itatanong ko lang sana kung nandiyan po si Doc Milencio.
1: Naku, pasensya po. Huling araw na po ni Doc Milencio kahapon. Ako na po yung pumalit sa kanya.
0: Ay, pasensya na po. Napagkamalan ko kayong nurse, ma'am.
1: Okay lang po yun. Ano po bang kailangan nila?
0: Eh, ang totoo po niyan, ma'am. Manghihingi po sana ako ulit ng gamot para sa tatay ko. Si Doc Milencio po kasi laging binibigyan ng libre ng gamot ang tatay. Nagbabaka sakali lang po ako ulit.
1: Ah, ganun po ba? Pwede po bang patingin muna ng reseta?
0: Ah, sige po. Heto po.
1: Sige. Saglit lang po ha. Titignan ko lang ho.
0: Ah, sige lang po. Wala na pala si Doc Milencio. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Laking tulong po naman niya sa amin ni tatay.
1: Hello po ulit.
0: Hello po.
1: Natingnan ko na po yung stock. Medyo ubos na po kasi yung gamot. Pero base naman po sa nakalista sa amin, may darating pong bagong stock ng gamot sa Makalawa. Makakapaghintay po ba kayo?
0: Sige lang po. Meron pa naman pong maiinom ang tatay.
1: Sige po. Balik na lang po kayo sa Makalawa. Ako na po mismo yung maghahanda ng gamot.
0: Naku, maraming salamat po. Laking tulong po talaga nito. Salamat po, ma'am.
1: Norma na lang po. Masyadong formal naman po yung ma'am.
0: Ay, pasensya na po. Salamat po ulit, Doc Norma.
1: Walang anuman po.

0: Nako, kung hindi nyo lang alam ha, kung gaano kahirap yung inabot sa pagluluto ng isdang binigay nitong si Ulysses. Napakahirap talagang pasahin ang buntis na misis. Diyos ko.
1: Eh, namang kasing asawa mo, may sa tigre talaga eh. Hanggang ngayon, gulat na gulat pa rin ako na kinasal kayong dalo eh.
0: Ganun talaga, ang macho guwapito. Walang sinasantong babae.
1: Macho guwapito daw, ikaw nga itong takot sa asawa.
0: Ako? Takot? Hindi ah.
1: Oh, Beto, ay naasawa mo, sinusundo ka na ito.
0: Ha?
1: Oh.
0: Asan?
1: Huli ka!
0: Lukuloko ka talaga, Tinoy. Tumaas yung presyon ko dun, ha?
1: Pamacho-macho gupito ka pa si.
0: Ewan ko sa'yo. O, Ulysses, tayo may kaata.
2: Hmm? Ano yun?
1: Wala, pare. Hindi mo makakausap na maayos yan. Isa na lang naman ang utak niya si Ulysses.
2: Sira ka talaga.
1: Ano bang iniisip mo, Ulysses?
0: Babae, pre. Babae.
2: Makatawa ka, wagas ah.
1: Babae? Eh, sino ba yan? Sige, sabi mo na.
0: Itong kumpare kasi natin, mukhang hulog na doon sa bagong doktora sa klinik.
1: Talaga ba? Oo, oh, maganda ba yan, ha? Hindi ko ba nabibisita yung klinik na yun, eh.
0: Nako, maganda, pre. Laking Maynila, eh.
2: Kaya, tama na nga yan. Puro kayo kalukuhan. Pero, totoo ba? Taga Maynila si doktor. Ay, naku, ewan ko sa inyo.

Mga kamorkada, simula nga nung araw na yun, hindi na nawala sa isipan ko si Norma. Alam ko sa panahon ngayon, hindi na naniniwala ang mga kabataan sa konsepto ng love at first sight. Pero para sa amin ni Norma, ito talaga ang nangyari. Hulog na hulog talaga ako kay Norma. At araw-araw na ginawa ng Diyos, gusto ko siyang makita. Kahit na sa malayo lang, ayos na para sa akin. Ang importante naman nakikita ko siya. Hindi ko naman inasahan na pagkakataon na pala ang kikilos para paglapitin kaming dalawa.

0: Uy, Tay, mainit na yung tubig. Pwede ka na magkape.
1: Eto na.
0: Ano bang gusto nyong almusal, Tay? May itlog pa tayo dyan. Kung gusto nyo rin ng tinapa, meron pa tayong pwedeng prituhin dyan. Kung gusto nyo rin naman, may dilata pa tayong pwedeng lutuin.
1: Okay na yung itlog. Nakabili ka ba ng pandesal?
0: Ah, opo, Tay. Nasa lamesa na.
1: Ah, sige. kailan ba ulit ang palaut mo?
0: Hindi ko pa masabi, Tay. Bala ko kasi, ipahinga muna itong linggo na to bago ako pumalaot.
1: Ganun ba?
0: Huwag po kayo mag-alala, Tay. May ipon naman tayo. Hindi tayo magkakaproblema sa pera. Tsaka sa Sabado naman, sasamahan ko si Tinoy. Nakuha kasi siya sa paggawa ng bahay. Naisingit niya ako.
1: Ba, maganda yan. Balak ko rin gumawa ng kesong puti ulit. Naghahanap kasi yung mga kapitbahay natin, naisipan ko na baka pwede ko simulan ulit ang paggawa.
0: Talaga ba? Kaya mo pa ba, Tay?
1: Kesong puti lang yan, anak. Kayang-kaya ko yan.
0: Sige po. Kailangan niyo po ba ng pera? Kompleto na ba mga gamit niyo?
1: Nabili.

0: Doktora.
1: Magandang araw din po, Aling Mercy.
2: Magandang araw sa inyo, Doktora.
1: Magandang araw din po. Pasensya na, hindi ko pala nakuha yung pangalan nyo.
2: Ulysses po.
1: Magandang araw sa'yo, Ulysses.
0: Ano ho ang kailangan nila, Doktora? Pili lang po kayo.
1: Ano lang po, Aling Mercy, kalabasa lang po at saka yung nyog na panggata.
0: Ah, saglit po, Doktora.
2: Ba, mukhang masarap yung lulutuin nyo, Doktora.
1: Oo. Susubukan kong lutuin yung ginataan na madalas lutuin ng nanang ko.
2: Naku, siguradong masarap nga yan.
1: Sana nga. Ngayon ko lang kasi lulutuin to kaya medyo kinakabahan pa ako.
0: Eto, Doktora, bago po yan.
1: Salamat, Aling Mercy. Kumusta na nga po pala yung tuhod nyo?
0: Okay naman po. Medyo masakit lang sa kabi, pero hindi na katulad ng dati.
1: Ituloy nyo lang po yung gamutan para magtuloy-tuloy po yung paggaling ninyo.
0: Makakaasa po kayo, Doktora.
1: Paano po? Mauuna na po ako. Ulysses?
2: Teka, Doktora. Pabalik na po ba kayo sa clinic?
1: Oo. Bakit?
2: Sabayan ko na po kayo. Doon din naman po ang daan ko.
1: Sigurado ka? Okay lang naman.
2: May dadaanan din kasi ako banda ron.
1: Sige. Tara.
2: Tara.

0: Doktora.
1: Oh.
0: Ano, tawag dito. May gagawin ka pa bukas ng gabi?
1: Bukas ng gabi? Parang wala naman. Bakit?
0: Ano eh, iyayayain sana kitang lumabas. Kung payag ka lang naman. Marami kasing kainan sa plaza kapag araw ng Sabado. Tsaka baka lang gusto mong pumunta. Kasama ko.
1: Sige ba?
0: Ayos! Sige, susunduin na lang kita?
1: Sige, kahit sa clinic na lang tayo magkita.
0: Ay, mas maganda nga yan. Sige, kitain na lang kita ron, ha?
1: Kita na lang tayo.
0: Nairaos mo yun, Ulysses.

Noong mga panahon na yun, aaminin ko, hindi ako makapaniwala na pumayag na sumama sa akin si Norma. Pagaramdam ko talaga eh, nanalo ako sa loto. Marami nagsasabi na kapag nahanap mo na ang taong para sa'yo, eh dapat hindi mo na ito pakawalan pa. Ganito ako para kay Norma. Talagang nahulog ang loob ko para sa kanya at kahit hiyang-hiya pa ako noon, eh ginawa kong lahat para talagang mapalapit sa kanya. Mga kamorkada, nung sinabi ni Norma na payag siyang sumama sa akin para gumala sa plaza, para talagang sasabog ang dibdib ko sa tuwa at pati na rin sa kaba.

0: Ulysses, abot mo ang eskwala. Ulysses, eskwala, pakiabot. Uy, Ulysses!
1: Ha? Ano yun?
0: Sabi ko, eskwala, pakiabot.
1: Ito.
0: Pare, ano ba nangyayari sa'yo? Ay, nakapatulala. Ano ba iniisip mo dyan?
1: Wala lang to, pre. Pasensya na.
0: Ako, tigilan mo nga. Imposibleng wala. Sige na, sabihin mo na. May kinalaman yan kay doktora, ano?
1: Ay, sige na nga. Oo, pre. May kinalaman si Norma.
0: Bakit? Ha? May nangyari ba? May nagawa ka ba mali, ha?
1: Inaya ko kasi siyang lumabas.
0: Eh, naman pala eh. Iba ka rin kumilos, ha? Ang bilis, ha? Teka, diba at parang malungkot ka? Di ba nga dapat masaya ka kasi lalabas ka ni doktora?
1: Ayun na nga, Tinoy. Namumroblema ako sa paglabas namin.
0: Oo, ano namang problema doon?
1: Eh, kasi pare, wala akong magandang isusuot. Wala rin akong ekstrang pera. Hindi ko man lang maililibre si Norma pag lumabas kami.
0: Uy, Diyos ko, nahirap nga yan. Eh, bakit mo kasi inaya? Wala ka palang pera.
1: Eh, pre, nadala na ako ng pagkakataon eh.
0: Nako. Sige na, huwag mo na isipin. Sagot na kita. May no? Extra naman ako dito eh. Ibalik mo na lang kapag nakaluwag ka na.
1: Sigurado ka, pre? Nakakahiya naman.
0: Anong mahiya? Para naman tayo hindi magkaibigan yan. Basta ibabalik mo pag kaya mo na. Walang problema yan.
1: Naku, salamat talaga, pre. Medyo gumahan-gahan ang loob ko.
0: Wala nga naman, pare. O sige na, balik na sa trabaho. Mas maga nating matapos tong bahay, mas maga tayong mababayaran.
1: O sige.

0: mukhang okay na to ha. Konting asin na lang tapos pwede na ihain. Ulysses! Ulysses! Lubas ka na dyan at nang makakain na tayo.
1: Naku, Tay. Hindi pala kita nasabihan. Lalabas pala ako ngayong gabi.
0: Lalabas? E saan ka naman pupunta ngayon? Gabing gabi ha?
1: Tay? Kakain kami sa labas ni Doktora.
0: Doktora? Aba, itong anak ko pumaporma na. Eh, saan niyo ba balak pumunta ni Doktora?
1: Sa plaza lang po. Doon na kami hahanap ng makakainan.
0: Ah, ganun ba? Eh, may pera ka ba? Ah, teka, ikukuha lang kita sa bulsa ng pantalon ko.
1: Ah, hindi na, Tay. May pera ako dito. Tabi niyo na lang yan.
0: Ah, ganun ba? Eh, sige. Eh, galingan mo, anak, ha? Baka makasungkit ka na ng mapapangasawa niyan.
1: Nako, eh, sana nga, Tay.
0: Oh, sige na, lumakad ka na. Hindi maganda tignan kapag nahuli ka pa dumating. Eh, Ulysses.
1: Tay?
0: Ipagtitira ba kita nitong niluto ko? Eh, siguradong sigurado ako masarap to eh.
1: Sige, Tay. Ipagtabi niyo ako.

0: tindahan. Parang gusto ko tuloy bumili sa lahat.
1: Buti na gustuhan mo.
0: Gustong gusto ko. Hindi kasi ako palalabas ng gabi, kaya bago sa akin lang lahat ng to.
1: Ah, talaga ba?
0: Taong bahay lang talaga ako eh. Wala kasi akong kahilig-hilig sa paglabas-labas.
1: Baliktad pala tayo. Ako naman, hindi nakakatagal sa bahay. Kaya nga rin ako nakakatagal sa laot kasi mas gusto ko talaga sa labas.
0: Ah, oo nga pala, no? Mangingisda ka nga pala. Ulysses?
1: Hmm?
0: Okay lang bang magtanong?
1: Oo naman.
0: Masaya ka ba sa ginagawa mo? Masaya ka ba sa pagiging mangingisda? Hindi ka ba napapagod?
1: Sa totoo lang, mahirap ang trabaho at madalas, hindi rin kalakihan ng perang kinikita ko. Pero masaya ako sa ginagawa ko. Kapag nasa gitna ako ng dagat, parang tahimik lang ang lahat. Ako lang at malawak na tubig. Wala rin ako maiisip na ibang bagay na gusto kong gawin.
0: Talaga?
1: Eh, ba't mo pala natanong?
0: Wala naman. Napapaisip lang kasi ko kung paano nagagawa ng ibang tao ang bagay na gusto nilang gawin.
1: Ikaw ba? Sa tingin ko kasi, hindi naging madali ang desisyon na pumunta sa probinsya at maging doktor.
0: Oo, mahirap. Lalo na sa tulad ko na talagang laking Maynila. Pero ang totoo niyan, ginusto ko talaga to. Napagod kasi ako sa ingay at gulo ng syudad. Gusto ko naman ang tahimik. Yung tipong gigising ako sa umaga at sariwang hangin ang sasalubong sa akin.
1: Naiintindihan ko.
0: Oh, bakit ka natatawa?
1: Wala. Naisip ko kasi na ang dami kong kakilala na gustong-gustong makaalis ng probinsya para makipagsapalaran sa Maynila. Tapos, tingnan mo tayong dalawa. Buhay probinsya ang hanap ng katawan natin.
0: Totoo ka dyan.
1: Norma? Salamat ah.
0: Para saan?
1: Salamat at pumayag ka na sumama sa akin ngayong gabi.
0: Walang anuman. Sobrang natutuwa nga ako kasi ikaw yung kauna-unahang nag-aya sa akin na gumala rito. Kaya salamat din, Ulysses.
1: O paano? Tara, mag-ikot pa tayo. Balita ko, may nagtitinda ng habab dun sa bandang dulo.

0: Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Magandang buhay.
1: Mga kamurkada, makalipas ang ilang buwan pagkatapos ng gabing yun, naging kami na nga nitong si Norma. Sadya talagang kapag pinagtagpo na kayo ng tadhana, wala na kayong magagawa. Masasabi ko naman na naging masaya ang pagsasama namin ni Norma. Iba rin kasi talaga kapag yung kapareha mo, katulad mo, na gusto ang katahimikan na dala ng probinsya. Kaso nga lang, dala na rin siguro ng trabaho ni Norma, madalas siyang lumuluwas papuntang Maynila. Uulitin ko, gusto ni Norma sa probinsya. Pero kapag pinapatawag siya pabalik ng Kamaynilaan, agad din naman siyang umaalis. Pagkakataon na rin kasi niya yon para makita ang pamilya niya. Siyempre, bilang mapagmahal na kapareha, todo ang suporta ko sa lahat ng ginagawa niya. Minsan lang talaga hindi ko maalis sa isip ko ang mag-alala na baka mas piliin ni Norma ang ginhawa ng Maynila kesa sa katahimikan ng probinsya.

0: Hoy na. Dahan-dahan lang sa paghila ng lambat. Baka mapigtasan na naman tayo.
1: Kapag mo sa akin yung isang tali, dali. Ito, teka, papwes lang ako na maayos. Hila, sige.
0: Op, isa, dalawa, tatlo. Isa,
1: dalawa,
0: tatlo.
1: Ay! Marami-rami tayo, Ulysses. Timati-mati tayo pag-uwi.
0: Oh, mukha na.
1: Grabe. Pagod ako din, ah.
0: Ay. Oh, ito. Magtubig ka muna. Ay,
1: salamat.
0: Sige. Pahinga ka muna. Kahit maya-maya na tayong lumarga pa uwi.
1: Sana talaga. Malaki-laki mauwi natin pera. Halos na ubus ko na yung kinita natin noong nakaraan, eh. Gusto pa naman ni Mrs. ng bagong kalan. Gusto ko sana mapagbigyan.
0: Magdasal natin. Ako rin kasi may gustong bilhin para kay Norma.
1: Oh, nga pala. Kung saan na kayo ni Doktora? Matagal-tagal na rin nung naging kayo, ah.
0: Eto, okay naman. Kilala mo naman si Norma. Simple lang din naman yun. Hindi naghahanap ng sobra-sobra.
1: Uy, nakabalik na ba siya? Ilang linggo na ba siyang nasa Maynila?
0: Magdadalawang linggo na. Sabi ko nga eh, kung pwede lang sana, huwag na siyang bumiyahe. Kaso, pati ng trabaho niya yung mga seminar-seminar na yun.
1: Eh, buti naman at hindi naisipan ni Norman na bumalik na ng tuluyan sa Maynila. Inaminin man natin daw hindi, talaga mas maganda ang buhay doon, lalo na tapos naman ang kuleyo yan si Doktora.
0: Alam mo, pre, sa totoo lang, naiisip ko rin yun eh. Hindi ko lang talaga nababanggit kay Norma kasi, alam mo yun, baka ako pa yung magtanim sa utak niya ng ideya na yun.
1: May punto nga naman doon. Eh, sana nga. Nahimik naman ang buhay niya rito sa kasama ka naman niya. Sapat na yun, basta hindi magugutom.
0: Tama. Tama.

0: oras na ba? Dapat kanina pa nakarating si Norma dito. Ay. Oh, yan. Pati na jeep.
1: Yes!
0: Norma!
1: Kanina ka pa? Pasensya na kung pinaghintay kita, ha?
0: Okay lang, ano ka ba? Basta ikaw.
1: Napaka-bolero mo talaga, mahal. Ikaw, kumusta ka naman dito?
0: Okay lang naman. Ikaw ang kumusta? Kumusta naging biyahe mo sa Maynila? Matagal-tagal ka rin dun, ha?
1: Oo nga eh. Ayun, okay naman. Nakakapagod pero wala namang hindi ko kaya.
0: Ah, ganun ba? Eh, kailan nang balik mo niyan sa Maynila? Babalik ka pa ba ulit?
1: Sa ngayon, wala pa naman. Depende na lang talaga kung biglaan akong ipatawag

0: sa ngayon, dito lang muna ako. Kaya, pwede na natin gawin yung mga hindi natin nagawa nung wala ako.
1: Osha, tara na. At aganda na makakain ng tatay. Alam mo naman yun, mas hinahanap ka pa nun kaysa sa akin.
0: Nakakatuwa talaga si Tatay Victor kahit kailan.
1: Okay na ba mga gamit mo? Ito lang ba lahat?
0: Oo, yan lang.
1: O sige, tara.

0: Ulysses, abutin mo nga itong mga plato at nang makakain tayo. Tat na gutom na itong si Norma sa haba ng biyahe.
1: Ah, akin na tay. Ah, sige na, maupo na kayo. Ako nang bahala rito.
0: Ah, sige. Norma, kumusta naman ang naging biyahe mo? Matagal-tagal ka rin nasa Maynila.
2: Ah, oo nga ho eh. Kapwera po kasi sa seminar na pinuntahan ko eh, umuwi na rin po muna ako sa amin. Matagal na rin po kasi kung hindi nakikita ni na mama at papa.
0: Ganun ba? Mainom naman at nakauwi ka sa kanila. Dapat pala eh, napadalan ka namin ng budin. Sa susunod na lawas ni Norma eh, padalan mo nga Ulysses.
1: Ah, sige po tay.
0: May iba lang ako Norma. Ikaw ba eh, hindi nahihirapan sa pagluwas-luwas mo ng Maynila? Napansin ko kasi talagang padalas ang pagbiyahe mo. Ako nang napapagod para sa'yo eh.
2: Medyo nga ho, wala din naman po akong magagawa. Pag sinabihan po ako na bumalik ng Maynila eh, kailangan ko po talagang bumalik kahit sobrang nakakapagod.
0: Kung ako ang tatanungin eh, mas mainam pa nga atang sa Maynila ka na lang. Hindi ka mahihirapan doon. Tapos, mas malapit ka pa sa pamilya mo.
2: Si Mang Victor talaga, oh. Paano ko aalis dito, eh? Kayo yung paboritong pasyente ko. Saka, sino nang titingin sa sakit ng tuhod nyo pag umalis na ako?
0: Eh, may punto ka naman doon.
2: At saka, napamahal na rin po sa akin ang mga taga rito. Hindi rin talaga ako makaalis kahit gustuhin ko po.
1: Oh, tama na muna itong usaping alis-alis. Kababalik lang ni Norma, alis kagad ang usapan. Sige na, kain muna tayo.
0: Tama. Teka, kukuha lang ako saglit ng tubig. Sige na, mauna na kayong kumain dyan.

0: Ang sarap lang talagang mahiga, no?
1: Gusto mo na masahe? Kung hindi mo na itatanong, eh, kami mga mangingisda, eh, magaling pagdating sa mga masamasahe na yan.
0: Talaga ba? Sige nga.
1: Sabi mo eh. Hindi ka nga rito.
0: Kuhang-kuha mo.

0: Ano, dito sa probinsya.
1: Ano ba namang tanong yan, mahal? Siyempre naman, nandito ang trabaho ko at saka, siyempre, nandito ka.
0: Pero, ayaw mo ba sa Maynila?
1: Maynila? Okay lang din naman.
0: Naisip ko kasi, mas madali ang buhay mo kung dun ka nakabase.
1: Oo, mas madali ang buhay. Maraming pwedeng gawin. Saka nandun ang pamilya ko eh. Pero mas gusto ko rito. Mas gusto kitang kasama. Tama na muna yung usap-usap nung ko sa pag-alis. Kababalik ko lang eh. Sige, tara na dito. Tabihan mo na ako.
0: Sige.

mga kamarkada, akala ko talaga eh sanay na ako sa mga pag-alis-alis nitong si Norma. Nagkamali pala ako. Sa bawat pag-alis ni Norma, eh mas nabuo sa utak ko ang ideya na baka nga mas maganda ang magiging buhay niya kung doon na siya mananatili. Minsan napapaisip na rin ako na dahil sa relasyon namin, eh ako pa pala yung humahatak

0: Huwag ka nang mag-alala, mahal. Babawi ako pagbalik ko, ha? Basta, pag may kailangan kayo ni Tatay Victor, dumiretso na lang kayo sa clinic, okay? Oh, ayan na yung jeep. Tandaan mo yung mga bilin ko, Ulysses, ha? Magkita na lang tayo pag-uwi ko.
1: Sige.
0: Okay, paalam, mahal. Kita na lang tayo, ha? Mahal na mahal kita.
1: Mahal na mahal din kita. Ano bang dapat kong gawin?

0: Tay, nakabalik na ako. Tay? Tay?
1: Dito, sa likod.
0: Ano naman ngayon ginagawa nitong matanda na to sa likod bahay? O, Tay, ano bang ginagawa mo rito sa likod?
1: Ay, masikip kasi sa kusina natin eh. Sakto, pag alis mo eh, dumating yung binili nating gatas ng kalabaw. Sisimulan ko na sana yung kesong puti.
0: Ah, sana hinintayin nyo na ako para natulungan ko kayo na magbuhat ng mga gamit.
1: Kaya ko pa naman. Tsaka hindi naman sobrang bigat itong mga gamit. Oh, kamusta naman si Norma? Wala naman siyang naiwang gamit?
0: Ah, okay naman po.
1: Mainam naman pala. Hanggang kailan daw ba siya sa Maynila ngayon?
0: Baka matagal-tagal daw po eh. Mukhang marami raw siyang gagawin.
1: Ganun ba?
0: Tay?
1: Hmm?
0: Tingin niyo po ba eh, mas magandang magiging buhay ni Norma kung doon na lang siya sa Maynila?
1: Oh, saan naman nanggaling yung tanong na yan?
0: Naisip ko lang naman, Tay. Paano kung mas magiging maganda pala ang buhay niya ron kaysa dito sa baryo natin?
1: Eh, totoo ka naman dyan sa sinasabi mo. Mas magiging maganda nga ang buhay ni Norma kung sa Maynila. Mas malapit pa siya sa mga kapamilya niya. Maginhawa dun eh. Pero Ulysses, hindi nasusukot sa pag-asenso ang kasiyahan ng tao. Kung dito masaya si Norma, eh, bakit mo nga naman paaalisin?
0: Hindi naman sa gusto kong umalis siya rito. Naiisip ko lang po talaga.
1: Eh, ikaw ba? Kung tanungin ka ni Norma kung okay lang na umalis na kayo dito, anong gagawin mo? Sasama ka ba?
0: Pwede ko ba naman kayong iwan, Tay? Dadalawa na nga lang tayo, iiwanan ko pa kayo.
1: O kaya nga, may kanya-kanya tayong rason, hindi ba? Hanggat hindi pa naman nababanggit ni Norma na gusto niyang umalis dito, eh, hayaan mo lang. Ikatatahimik ng kalooban mo yan, ha? O sige na, ako'y marami pang gagawin.

0: Oh, sabihin natin bubuhatin ha. Oh, isa, dalawa, tatlo, buhat!
1: Oh, dahan-dahan. At baka matapilok ka pa.
0: Oh, sabihin natin ibaba ha.
1: Sige lang. Oh, isa, dalawa, tatlo.
0: Grabe. Oh, huli na yan ha. Bukas natin simulan yung pagtayo ng bubong.
1: Marami-rami din tayo nagawa ngayong araw.
0: Oo nga, eh, sakto na rin at papalawat pa tayo sa makalawa.
1: Tama. Eh bukas pala, baka humabol na lang ako dito ha. Sisilipin ko lang yung bangka natin bago tayo pumalaot.
0: Sige lang, eh, importante, natitingnan yun palagi, mahirap na.
1: Tama.
0: Ulysses,
1: oh.
0: Meron pala akong iaalok na trabaho sa'yo. Construction ulit.
1: Sige.
0: Sa may Naga to, Ulysses ha, mga 3 linggo tayo dun.
1: Malayo-layo pala, no?
0: Oo nga eh, pero malaki ang bayad. Malaki ang kikitain natin dito. Kaya kung okay ka pa rin, eh, sabihan mo lang ako.
1: Mag-iisipan ko yan. Ulysses! Oh, si Berto yan ah. Berto! Dito, sa taas! Ulysses! Oh, huminga ka muna. Hingal na hingal ka. Ano bang atin?
2: Dako, eh, napagutusan lang ako. Nakasalubong ko kasi si Bang Victor. Kararating lang daw ni Norma galing Maynila. Inintay ka daw doon sa may abangan ng jeep.
1: Nako, eh ganun ba? Paano ba to?
0: Eh, sige na, Ulysses, mauna ka na. Eh, tapos naman na tayo eh. Ako na lang magliligpit dito. Sige na.
1: Ah, salamat, Tinoy ah.

0: Oh, Norma, magkape ka muna.
1: Salamat po.
0: Walang ano man. Oh, Ulysses, maiwan ko muna kayo ni Norma, ha? Mauna na ako matulog.
2: Sige lang, Tay. Salamat po.
1: Kumusta ka?
2: Okay lang naman. Ikaw, matagal-tagal kang nawala, ah.
1: Oo nga, eh. Ulysses, pasensya na, ha?
2: Para saan?
1: Pasensya na kasi ang dalas kong wala rito. Ang dalas nating hindi magkasama.
2: Ano ka ba? Okay lang yun. Ang importante, nandito ka na.
1: Huwag kang mag-alala, ha? Babawi ako sa'yo.
2: Hindi naman kailangan.
1: Basta, babawi ako sa'yo, ha? Sa susunod na linggo, pumunta tayo sa Lukban. Nabalitaan ko kasi may ganap dun.
2: Norma, sa susunod na linggo kasi, inaaya ko ni Tinoy na sumama sa construction sa Naga. Mga 3 linggo akong mawawala.
1: Ha? Teka, kababalik ko lang. Tapos aalis ka?
2: Malaki kasi yung magiging bayad, eh. Sayang kasi kung hindi ako sasama, hindi ko kikitain sa pangingisda yung magiging bayad sa akin.
1: Teka lang naman. Baka pwedeng hindi ka na sumama. Ngayon na nga lang tayo makakabawi sa isa't isa, eh. Sabihan mo na lang si Tinoy na sa susunod na lang.
2: Eh, kilala mo naman si Tinoy. Walang ginagawa yun na hindi ako kasama.
1: Ulysses, huwag ka nang sumama. Ang tagal mong mawawala. Baka pag bumalik ka rito, ako naman yung wala.
2: Ano? Teka nga, Norma. Kapag ikaw umaalis at inaabot ka na sobrang tagal, narinig mo ba ako nagreklamo? Tapos, ngayon naman na ako ang aalis, hindi pwede. Parang hindi yata tama.
1: Galit ka ba? Ano bang gusto mong sabihin? Kasalanan ko to? Na ako lang yung madalas mawala?
2: Oo. Ikaw ang laging wala. Ako yung lagi naghihintay. Ako yung lagi nandito, nag-aabang kung babalik pa ba yung kasintahan niyang nasa Maynila.
1: Ulysses, alam mo naman yung rason kung bakit ako umaalis, di ba?
2: Oo, alam ko. Kaya nga ako nagsasabi ngayon, di ba? Norma, hindi tumitigil ang mundo ko dahil wala ka. Sasama ako kay Tinoy. Tapos!
1: Sabi mo, eh. Mauna na ako. Magkita na lang tayo pagbalik mo.
2: Norma!

Sa tinagal-tagal ng pagsasama namin ni Norma, noon lang kami nagtalo ng ganoon. Aaminin ko, nadala lang ako ng emosyon ko noong mga panahon na yon. Galit ako eh. Galit ako kasi sa daming beses na umalis si Norma, wala siyang narinig mula sa akin. Tapos, kung kailan naman ako aalis, ayaw niya. Di ba parang hindi naman tama? Hinahayaan ko siya magpabalik-balik sa Maynila kasi nga alam ko na ikagaganda ng buhay niya yon. Mga kamorkada, gulong-gulo ako nun. Kahit na nga nung nakarating na kami nila Tinoy sa Naga, tanging si Norma pa rin ang laman ng isip ko.

0: Sige, tama na muna yan. Mamaya na natin haluin yung semento para sabay-sabay na ang buhos. Mag-break muna kayo.
1: Okay, sige. Sige, manahalian muna tayo.
0: Oh, uy, Ulysses, tama na yan. Tenga ka muna. Mamaya na yan, kumain na muna tayo.
2: Okay, sige.
0: Tutok-tutok up niya.
2: Oo. Kahapon ko pa kasi inaayos itong mga bakal na to.
0: Ganun ba? Siyempre, may iba lang ako ah. Kumusta ka pala? Kumusta kayo ni Norma?
2: Ayoko na lang pag-usapan, pre.
0: Ah, naisip ko lang kasi na baka gusto mo nang makakausap. Eh, simula nung dumating tayo dito, parang may mabigat kang bit-bit eh. Naisip ko lang na baka may kinalaman si Norma dyan, o ano?
2: Ay, sige na. Oo, pre. May problema kami ni Norma.
0: Sige, kwento mo lang.
2: Ano kasi? Ganito kasi, pre. Medyo nag-away kasi kami ni Norma bago tayo lumakad patungo dito sa Naga. Nagkasagutan kasi kami. Ayaw niya kasi akong papuntahin dito kasi kakauwi lang daw niya. Gusto sana niya eh, matagal-tagal kami magsama kasi nga matagal din siyang wala.
0: Tapos?
2: Eh, sa isip-isip ko kasi parang hindi naman tama. Siya, alis siya ng alis. Tapos, kung kailan naman ako yung aalis, siya naman na may ayaw.
0: Oh, tapos nagkasagutan kayo.
2: Uy.
0: Eh, maiba ulit ako, pre, ha? Ito bang bigla ang pagtatalo niya ni Norma may kinalaman sa pag-uusap natin noong nakaraan? Yung tungkol sa pagkakaroon ng mas magandang buhay sa Maynila?
2: Medyo. Siguro.
0: Sige na, Ulysses, yung totoo.
2: Oo, pre. Hindi kasi mawala sa isip ko na mas magiging maganda ang buhay ni Norma kung nasa Maynila siya. Pero, ewan ko ba? Kasi gusto ko rin na nandito lang siya sa tabi ko eh. Kaso, pag naiisip ko naman yun, parang nagiging pabigat naman ako sa kanya.
0: Naiintindihan ko naman. Pero pre, hindi dapat ikaw nag-iisip yun eh, di ba?
2: Anong ibig mo sabihin, pre?
0: Eh, ganito yan, pre. Isip ka ng isip sa magiging kinabukasan ni Norma. Pero kahit kailan ba natanong mo siya kung anong gusto niya? Kasi ikaw ang napapagod sa kakaisip, pero hindi mo man lang nagawang tanongin si Norma. Paano kung gusto lang ni Norma talaga na makasama ka? Oo, alis siya ng alis, pero parte ng trabaho niya, di ba?
2: Tama ka naman.
0: Alam ko na gusto mo lang kung ano makakabuti kay Norma. Pero dapat isipin mo rin na dalawa kayo sa relasyon na yan. Kahit anong mangyari, dapat dalawa kayong humaharap sa lahat. Huwag mong buhati ng problema ang wala pa naman, ha? Pagkatapos natin dito, puntahan mo kagad si Norma. Mag-usap kayo. Huwag mong sayangin ang pagsasama ninyo. Okay?
2: Salamat, pre.
0: Ano nga naman, pre. Sige na, kaya tayo. Di ba pagkain mo ngayon?
2: Eh, bumili lang ako ng bistek Tagalog dun sa karinderiya sa labas.
0: Oo, masarap yun, no?
2: Nung naamoy ko nga, napabili ako agad.
0: Hatian mo ako, may tulingan ako dito.
2: Uy, sige.

0: Salamat sa pagkatid.
1: Salamat. Ay, paano? Naman ako yung Ulysses, ha? Yak na, iniintay na rin ako ni Mrs. Maiwan na kita dyan, ha? Kaya mo na yan.
0: Sige lang, pre. Salamat ulit, ha? Kaya natin to. Okay. Hingang malalim lang.
2: Ulysses? Ikaw pala yan.
0: Magandang araw sa'yo, Norma. Pwede ba kitang makausap?
2: Oo naman. Tara, pasok sa loob.
0: Salamat.
2: Kailan ka pa nakabalik? Kararating mo lang ba?
0: Oo. Kabababa ko lang kanina.
2: Kumusta naman yung naging biyahe mo? Hindi ka naman ba napagod?
0: Ah, hindi naman. Norma? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Pasensya ka na sa inasal ko nung huli tayo nagkausap. Ang totoo niyan, nahihiya ako sa'yo eh. Hindi marapat sa'yo yung ginawa ko.
2: Ano ka ba, Ulysses? Okay lang naman yun. Normal lang naman sa mga magkasintahan ng hindi pagkakasundo.
0: Norma, pasensya na. Aaminin ko, medyo naging makasarili kasi ako. Noong una kasi, natatakot ako na baka hindi maging maganda ang buhay mo rito sa probinsya. Lalo na at ako ang kasintahan mo. Hindi ko kasi alam kung maibibigay ko sa'yo lahat ng nararapat mong matanggap. Tapos, nung dumalas ang pag-alis mo, natakot naman ako. Natakot ako na baka magbagong isip mo at tuluyan mo akong iwan. Kaya Norma, pasensya na, ha? Pasensya na talaga sa mga inasal ko, ha?
2: Ulysses, pasensya na rin, ha? Alam ko, nahihirapan ka rin kapag umaalis ako. Dapat, inisip ko rin kung ano yung nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala, ha? Okay lang naman ako rito. Masaya ako rito. Masaya ako kasi gusto ko yung ginagawa ko rito. At higit sa lahat, masaya ako rito kasi nandito ka. Hindi ako aalis, ha? Dito lang ako.
0: Mahal na mahal kita, Norma. Mahal na mahal.

Mga kamorkada, sino ba naman ang mag-aakala na kailangan ko lang mapalayo kay Norma para makita kung ano ang dapat kong gawin? Dapat pala, imbis isipin ko kung magiging maganda nga ba ang buhay ni Norma sa piling ko dito sa probinsya, inisip ko na lang kung ano ba talaga ang gusto niya. Gusto niya dito sa probinsya. Gusto niyang makatulong sa mga tao sa paligid. At higit sa lahat, gusto niyang makasama ako sa hirap at ginawa. Sa loob ng mahigit 45 taon ng pagsasama, wala kaming ginawa ni Norma, kundi mahalin ang isa't isa. Mga kamorkada, ilang taon na rin noong nawala ang pinakamamahal ko. Masakit, oo. Pero lagi ko nalang iniisip na maganda naman ang naging buhay naming dalawa. Pinadala ko sa inyo ang kwento naming ito kasi alam kong matutuwa si Norma. Norma, ayan ha, naisulat ko na. Napadala ko na. Kwentuhan na lang kita pag nagkita na tayo ulit. Maraming salamat, dear MOR, sa pagtatangpok ng kwento namin ng mahal kong asawa. Sana'y palagi kayong pagpalain ng poong may kapal. Lubos na gumagalang, Ulysses.

0: Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Magandang buhay.
1: TGON Radio.
2: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

GON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5

0: magandang gabi. Hi guys, it's almost the end of the TWM kasi next week it's gonna be the end of the temporary of this show, no? Ladies and gentlemen, magandang gabi. Mga kalamaw, ako po si MSA. At ito ang Talk with MSA. Dahil malapit na po magtapos ang episode na ito. Temporary naman po ito kasi magbabalik na po si Sen sa May 5. Yes, May 5 po yan. Dahil sa May 1, yan na po ang magiging last episode next week. Kaya yun lamang ang aking announcement ko dyan. Kaya hantay dyan lang si Sen. Oh my goodness, babalik yon. Pero anyway, ladies and gentlemen, I am playing right now a Diesel and Diesel and Steel. Malapit na tapos na po ang rush hour sa ngayon. Nakikita po natin sa labas sa paaga, no? Ayan, nagsaktong 10 PM na. At maraming salamat sa nag-donate ng 5,000. Like, oh my god. Ang grabe naman yung inano ko doon. 4,000? 3,000? Ewan ko lang. Grabe talaga yung 2,000. Ah, 2,000 yung 2,000. Yung kulay pink na jeep, no? Ay, mag-start na ako magmanayo sa ngayon. At binabayaran ko pa. Sa ngayon, wait lang. Habang ako'y nagmamaneho, try ko na mag-multitask gamit ang 3-hand.
1: Wow, sagot ka ni 3-hand.
0: Grabe naman. Ayan. Ay, wala pala akong ilaw.
2: Hello, good evening, ma'am. This is from One Hand. We are calling regarding your loan balance of 5,195 pesos. Tinatanong po namin kung...
3: Smart, pero ang sweet.
2: Ah, sige po?
1: Pa bang pakiusap yung... Pwede bang i-transfer mo ako sa supervisor, te?
2: I'm sorry ilang po, araw, pero hindi...
1: Ilang,
2: pero...
1: Ilang araw? Ilang araw?
0: Lala.
2: I'm sorry po, ma'am, pero hindi po namin kaya yung gawin. Ang pakiusap lang po namin ay i-settle nyo na po ang balance nyo na 5,195 point pesos.
1: Pasensya na po, pero... Nagpapagpapag po ako.
0: Ano
1: payment pa ako, may resibo pa ako galing sa GCash. Sa GCash ko pa binayaran, te.
2: Ayun.
0: Nako.
2: Let's check po namin yung system namin kung nag-reflect na po yung payment. Pakaantayan na lang po yung call namin. We will put you in a brief hold po.
1: Anong hold hold dyan, ha? Mag-transfer ako sa supervisor.
0: Lala.
2: I know that po, ma'am.
1: Hindi ko na kaya.
2: Grabe mo ka-irate yan eh, no?
0: Diesel naging po, pre.
1: Naging makul tong show na to, ah.
2: Kulit eh. Kabisado yung line nung ano eh, customer representative ng loan app eh. Grabe.
0: Wow. 5.01. Tama ba?
1: Hindi. Ma'am, pasensya na po. May MOR po ito. Hindi po ito. Cool FM po ito. Hindi po ito. Ginamit po ba yung number ng One Hand sa... Ginamit po ba yung number ng Cool FM sa One Hand?
2: Fortunately, ma'am. Kayo po ay nakalista sa reference list kung natatawagan kapag hindi po namin nakuha ang main contact.
1: Oy, shout out po yung sa gumagamit ng One Hand, mga kalamaw. Oy, kalamaw, bayaran mo yung ano mo, te. Naririnig ka sa radyo, napapanood ka sa TV, sa radyo. Napapakinggan ka sa TV, kaya please lang bayaran mo yung utang mo. Ba't masabi nakalink yung ano? Ba't sa amin po talaga nakalink yung... Si Mamon po ito.
0: Nakalink
1: ka
0: basta.
1: Sa Cool FM po ito. Bakit naman ginamit yung number ng Cool FM?
4: Wag ganun.
2: Pasensya na po, ma'am. For verification purposes lang po, gusto mo lang namin malaman kung ano po yung relation niyo po kay John Jared Ardalis po.
0: Nabangga ako, muntik ako na ano, nabawasan, muntik na ako mabawasan.
1: Wala akong relation doon sa taong yun. Baka ginamit lang yung number ng Cool FM.
2: Ay, sige po. Sorry po sa pag-abala. Idadagdag na lang po namin dito sa do not call list po namin.
1: Sige po, salamat. Hoy, Ardalis. Baka naman, pakibayaran naman yung utang mo sa one hand. Ginamit po pa yung number ng Cool FM.
0: Ala, babayarin ko pala sa TikTok Pay later yung ano ko, webcam ko. Mako po, nakalimutan ko pala. Sa ano, ang Judith kasi May 1 eh. Nako po, 5:15 ang ano yon, yung web ang hindi. Ah, oo, yan ang last ano na, last pay sa aking ano. Last payment, ay gago, hindi ko na-unload, bastos. Yan tuloy, nabawasan tuloy.
2: Another verification question po para sa one hand po. Kilala niyo po yung pangalawa pong representative na nilink po ni John Jared Ardalis na si Staros Salieri po?
1: Hindi ko po kilala eh. As in, wala po talaga yung kalam-alam.
2: Ah, sige po. Note.
1: Noted po. Jamier, please lang po pop. Bayarin po yung utang ninyo. Ginagamit niyo po yung number ng Cool FM. Please lang.
2: Sige po, noted.
4: Kabisado talaga.
0: Kabisado eh. Oh my goodness.
2: Nakaranas na ako eh. So yeah, I basically know. Pecha de peligro, halata naman.
1: Oy, pero in fairness ha, hindi ganun kada, guys. Ito ha, hindi ganun kadali maging call center agent, sinasabi ko sa inyo. I mean, madali sa intro, pero pag i-diagnose mo yung issue, mapapakamot ulo ka na lang talaga, lalo kung mahirap intindihin yung mga caller. Well, so, kung halimbawa ay ikay nasa local account,
2: domestic,
1: madali yan sa'yo. Pero mapa-local, mapa-foreign, mahirap yan eh. Lalo na pag halimbawa, yung account mo, ano, bank. Sa bank. Sa telco, ayan. Yan talaga, sa telco.
2: Uy, telco.
1: Mararanasan mo. Yung ganyan. Pero pag puro mga tech support, medyo di ganun ka hirap. Ang mahirap lang pag halimbawa, ano.
0: Kuna na ako.
1: Yung biglang, yung ilang beses ng ilang beses nang na-troubleshoot yung issue, pero wala pa rin nangyayari. Wala pa rin walang ano. Doon lang nagiging irate. Pero bihira nagkaka-irate. Lalo na sa tech support.
2: Oh, true.
1: Sa contracts meron.
2: Ay, oo.
0: Sino nga itong si Lotso?
2: Yung ano, G-Plan, yung Globe Postpaid, mga ganun.
1: Mm-hmm. Naalala ko nga, ano eh, biglang may tumawag sa akin na nagpa-supercall kasi yung resibo, ganun.
2: A receipt. Transcript
1: kasi may
2: records.
1: Kasi may money, ganyan. Yan, transfer ko. transfer. Pero pag yung mga irate na, ano, yung talag sigaw na nasigaw, yung tipong, buti na lang yung mga headphones, buti headphones yung gamit, hindi yung mga in-ear. Kasi pag in-ear yan, na remember yung sigaw ni KTR dito.
2: Ayun. naka-in-ear monitor ako noon nakaraan eh. Sakat sa tenga.
0: Eh, nako po.
1: Ay, anong nangyari dito? May jet na kabalayan!
2: Kabalayan!
0: Ayun, naging second na ako. Salamat.
1: Pero yun, di... Pero hindi siya ganun kadali, lalo na kung kung yung accounting nyo talagang komplikado. Lalo-lalo na kung yung mga account nyo American. Yung tipong remote at yung tipong lobat na yung remote, ano, kailangan pang tawagan. Ano ba naman yan?
2: Oo. Well, wala, hindi naman obvious yung signs, pero there, it's just there.
1: Oo. Pero ayun, medyo ano din talaga. Pero at least maganda experience yan para sa mga first timer or sa mga gusto mag-work habang nag-aaral, ganun.
2: Oh, hi. True. Hybrid.
0: Oy, si LTG.
2: Uy, hello.
1: Ganda ng background, ha. Jeepney simulator habang nag-uusap about sa BPO industry. Mito, interconnected yan kasi. Yan yun. Interconnected yan.
0: Interconnected.
1: Pero to be honest, pag mga graveyard na work,
0: may forgot eh, Rebby.
1: Parang makakatulog kang ano. Makakatulog ka ng... Oh, tama yung tulog mo.
2: Mm-mm.
1: Eh, kasi... yun yung... nagko-commute, ganon. Yun lang. Nagko-commute papuntang... papuntang
0: site. Kagi ako na pala. Kakalculate na ako, guys. Ano ba yan? Baby, ito ba tawag?
1: Hello, ang mahirap lang. Ang mahirap lang pag queuing.
2: Mm-hmm. Ay, queuing.
1: Tapos hindi mo pa tapos yung template mo, tapos bigla kang ma-call out kasi bakit ka naka-outbound?
2: Ayun.
1: Teh, ang hirap kaya magsalita habang nagta-type. Ayun. Pero naano ko naman, nagagamay ko naman. Pero ang hirap.
2: Oh.
0: Tapos, it's true. So.
1: Kaya yun, ang ginagawa ko nalang quick notes. Pero pag biglang queuing, avail lahat. Ano, huwag ka na muna mag-outbound. Pero kailangan kong bilisan kasi, nako, biglang pasukan ng call. Wala na, biglang kumasampal lang isang account. Ganun kahirap. Pero ano naman? Well, buti na lang IT ako kasi, kaya naano ko nung paayos yung sa tech support. Yun lang naman.
4: Wait lang, pwede ba magsabi?
0: Sige.
1: Ano?
0: Sure.
4: Tama ba, di ba? Tomorrow will be tomorrow will be another impeachment hearing
2: session.
4: Yeah, hearing session. Impeachment session again. So, alam niyo na, guys.
1: Alam niyo na, manood sa Cool FM para sa iba pang mga detalye. Ito po ang News Patrol.
4: PTB. PTB 5.2.
2: Sa comment ng debate.
4: PTB 5.2.
1: Mga kaibigan, inanihan ko po pa yung manood ng PTB 5 comment na debate. Missed opportunity na may literal na PTB 5.
2: May GMA 7 pa sa TV5.
0: Parang
1: nung laban ni Manny.
0: Parang grabe naman yun.
2: Kapuso mo, Jessica, so on, iba sa 5.
0: Ang bilis mo puno.
5: Yes.
1: Oh, ba't nandito si Ilima mo, alias at Bashar?
5: Sino?
0: Isa na lang.
2: Hello, may I speak with John Jared Ardales po?
1: Imagine mo 10 a.m. to 6:30.
6: Hindi po ako yun, ibang pangalan po yun.
2: Kukontakin ko po kayo kasi kayo po yung nasa reference list po ni John Jared Ardales. My name is Matet from One Hand. This is a call regarding your remaining loan balance of 5,999 pesos and 56 centavos. May I speak with John Jared Ardales po?
6: Hindi po ko yan, ma'am. Salamat. Gusto ko yung number.
7: Oh my god.
8: Uulit yan ng pag binaba mo. Ayun na, ma'am.
4: Hello po. Hello po. Would you like to speak?
8: Be a part of my 2019. Pasto mo lang to sa 59 nakataos sa comment section mo kung hindi. Pack you.
7: Lala.
8: Mamon. Mamon, nandiyan ka pa.
4: Ay, nanahulog.
8: Ayun.
4: Ipasa mo to sa 20 kataon.
8: Ay, oh.
6: Hindi.
7: Kung hindi mo ito ipapasa
6: sa 10 kataon, magiging hotdog ka. Ang taniverse na nag-tender juicy ngayon.
8: May kabisado kayong script yan.
6: Ngayon, sinend ko yun, sinend sa akin sa
7: isa. Ay, ano ba yan?
8: Kabisado kayong script nun. Gawin ka ba?
6: Wait lang. Paano ko ba
4: thank you for being part of M3019. Ipasa mo to sa dalawang katao.
6: Okay.
8: Anniversary ng tender juicy hot dog. Ipasa mo to sa 20 katao. Kung hindi, ngayong gabi. Kung hindi, magiging tao. Huwag kang kumawa. Yung ate ko naging hot dog. Ayaw ko makita daan. Maging hot dog. Please pass.
7: Aray po!
8: Dami ko oh,
6: sorry.
8: Pasta na.
6: You don't have an outlook balance. Parang tumahog.
8: Sorry. You do not have an upload in your account to make this call. Mag-reload of my register sa promo. Para tuloy-tuloy ang kwentuhan. Kung di pa muna makapag-load sa ngayon, merong load promos na pwedeng i-enjoy. Dial *143 number sign and select loans or utang for more info. Thank you. Alamat ng walang load, pinag.
6: So guys,
7: pakalag ng internet kayo mga kaibigan.
6: Alam niya ang pinakamalaking mistero sa lahat sa buong Pilipinas.
8: Mm-hmm.
6: Yung plataforma ni Willy pag nanalo siya.
8: Yun nga eh.
4: Hindi, ang plataforma ni Willy, bibigyan ng jacket yan. Buong Pilipinas.
8: Yun.
6: Tapos mag-hep-hep-hore yung mga kurakot sa sa Senado. Ganon.
7: Ay, nabangga ko! Oh my god. Bastos. Naminusan ako ng 50. Ay, may nabangga din! May nabangga din! May nabangga din!
8: Halos si MSA nabangga sa sa tower ay...
6: Kukuli aksidente o manong nahulog ang ilog sa bata o bata sa ilog.
9: Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. 4 ang sugatan habang 10 ang patay matapos bumangga ang isang pampasayrong jeep sa bahay.
8: Script niyo?
6: Sa bahay. Ay, pwede na maging radio maging radio report, radio broadcaster. No, marami na. Bumibili na si Panyawan Herbal Capsule.
8: Ako si Jun Antoel. Sumakit ang aking katawan at pinawa ko na si Panyawan at kumanin ako. Ako po si Kid. Nainom. Sasakit po ang tuhod.
7: Dati po sumakit. Nakalimutan ko yun eh.
8: Ano ba yun? Natuwa ang aking misis.
4: Ay,
9: kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya
8: ba? Kaya
7: ba?
6: Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Magtipid po tayo ng...
8: Internet. Ay, kuryente.
6: Anong internet?
8: Internet.
7: Aray ko po, 25%
8: kuryente pala, kuryente pala. Oh my God, lutang.
6: Magtipid tayo sa
4: kuryente. Magtipid tayo ng internet.
6: Tsaka gas. Pag nakatita kap ka, magtipid ka. Huwag mong gamitin sa, huwag masyadong mag-doom scroll. Baka pagkagising mo,
1: may additional charge ka na kung pro-post

0: Paid.
1: Buti na lang postpaid ako pero tipid ako sa data.
0: Wait lang, ano ba postpaid mo, te?
1: Yung G plan, yung 599, yung pangmaliit na data lang tsaka only call text.
0: Ilang gig yan? Ilang gig? Kasi plano kong ano, plano kong mag postpaid. Pero ayoko.
1: Pero kung may mura naman, which is yung 799, only na yung 5G noon, kaso yung data mo, 12 gig pag 4G lang. Yung current ko kasi,
0: buti na lang yung phone ko, ano na, 5G connected siya.
1: True. iPhone niya, ano niya?
2: Oh my God.
0: 15. 15 lang. Actually, 15? Plano kong mag-16. Kaso, medyo kailangan kong ano, kailangan medyo i-minimize ko. Ayokong masyadong FOMO buyer. Kailangan ano, kailangan medyo realistic. Saka na ako bibili ng ano, siyempre, ng latest na flagship pag ano na.
1: Pag may ano.
0: Medyo, pag LL na.
3: Nakaluwag. Nakaluwag, luwag-luwag.
1: Tsaka may ano din, may rule din sa pagmamanage ng expenses eh. Kapag hindi mo, kapag di mo kaya bilhin yung item na yun na tatlong beses, hindi yun worth it i-purchase. Lalo na kung ano lang siya, phone lang siya. Bala, third rule. Ano?
0: Yes. Well, actually, ang nagustuhan ko dito sa iPhone 15 is, and also newer, kasi halos magkapares naman sila ng disenyo, is kung gaano ka, tag nito, kung gaano ka matte yung color ng mga devices niya. Nagulat nga ako, akala ko yung shade ng black sa iPhone 15 para sa 14, 13, medyo ano nga eh, medyo na lock sa color. Ang ano niya. Pero ang pangit ng color match. Mas gusto ko yung isang tagito. Yung isang case. Kasi nag-ano siya, nagko-complement siya sa... Ayan, nagko-complement siya sa ano, sa color motif ko. Pero,
1: mas nice. Abangan mamaya! MSA tapos, Gatas bumangga sa pader at tumapon.
2: No! What is this? But may bingo plus!
0: So, balikin all our marks ko siya. Tapos, dark pa yung ano. Ang ganda ng combination. So, ngayon, medyo MSA show siya na medyo hang up with Mamon.
2: Grabe!
0: Half-half.
2: 50-50.
0: Parang ano yan ah. Parang yung dito, sa taas, yung mismong video sa baba, ano, Subway Surfer.
2: Gago. Oh, God. Hindi na, terrible. Huwag mo ilalagay Subway Surfers niya. Patay tayo nito. Huwag to. Are. Oh my God. Nga pala, no? Ano ba ito pala mag-commercial? May end time 25 na. Ayan, mamaya, ha? Ayan. Pag iniintay ko tong isa na to, baka may nag-ano kasi dito eh. Oh, malapit na mapuno.
0: So, ano kasi guys, more on ano ako, more on dark blue lover ako. Kasi, pleasing siya sa mata, actually. Pag dark blue, di siya ganun kasakit sa mata. Tsaka nagbe-blend siya in dark, also dark color. Kaya mas bet ko yung mga black na
2: I black am blues. Broken as fuck. Oh my God.
0: Ito nga rin ano eh, ito nga rin Redmi A3. Itong phone ko nung penultimate days ng college. Black din siya.
2: Ay, black.
0: Oo. Siya. Iyan ko lang din. Kasi transparent lang yung case. Di ako gaano ka. Kasi

0: temporal lang naman te. And black.
1: Alam ko.
0: Okay.
1: Ayun.
0: Binira ko na siya nagagamit, pero pag halimbawa, ano, kasi naka-smart naman to, nilagyan ko to ng load yung ano ko, regular load, para yung smart ko para naman magamit. Pag halimbawa, ano, may internet outage, saka nagitnaan ng work ko, pwede ko siyang gamitin pang router. Pero,
1: pwede naman.
0: Pang pocket wifi, ganun. Kaso medyo ano eh, panghina ng connection pag dito eh. Trinay ko sa iPhone ko, maganda yung ano, maganda yung connection kasi 5G siya. Kaso, ayokong gamitin, baka magano, baka maubos. Nauubos nga yung ano ko eh, nauubos nga ng easy, yung easy plan ng TM. Gulat ako. Diyos ko, ubos na agad, 300 yun.
2: Aray, ang bilis.
0: Ubos na agad yung data.
1: Aray ko.
0: Ano nala, actually maganda naman yung easy plan, kaso medyo ano, naurat ako.
1: Tsaka
0: isa pa, di rin naman ako ano eh. Di rin naman ako gumagamit ng, pagito. Di naman ako gumagamit ng ano ngayon eh, ng mismong phone, telephone, tsaka text. Eh kasi nasa digital world na tayo, Facebook, sa Messenger na nag ano, iba yan, may balahibo ng pusa yung bunga nga ako.
1: Grabe.
0: Anyway, ganun po talaga. Grabe. May 40 May for pamangkin ako. Nako, wait lang. Anong oras magtatapos yung talk with MSA?
1: Hanggang 11 to, yes.
0: Ah, okay.
1: Pero kala mag...
0: Ano, kasi mag... bigla na lumilita yung title card eh.
1: Mm. Pero magbabalik muna tayo, ma'am. Ah, sige. Nga, magbabalik muna kami dito sa talk with MSA. At hang up with Manon and MSA. Lala. Pagkatapos ay napalala. Hang up with
0: Manon and MSA.
1: Pagkatapos na ilang paalala.

0: At nagbabalik po ang Talk with MSA x Hangout with Mamon.
1: Kariko, kamote. Patuloy ko pong
2: binabiyahe po sa diesel and diesel and engine tuloy. Diesel and steam. Dahil ang guys, aking health masisira na.
0: Nako.
2: 20%.
0: Ay, nako po. Medyo clear na yung ano ko ngayon. Clear na ba yung Arayko process ko?
2: Oo. Clear na clear. Clara, clara, okay. Well, grabe.
0: Kung magkano, kung kung magsasalita ako sa phone, if ever ha, baka malinaw, linaw na rin kasi nakabili na ako ng earphones. So,
2: ayan. Ako naka-headphone.
0: Ang hirap.
2: Ay.
0: Pero ang hirap din. Kasi, kailangan mo ng adapter.
3: I love drinking MSA gatas because it's so good!
4: Ang hirap kaya yun, ang sakit sa lalamunan.
0: Well, yes, kasi ano, yung naka-adapter lang to.
4: Okay.
0: Pag sa iPhone.
4: Balik lang ako guys ha, mag-twerk ako.
2: Ha? Grabe naman niya, mag-twerk pa.
0: Ano ba naman yan? Ano ba yan?
2: Grabe naman. Bukas ng tubig ko. Haba pa
1: ako pala yung,
2: wait,
1: ano?
2: Try ko mo.
1: Pre, ako pala yung mahabang jeep kanina, pre. Ako pala yung mahabang jeep.
2: Ay, ko ba yun? Ay, po, saan gala yan?
1: Nandiyan pa ako kung yun.
2: Ayo, kita ko yung bago siya. Naku po. Ay, sorry guys, nasa CR ako.
1: Hirap yung maniobra, pre.
0: Sa CR ka naglalaro?
2: Hey guys, sumiin. Itlang. Itlang, ang sakit kasi ng ano ko. Ayan. Asensya na guys. Masada sa mga kumakain. Alala. Great pa naman, naka-headphones pa naman ako. Anyway, Diyos ko. Yung outing ko, sa May 9 po yan, Sabado, 11 PM sa may sasabihin ako. Summer episode, ay, sarap. Kaya lang gabi,
0: lang,
2: 11 PM. Hindi ako makakapag-swimming pag 11 na. Hindi kaya. Okay na kapag swimming no, sa show ko. Naka-waterproof pa naman. Don't worry, hindi naman mababasa sa phone ko. Iingatan ko to. Ay, nako. Ayoko lang basahin to. Still good though. Ay. Actually, parang, siguro. Mataba kasi ang case eh, pag naglagay ako ng waterproof, no? Kasi ay mataba ang case. Kaya kailangan ko na lang tong iro. Ilabas ang kanyang katawan ng aking phone ko.
5: That's what she said.
2: Well, hindi yung katawan ko, yung phone ko. Nako po. Iba na po yan. Grabe. Tignan natin sa gabi, baka makakadalo ako sa Sabado. Mga 6:30 kung may show pa kayo diyan sa Sabado. Try ko mag-swimming sa gabi. Oh, sarap na naman swimming.
5: Ang tanong, meron bang show sa Sabado?
2: meron yan.
5: Hindi, ng alas 6.
2: Meron
5: at TV Patrol. TV Patrol.
2: Ay, grabe. Weekend pala, weekend. Siya nga bang may show sa Sabado, no? Para ako'y magdadive in. Alala. Pag 8-8 sa underwater, hell no, bro.
5: Nalala ko. Hindi pa nakikita ni Mido eh. Hindi pa nakikita ni Mido yung ano. Yung ano? Server na sobrang HD.
2: Ayoko na, nalala ko na naman. Hindi sila still HD.
0: Wait lang, guys. Di ba ito yung ano? Eh, di ba ito yung kanta ano? Ni Willie Rebellion eh?
2: Mm.
0: Si ano, boom.
5: Boom tarat tarat.
0: Boom tarat. Boom tarat tarat.
2: Tarat. Aray ko, hindi ko mapindot.
1: Bravo.
0: Ano talaga ako sa timing ng ano? Boom. Boom tarat tarat.
5: Tararat, tararat, boom, boom, boom.
2: Ano ba yan? What
0: wait
2: the
0: lang,
2: fuck?
0: Wait ko kaya yung meme.
2: Ah, sige, sige. Ba't siya nandito? May pasayero pa siya. Tapos ka na. Ano ba yan? Sino ba to? Pwisi ta username to.
1: Report, report, report. Report. Sarap i-report ang mga yan eh.
2: So parang, ay, grabe, naka-turbo. Kaya mo na.
1: Ay, pero nakahalala mo na naman ba yung turbo mo?
2: Oh, hindi ko pa napipiksi, kulang pang pera ko. Pilimanlibo ang yung i-re-repair kong engine na turbo. Iwalay kasi itong engine na to. Diyos ko. Kailangan ko pa mag-ipon, busit. Or consider donating dito sa DNS, guys. Hanapin nyo ako. Mix827, official username ng Roblox. Or sa display name, MC Official 1 lang yan. Ang 827 kasi ay isang original na ginawa ko noong bata pa ako noong 2016 ng October. Malapit na pa mag 10 years ang account na ito, kaya doon lang. Siguro i-update ko yung badges in December. Sa December pa. Kung ilang badges ko sa ngayon. Tingnan natin kung malalaman. Kung ilan na nga. Kasi minsan ako naglalaro ng Roblox. Ano yun, ano yun, ano yun. Anyway, no, ano. Sige lang. Ay, pe-play mo. Kina mo, may nakaharang kamutin tong karantado. Tina mo, ang AUB. Pusang galayan. Wait lang, may pasayero to ah. Tingin na mag-drop off ka, yawa. Na, bro. Hindi dito. Parang hindi ko maano. Teka, ang bogey.
0: Wait lang. Paano ko maano tong ma-download yung ano? Yung Empreg. MP4, huh? MPEG-4
5: anong ba Empreg? Ano? Anong Empreg?
2: Anong Empreg?
0: Yung MP4 ba?
2: MP4

0: Oh. Uy, speaking of Kappa, te, meron akong nakitang poster ng Kappa dito sa Floodway nung mga 2022. 2021, 2022.
1: Tapos kapag ganun, naririnig ko yan yung ano, yung Go Papa na yan. Ito lang naiisip ko eh.
2: Sabi na eh. Sabi na eh.
3: Sabi bala eh.
2: Sabi na eh. Putang ina.
3: Arvin Malasa ka eh. Ayup.
4: Arvin Zalzado.
2: Arado na yung jeep na to. Tayo na.
3: Kamote, paano ko dadaan dyan? Baka mamaya may stock ako dyan. Mga matis ka na naman. Para na ka na nagpatuli. Ay, grabe.
0: Ay!
3: Mali pala. Anyway.
4: TMC, basta na yun, guys. Sorry na kayo.
2: Punta lang ako sa Giginto para i-register ito.
3: Siguro mag-shape ako sa Miracles para fresh start na naman. Malapit na kasi mag-end ng April. Magmamayo na. Ano pa mga events? Anniversary yun ng shutdown ng ABS-CBN. May 5 po yan.
1: May 5.
4: Anniversary ng Cool FM, gaga ka.
3: Yes, of course. Meron pa. Anniversary ng Cool FM. Oh.
4: At pati invite yung... Tapos invite na kita dito sa ano? Sa SMP.
3: Saan?
4: Na Mythological SMP.
3: Ay, soon na, soon.
4: Oh, soon na.
0: Ito pa nga.
1: Naglag pa yung Discord ko.
3: Eh, tayo naglalag dyan.
4: First thing part nito na yun, kanta natin ang happy birthday, tapos may kanta na.
1: Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to tu-du-du-du-du-du-du-du.
3: Alala.
4: Sabi na eh. Alam mo yun. Sabi na eh.
3: Oy, lumabas. Lumabas ang dribble. Oy, grabe naman.
1: Ayun na. Ayun na po, ano, magiging tito na po ako.
4: Gago. Empreg na. Oh, ang dami mga custom item dito sa server na to.
2: Pero gusto ko lang yung isa. Let's go.
1: Yon, nagbabagal yan. Then dapat.
4: Wala na, na-empreg na si LTG. Na-empreg.
1: Bala kayo dyan. Ako yung magiging tito lang muna dito. Yan.
3: Ito.
4: Yung nagsabi ng empreg kanina, natapos ako din.
3: Sige ko. Alala.
1: Si ano? Si Mamon. Si Mamon.
3: Si Aisho Speed, yes. Empreg, ay.
4: Empreg.
1: Si ano? Si Aisho, ano?
3: Asawa ni Cristiano Ronaldo.
1: Yes. Kasi ano mo na yung puta.
4: Gets ko.
3: Yun. Lala. Haba pa tong pasada na to ah. Oh my god.
1: Nalala, may kwento nga pala. Sige, mamaya na ka mag-bingo. Yan. May kwento lang ako.
3: Sige, sir.
1: May kinoment lang ako dun sa, ano, may kinoment lang ako dun sa may parang,

0: Yung timing
1: Lala.
0: kasi, te. Boom, tarat, tarat.
2: Boom, tarat, tarat, tambot.
1: Boom, tarat, tarat.
2: Tante, maglaro na nga lang ng hyper shot na. Mabibisit ako sa boom, tarat, tarat.
3: Empreg na empreg kasi kayo lahat.
2: Ano ba yun? Alikuran na.
0: May bago na. May bago na namang core memory to si Mamon.
3: Welcome back. Welcome back.
2: Welcome back, boom, tarat, tarat.
1: I should 10. Ayun na ko po.

0: Why am first? What the fuck? How did I
1: get grab ka? First play?
0: Naglalaro lang ako dito eh. This, okay. Okay then.
2: Ulit, nag-commercial ka na yun?
1: Ha?
2: Nag-commercial ka na yun?
0: Kaya nag-commercial? Oh. Ano yun?
3: Ayun, all, ano lang. Ano? Kasi, ko, ang lap trip ng... nasa na ba ako? Biglang pagkabukas ng
0: Victory?
3: Ano, biglang...
0: The fuck?
3: Biglang pagkabukas ng... tag dito, ng TV nila. Ang lakas. Tapos saktong siren pa ng DZMM.
4: Ulit sila eh.

0: Normal lang.
1: Basta't may kalokohan, naka-report agad. Ayun.
2: Sa DCMM.
3: Oh my god, sana hindi ako masiraan. Please lang.
1: DCYW.
0: DCYW.
1: Shit. Hindi, ano dapat tayo? Maging ano na tayo? Kaservisyo. Ay, sa DCEX.
2: Kaperwisyo, kaperwisyo.
0: Sa DCEX. Kaperwisyo tayo, pre. Kaperwisyo.
3: Kaperwisyo.
1: Kalamaw!
3: Ay, si Jello nag-join! Ay, nabangga ko ng kotse. Nabawasan.
1: Kaservisyo. Kalamaw! Flash! Report! Meron pa. Kalamaw! Live report!
4: Kalamaw!
1: Balik!
3: Sabi ko sa inyo, malakas ang bangga ako eh. Buisit na kotse to. Nabangga ako tuloy ng kotse. Itim pa naman SUV.
1: Ang lala ng sound effects ng kaservisyo flash report.
3: Ah, 48% ready issue, not 58%. Oh my god, napakalala na. Ayup.
1: Nasa akin pa yata yung ano.
3: Magkano ang Jello? Wait lang.
1: Okay pa naman, kinabahan ako doon.
3: Thank you na 1-2. Binili talaga okay yung jeep.
1: Okay pa naman yung ano, kinabahan lang.
2: Ate, logi sa mga to, puro bata.
3: Puro bata, naku po.
2: Puro bata mga nakakalaro.
0: MSK po. Wait, sa bata, nanotice ni MSA, naku po.
3: Hindi, gag. Huwag yan.
1: Okay, man. Wait lang.
2: Try ko nga
3: itong... Nakabangga ko na yung kotse, nabawasan
2: ko. Oh my god! One hit delete!
1: Wait lang. Ano ba yan? Hindi ko ma-ano? Wait lang, meron tayong flash report.
2: Meron?
1: Bobo, ano ba yan? Wait lang. Meron tayong ipapak... Terebi? Tigil mo yan. Tigil mo yan.
0: Pag na-play niyo
2: basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM.
1: Wait na mon.
0: Basta boses ni Gabriel Alzaldo, makagulay po ba naman?
3: Ah, yes.
1: Pero pag may boses ni Sen, safe yun. Pero wag na natin i-play, trauma na lahat ng mga tao dito.
3: Oo.
1: Okay.
5: Kaservisyo! Flash! Report! Flash! Report!
1: Hindi ko alam po saan ko makuha itong sound effects ito. Basta ang lap trip eh. Ang lap trip ang unhinge ng sound effects ng ano eh. Tapos sakit pa sa tenga.
2: Lucky kasi, block. Ba't puro lucky block yung nakukuha? Ah, premium pala ito.
1: Wait lang. Medyo naman del effects ako sa desktop ni Terebi ah. Buti hindi na
0: ka-open sa Pornhub yan, ha? Hindi nyo alam.
3: Ay.
1: Buti hindi na si Bashar.
2: Ilima mo!
1: Ilima mo, ilimin na si Bashar.
2: Buti nga, hindi nga si, Bashar al-Assad, eh.
3: Okay, I'm going out of service. This is fucked up. Kailangan ko na mag-fix.
1: I understand that you're getting frustrated right now, Migs. But I'm not comfortable to the language that you said. Can you please address it in a very respectful manner?
3: Grabe naman yan.
1: Lala. Ito yung mga gusto pag merong ano, pag may mga irate caller. Sige, magmura ka lang.
2: Mo.
1: Magmura ka lang. Ano ka na? End call ka sa akin.
3: Isit ako dito. Ayok ka.
1: Pero lagot ka naman sa call avoidance. Do I dance?
3: Kagi, 16%. Okay, fine. Ladies and gentlemen, kailangan ko na mag-fix.

0: Wait. Ano ba to? Latest version ng Ubuntu Unity ba to, Gio?
1: Let's find out!
2: Welcome to Talk with MC.
1: Let's find out!
0: Ngayon pa lang magta-download ng fast fetch, Brisit.
2: Ganda. Ganda ng fast fetch mo.
0: Ngayon pa lang nag-install.
1: Puta. Ala, hindi ka na maka-add ng ano, PPA, as in.
3: Oh my gosh, kanina pa ako nagsisalita, na-commute pala ako. Ano?
0: Na-commute si bro.
3: As I was saying, kaganino lamang ay nag-apply po ako for the CPC ng aking panibagong unit ng aking jeep dito sa DNF.
1: Tina mo, 5'7". Tina mo! 5'7".
0: 5,700 pesos?
1: Grabe naman. Tapos yung isa 1K, ayusin ko tong engine ko, hayop. Kailangan ko pa mag-ipon. Kailangan ko to. Oh my God. I want this shit. Ay, nako. Buset. Kasi ito pa, transmission pa. Buset. Ay, nako. Ano ba to? 500 plus ang lakas ng gastos ko sa pagre-repair.
3: Kaya nga ni.
1: Lakas ng gastos. O, ito ganito na lang. Ah, try ko to. Yes, wala pa
2: kita. By the way, ano ka na? Extra ka na, MS eh.
0: Una dalawang minuto na lang.
1: Yes, wala, sinabi ko na, na malapit na tayo magtapos. Kaya, job po, nagtatapos. Ang talk with MS eh. Actually, ayusin ko na
0: to. Tara lang o, para malaman yun.
1: Maraming salamat sa inyong pakinggan sa papa.
0: Naku, naging zombie na. Naging zombie na.
1: Maraming salamat sa inyong panonood. At ano, malapit na po tayo next week. Last na po episode sa May 4. May 4 pa talaga. Teka, wait lang na, Terebi. Tama nga ba, May 4 bang last episode ko, o ano?
0: Last episode mo,
1: alam ko, after oh, May 4 nga, May 4 nga. Ah, sabi ko na, tama nga ako, tama nga ako. Kaya last episode ko.
0: At bilang parusa ni Sen, dahil siya nagpa-punishment, wala na po siyang Friday edition. Ibibigay na
1: po yan ko
0: sa mga itulugan.
1: Yes.
0: Tsaka pala guys, baka hindi matuloy na yung hangout sa weekdays or weeknights kasi nagbago na schedule ko.
1: Mm-hmm.
4: Nagbago na naman schedule ni Mamon. At yun na nga.
0: Satsan.
4: Overtime na tayo, MSA.
0: Sige na, overtime.
1: Thank you guys so much sa inyo. Ako po si MSA and this is Talk with Pa... Talk with MSA. Maraming salamat, ang magandang gabi. Gaming.
3: Good night, baby. Bye-bye.
1: Bayo, bayo, bayo.
3: Matulog na mga peace in the hour.
2: Tulog tayo, uy!

0: pasti. Maling show, maling show, maling show.
1: Let's go.
2: Bisita animation to.
3: Other party, but more sport now.
1: Correct, correct.
2: Sino may nag-title dito? The joke. Ayun. Mga karado, mga kalabaw. Mayos na lalamunan ko. Ako po si MSA. Kasama ko po ngayon si Gio at iba pa. To, ah, may tatabi na ka.
3: Basta wala si CF na sabi ko niya ay
1: kaya nga kayo nga blue eh. Kaya nga blue eh.
2: Laglag siya eh. Anyway, ayun nga. Papanood at kapatagigap tayo sa di... sa di... sa MSA... sa MSA's YouTube channel, MTTB, MSA Radio, Cybolcast sa Tidyo and Cool FM, Cool TV, DZX 1026 at sa The Zex, meron na. Available na rin yan.
0: Uy!
2: Yan lang, wala na. Dahil ang SF Radio ay pasalabat na lang muna off-air.
1: Shutdown! Shutdown!
2: Shutdown ang pucha na!
1: Sarado kasi.
2: Siguro sarado ka, yun na nga no? Sarado nga naman.
1: Eh kasi si Pre Apple kasi may problema kaya ganun.
3: Ay magpapanood
1: si
3: din daw
1: sa... Si Pre nagsabi sa akin ng wow! Thank you!
3: Magpapakinggan din daw sa... Magpapakinggan din sa 89.5 Manila SDR.
2: Manila SDR.
1: Galing ang transmitter ng Navarro!
2: Mga...
0: transmitter ng mga Navarro!
3: Yay! Yung mga transmitter ng mga kamag-anak ni Gong sa Showtime. Joke lang.
2: Yes!
1: Oo, mga transmitter ng mga kamag-anak ni Gong.
0: Yes, mga ano...
2: transmitter ng mga Navarro.
0: Yung mga Navarro, ano, mga kamag-anak ni Gong Navarro yun, guys.
1: I got you. Yung favorite ko song sa ano sa Signal is Honey Honey at saka Blush.
3: Ay, ang favorite ko din doon unang kilig sa Honey Honey. Saka
1: ganda ng ano Honey Honey. Pero may isa pa dyan.
0: Oy!
2: Aray ko! Bastos!
1: Naglalagsak!
2: Gary! Sige, magpaano ka pa? Bastos, mag-fireball ka pang hay. Laglag siya eh. Kabilis nga naman mga hinayupak na to. Na mga paniwala, no? Oh, ba't nalit?
1: Alam nyo, mga Dr. Six,
2: mga Dr. Sexy.
1: Ba't ka nun, MSA?
2: Ba't ka nun?
1: Madalik mo tayo yung kalaban, legit. Sinasabi ko sa inyo, madalik mo pa tayo yung kalaban. 300 Mbps yung internet ni MSA. MSA, kumino yung 4. Kumino yung 4, ayan. Yung camera niya.
0: Ay, may aminin daw sa Blue Wave.
2: Okay.
3: I admit, okay, may aminin ako. Literalmente, may sonreje al ver Mika durante el video clip de Bush. De Plus.
1: Correct. I agree with that statement, Louie.
3: Yeah.
1: Yo!
2: Uy! Oh! Got him.
1: Nice one, nagangbang. Ay! Wrong terminology.
2: Balik na ako dun. Kuha ko na muna ako ng duwas.
0: Kala ko tatawag sa akin si Miko. Yun pala, nag-message lang sa akin.
1: Anong tinext ng Nikom sa'yo? Crush ka doon?
0: Wala, ano, food trip. Nagpo-food trip
2: food
0: na ngayon.
2: Trip.
1: Food trip ang tumutik. Pero nagmahal na pala yung jet booster, naging 9 emeralds. Notice mo, MSK?
2: Tumaas?
1: Dati 6 yun, naging 9.
2: Lah! Ah, baka itong doon na ato.
1: Baka sa kakaano, sa sobrang buff ng, sa sobrang buff ng...
2: Tumaas ng, nga.
1: Ano, eh. Oo, tumaas, kaya buff. Hey, may fireball ka, MSA, wala.
2: Wala. Wala akong fireball.
1: Abugin natin yung base nila.
2: Gigi. Kung bala.
1: Ako magbanday dito sa base.
2: Wala, magda-diamond sword ako.
1: Bili ka ng mga fireball. Lahat ng fireball na mabili mo. Then i-target natin
2: sa base. Strike it lucky na muna. Lang target para madali. Okay, strike it lucky.
1: MSA, bili ka haste. Mining speed. Oo. Para mabilis ang clicks.
2: Bibigyan ko na to.
1: Ito na, pumasok na yung, ayun, naka-diamond na din siya.
2: Nako po. Hindi, protee atin.
1: Papunta sa base!
2: Naku po!
1: Kung nabahala dyan, MSA! MSA! Bumahal dyan!
2: Alam mo ha!
1: Bili ka fireball!
2: Nakabili na ako, isa lamang. Walang pa eh, no? Natin to. Upgrade muna ako ng iba.
1: Ay, MSA, ipon tayo diamonds.
2: Nakapag diamonds na ako.
1: Lahat.
2: Toga o, emerald.
1: Bili tayo ng potion.
2: Toga, meron ako.
3: Guys, may babatiin pala tayo. Binabati natin ng happy birthday si Yeon ng Hearts to Hearts. Happy birthday!
2: Ay! Pinindot ko pa, bas!
0: Tanjobi omedeto!
2: Uy! Ang galing! Nalaglag ang gamit ka.
1: Nalaglag. Nakita ko.
2: Sayang ang emerald ka. Yawa. Galay. Ay. Lock of the drone na lang.
4: Ha?
2: Para di sayang. Pasos na nila lang. Ha? Kunin ko nga yung dawas. Waste it.
1: Alam nyo agad.
2: Ay, sudden dip!
1: Patayin ko yung kalaban.
4: Ha? Ha?
2: The fuck?
1: MSA! Patayin mo sa likod!
2: Fuck it!
1: Tingnan mo ako lang tina-target na yun, kasi nag-iisa
2: lang. Takbo ka kasi. Oh my god.
1: GG.
2: Ay, wala na. Ay, GG.
1: Woo! Extinction.

0: Madadad air tayo MSA, magsalita ka din! Ano ba yan? I'm going back, guys. Ano ba yan? Big Santa
1: guys,
0: pa.
1: Guys, alam nyo pa, kanina, punta ko ng Melody Mart.
2: Okay.
1: Tapos nag-experiment ako.
2: Ano yan? Food combo?
1: Food combo, oo. Oh, hot
0: food
1: meals
0: siya. Food combo? Karang ko pa ang combo.
1: Pinagsama ko yung mac and cheese ng Melody Mart, pati na rin yung hot dog na ano. Masarap siya.
2: Sarap.
1: Hotdog mac and cheese. Eh, ayun. Tapos pumunta ako sa factory ng Melody Mart kasi ayun na nga. May co-collab kami ng isang kumpanya para mag ano, produce ng ano, ready to
0: eat, hey, may eat meals. Na
1: so yun.
0: Ooh, laglag siya ba? Perfect, perfect. Na iskat ay.
1: Uy! May iskat ako ay.
0: Na-iskat pa pala siya. MSA, bigyan mo ako ng gold. Lahat ng gold mo. Ayang ga, nasa Ender Chest. Nilagyan ko dyan. O, ito pa. Extra pa.
2: Okay, may pupuntang ano, kalaban. Ah, batu kama.
0: To go. Ay, ay.
2: Busing.
0: Ooh.
2: Ambasing.
0: Ang tagad sa atin ng...
2: Kasi...
0: Lalaswang... Okay. Ano na to, guys? Pero guys...
2: Kasi...
0: Yung channel ko... G700! Ay, hindi ko alam, guys. Ako nga.
2: Yung ano?
0: Sa mga nanonood... sa aking YouTube... Ay, gasyang!
2: Bakit?
0: Hindi na open yung live. Sa akin channel. Basta. Ano ba yan?
2: Congratulations! Walang MSA show.
0: Biyan mo na uli. Next week na lang uli. Speed bitch abastos. Sorry guys. Ang TOC po namin ay hindi na start yung sim na isa. Nalaglag.

0: Ito na po naman kasi, focus ka sa channel mo, eh, tingnan mo nangyari.
1: Nawala tuloy. Akala ko nag-live eh, ay hindi pala. No worry, upload ko na lang later. Pasensya na.
0: Pasensya na. Dami ko namang kasalanan.
1: Both upload na lang sa Spotify. Ayun na lang guys, ayan. Puputulan dila. Iputulin ko na lang. Tama, naka-armas na agad. Ako po, ayoko na.
0: Retreat tayo, MSA, kasi I am very poor right now, actually, can see. Nee, hindi ako poor. Mayaman ako na yun. Maka-diamond sword ako na yun. MSA!
1: Yan na naman! Ooh!
0: Pulong kalaban.
1: Gusto ka concrete. Oh! Oh, iyon na lahat to. Hindi pala ako naka... Ayun.
0: MSA, gamitin natin itong bridge na to. Repurpose natin.
1: Gigi. This is 80.
0: MSA, repurpose natin itong bridge na to. Ginawaan nila eh.

0: Nobody does it like you. La na na.
1: Mali pinagdaanan ko. O gagawa ni? Ay, sa ayo, tapo. Sabado pa lang ngayon, wala pa lang telebabes, guys. Naku po.
0: Telebabes. Tere is babes.
2: Tere is oh.
1: Oy, nalag
3: diamonds, sakin din diamonds.
1: Ato.
3: Juas.
1: Oy, golden apple oh.
2: Oy, Terebi, ang pinapanood mo?
4: Wala. Wala.
1: Teka, ipa-private ko na lang yung nasa sa ano na platform. Pasensya na.
0: Bakit?
1: Hindi nag-start yung live kaya sa akin min Aragay.
0: Aray, wala tayong Aray? Stream.
1: Hindi na-stream yung aking isa, yung aking YouTube channel ko, guys.
0: Guys,
1: kaya ayun, i-delete ko na lang to siguro.
0: K-I-S-S-I-N-G, not for you and one for me.
1: Tick-tack. Kaya, guys. Hot dog. Ay. Ay, hindi pala. Ang pagkatapaganda ng place.
0: Ganda daw.
1: Na ako dun sa okay.
4: Emission fish.
0: Ewan but ano but one time nung papunta ako ng Quezon City para puntahan yung ABS. Nung bago ako pumunta ng ano ng Maynila. Yung nakasabayan ko sa jeep tingin na tingin sa katabi ko eh. Like nagwagapuhan ata. Wow!
1: Nag-goodness gracious.
3: MSA! Tulong!
1: Fuck! Nasaan siya?
3: Nandun kami ako sa base nila. Nasa... Sinira ko yung base nila. I mean, sinira ko yung
1: base nila. Di pa?
3: Yung defense nila nasira na.
1: Ayaw defense. Wala. Ay, iyong muna. Wait lang. Balik ako dun.
3: Ayaw ko na umpugi po! Masakit. Okay, papunta sila.
1: Ah, papunta sila? Ah, sige! Ay, sige!
3: Papunta siya.
1: Asan sila? Bro daw! Nakita natin sa chat.
0: K-I-S-S-I-N-G.
1: Ay, papunta nga. Pakalalas. Nakit si Gagi, oh. Oh, pinapana ko. Pre, pinapana ko. Oh,
0: GG. Signal song ngayon.
3: Level 23 lang ako, guys. Mahirap kalabanin to.
1: Tinalo ng mga level 13 at 15. Itong dalawa na to, oh my god.
3: Ikaw yung level 6, diba? Level 6 ako, 23.
1: At bala.
3: Level 12 at level 47. Kusin. Level 12 at level 47. Pre, wala na. Delikado to.
1: Ikaw sa 40... Ay, wait lang. Sino kaya yung 47?
3: Sino humihi na yan? Parang may nari yung tubig.
1: May naihi eh. May naihi, guys.
4: Ay, nawas pala old mic ko. Punita.
3: Bro, ay nagdidilig sa...
1: Terebi!
0: Nagdidilig to ng halaman.
1: Nagdidilig?
3: Ano nagdidilig?
1: Aba, may Abante Teleradio. Grabe naman sa kanyang TV.
0: Telebix.
1: Oh wait, kailan to? Kanina ba to?
3: Romel Jan channel ba yan?
4: Ha?
1: Ah, kahapon. Ay, kanina. Ay, ano ka? Ay, kakaano? Ay, what the fuck?
0: 18 kanina lang.
1: Kaka may may telebeams pala sa Sabado. Hindi ko alam.
3: Ay baka replay.
1: Ha? O baka replay. Ba parang replay ata to.
0: Telebabe.
4: Alam ko magsasimula ko
3: sa Sabado na ako po wala nang
1: busy. Wait guys, to shout out ako doon ni ano ni Bebe, Bebe ano nga to?
5: Simon Kada. Sorry.
4: Isa po
3: yun. Ano,
4: reaction. Reaction ka ay medyo yabang nanonood ka ng
3: bed. Kaya nga
1: naglabe bed watch ako ngayon. Hindi ko ba multay ako putik na ako.
0: Oh my god guys, 4 minutes na lang sa PC 4.
1: Uy yung nga pala. Uy. Malapit na ang aming hangout sa amin doon sa PC 4 namin.
3: Bigyan mo sa akin yung diamonds.
1: Oh. Oh, ayan.
3: Mag-upgrade,
1: Nakalimutan ko. Mas. Nakalimutan ko. We said.
3: Tutulan dila. Huwag mo ko chilyohin ang dila. Huwag mo ibosa. Hinolda ng putulan ng dila. Huwag sumbong
1: ang woo! Ay wala, di ko alam.
3: Wait lang, bago mo tayo mag ano, MSA mag, gusto kong mag-manood ng commercial. May nakita ko
1: commercial
3: sa Cool TV kanina, yung nag-ano tayo, before tayo nag, before nagsimula yung The Gio and Blue Show, kasi wala tayo. Ko yung Adam Orela Lechon Manok commercial.
2: Ay, sarap! Yun,
1: oh.
2: Sarap! Adam Orela!
5: AI slop. I think AI slop.
3: Kaya mag-commercial break tayo MSC? Kahit commercial break tayo MSC?
0: Oh, sige.
2: Commercial muna!
1: Ano ba nga ba?
3: Isang commercial ni Adam Orela.
1: Isang commercial ni Adam Orela. Sige. Okay.
3: Tapos,
1: pag mid-fight na
0: to,
1: inaalala natin ngayon. Mga ka-random, magbabalik muna po kami dito sa may sasabihin na ka.
0: Mga ka-wanted, magko-commercial lang.
1: Pagkatapos ng ilang paalili.
0: Paa-lala.
1: Paa-lala. Paa-lala.

0: mga kaibigan, kubuga po ito ang PC4.
1: Nagbabalik ang My 6 ako ay...
2: Ako lang ba?
0: Ang PC4 na yun ay 40 seconds. 20 seconds bago magano, bago na mag... Ano, 40, you know?
2: 41.
0: 43. Malapit na pong 500 hours.
2: 6.
1: At okay, no? 10, malapit na.
2: 9, 8, 7, 3, 2, 1, 500!
1: May the Greek roll! Bastos! May the Greek roll sa PC4! Bastos!
2: Nahilo ako magbilang, grabe!
3: I just played Rickroll on PC4 by the way.
1: Ang bira dila yung inyo.
2: Di Rickroll mo si Cairo.
3: I just played Rickroll on PC4, guys. Happy 500 hours! So,
1: abotin to. Abotin namin yan hanggang 1,000.
0: Hindi lang 1,000.
1: 41 days yan. 41 days.
2: Uy, MSA, magbabayad ka na ba?
1: Alayo.
0: 15,000 ang mapayaran mo kayo. Kinakilig ko mismo.
1: Ilang patloy? Wala virtual money. Ay, nako.
2: X
1: nga pala, hindi pala ako nag-upgrade.
2: Ano TikTok daw ng Bini? K-I-S-S-I-N-G. One and you. One for me. TikTok.
1: Ah, diba guys?
2: X.
1: Kala nyo ah.
0: Ito ang my...
1: Utukan na naman. Ay, sa free to keep. Ayoko naman ng Epic Games. Mukha naman titi yung launcher nila.
0: MSA.
1: Anyway, ako yung mga balito. Balito ang pocha.
0: Balito.
2: Balito. Ang mga balita na kailangan yung mga ito. Adam Orellal Lechon. Pasalubong.
1: Kulang pa lang. Kala ko naman guys ay ano to.
0: Notice mo naghaba yung ating bridge natin.
1: Oo.
0: Two blocks.
1: Ito blocks.
2: Nagdelay yung isa. POC nung ad break eh.
0: Kaya nga.
1: Oo, nag-delay. Naunang audio, bagong video.
2: Oo.
1: Diyos ko.
0: Nag-ano ata yung TOC. Kailangan talaga ito ng isang restart mamaya madaling araw.
1: Oh. Aray ko po. Sa linggo na yan mamaya.
2: Oo. Ano ba naman yung, ano, yung playout eh?
1: Oo.
2: Ano? Cool FM, DZDX, tapos Ask Radio.
1: Upgraded ba to? Sige, strike it lucky na to.
0: Is it just me, bo, or nawala yung kalaban?
1: Ewan ko.
2: Ba't parang inactive yung kalaban? Pasalubong pa.
1: Isa na ba? Ay, sira na pala yung blue. Kung pala napansin.
0: Mira ko.
1: Galing.
0: Pero di ko makita si blue.
1: Baka isa na yun.
2: Nasa voice channel
0: isa na yun siya eh.
1: Siya na malulugi.
0: De, saan siya?
1: What the fuck?
4: Adito ako.
1: Hindi. Nasa Bedwars. Ayun. Wait.
0: Ay, nagtatago. Wow, ganda ng
1: strat. Ina, nagtatago. Bastos.
2: Saan
1: siya? Ako muna. Basta nasa, alam ko nasa mid yan eh.
2: Naku nga. Sa may ambush.
0: Nasa mid.
1: Mga na nasa mid. Ako nang babantay dito, buisit. Baka ito, nagtatago na to.
2: Kasi nasa ilalim na ng base.
1: Ah.
2: Maka-ambush yan.
1: Oh, GG!
2: Ay! GG! Sa ambush
0: po. NSA.
1: Hindi tayo nakapatay. Panalo agad.
2: Nag-surrender eh po.
1: Surrender. Ay, nako. 41 at ano yun? Ang mga level, pambihira, sumuko sa laro.
0: Grabe yung lag ng TOC, feel ko nag-ano siya, bottleneck na.
1: Ayaw maglalagay ng thermal pad, effective kaya? Ano lang yun, 217, 40x40mm. Tapos ikat mo lang sa gunting, tapos ipantay mo lang yung processor.
0: Terebi, bumili ka lang ng Ilano.
1: Tas ilano, yun lang. Tapos na, gagandang iyong performance. Ah, diba?
0: Kakas FPS mo sa bold.
1: Yeah. Yes.
0: Kaya nga. Yung NN kay MS na yung nickname ni Blue Wave, pang bihirang yan.
1: Kay MC lang ako. yung nickname. Amazon Leo to enter Philippines as Starlink competitor. Ah! The fuck? Ito naman tayo Amazon. The fuck may Amazon Leo? The
0: fuck? Ha? Huh? May Amazon?
1: Amazon Leo? What the fuck is Amazon Leo?
0: Saan?
1: Pasahin ko nga.
2: Sorry.
1: Competitor ata to ng Starlink, patay tayo dyan.
2: Ayun lang.
1: Amazon Leo, isang satellite din.
0: Magkano yung
1: issue? Internet satellite, oh my god. Magko-competitive na ni oh, ano god, ni Starlink.
2: Naku, ano? Ay, sorry. Sama sana si Amazon. Jeffrey Bezos.
1: Amazon? Bigyan mo naman kami ng Amazon sa Pilipinas.
2: Oo.
0: Bigyan mo kami ng sponsorship.
1: Bibigyan kami ng Amazon Leo, oh. Tamo. Nakupo.
0: Kayo?
1: Dito sa Pilipinas.
2: 2028 pa.
0: Magkano yung satellite dish?
1: Mag-enter daw siya sa Pilipinas.
2: Nang 2028.
1: Malayo pa to. I think, oh, tama na. Sa 2028 ata to.
0: Diba ang Starlink, mahal kasi yan. 20K para sa Starlink mismo. Tapos yung
2: ano
0: yung
2: $400.
0: Tapos at saka, tapos yung sa ano naman, tawag na to yung fee ni eh, tapos yung monthly ano ay yung monthly nila 3k. Hindi, 4,000 na pala rather.
2: 5,000.
0: 5,000 or 4k basta ganun.
2: Nasa range.
1: Ay bastos na block.
0: Sirahin ko na lang bed nila.
1: Ah, direct to device connectivity. Connected, signing of the Konektadong Pinoy Law. Kaya pala. Papasok na rin siya. Nagpirmahan na kami with Amazon Lee. Wow.
2: Yung president?
1: Pirma pala? Ito, yung DICT pa to?
2: May signs.
1: Oo nga, yung DICT secretary, guys.
2: Oo, may signs.
1: Si Henry Aguda. Nagpirma pala siya.
0: Diba same person din nagpropose ng
2: the same agency that tried to ban Roblox.
1: Ah, wag, yes.
0: Wag natin, wag na, yung mga DICT na yan, gusto nila iba ng Roblox kasi wala silang makukuha ng bata dyan eh.
1: Mm-mm.
2: True.
0: Mga pedophile kasi yung owner, ayun ang nagmamanage ng DICT, guys.
1: Pero problema guys sa Roblox, magkakaroon po ng Roblox Kids, Roblox Select, at na normal na Roblox. Pati bang ori ng age rating yan?
0: Hindi ako eligible for Roblox Kids, pre.
1: Oo, pre. Ano ba yan?
0: Hindi ako eligible dyan, MSC. Sinasabi ko sa iyo.
1: Wala, normal Roblox ang gaga.
0: Lahat ng gold mo.
1: Wait. Oh. Ay, papuntang blue. He's trying to block. Meron siyang Eorn. Eorn ang Eorn. Eorn, Eorn, Eorn Cubes.
0: Ano? Eorn, Eorn Cubes.
1: Laglag siya eh. Ang lakas kong mag-clicking talaga, guys.
0: Offline na pala si Laro Tayo Gaming.
2: Nag-live ngayon?
0: Nakita ko sa akin notifications.
2: Tignan ko.
1: Ay, mali. Ay, mali. Na-tinder chess yan.
0: Yawa na mali.
2: Oh, ano?
1: Aww. Kukunin ko sana yung RDR na yan. Ay, hindi. Hindi pala. Yuck. Okay, clickbait ako dito sa gago na to. Hell na. Anyway. Oh, ano tong susunod? CMF Flip.
4: 1, 2, 3, 4.
1: Oh, sanggalay.
0: Ah, meron ng flip phone ang CMF?
1: De, concept lang to.
0: Gaga.
1: Tignan natin to.
0: CMF by Flip?
1: If nakagawa sila ng CMF Flip, ah, ako ang bibilinan.
0: Ganda CMF yan. Flip? As, anong flip? Anong flip siya?
1: CMF Flip lang. Yan lang.
5: Samsung.
1: No numbers.
0: Or yung foldable na foldable smartphone. Oh my god, naka-diamond. Oh,
1: flip, parang naka-duwas agad sila. What the hell?
5: Ano, yeah. Parang Flip 7 ng Galaxy.
1: Oh, parang, yes.
0: MSA, mm-hmm. Nag-iipon ka ng diamonds na yun.
1: 8. Otso.
0: My fucking god, I'm gonna kill
1: myself. Ay, bumalik ka, oh. Iyon na to. Bili! Papunta ng duwas ngayon, no?
5: Concept lang ata.
0: Dude!
1: Hello, bitch! What's up, bitch? How you feeling, bitch? Hmm, tulak ka ngayon.
0: Or property. MSA, go ka ng 4 diamonds.
1: Fishy. Ay, baka mamaya maka-operate ako, ha? Di pa naman ako naka-armas, wait lang nga.
0: Suicide, right? MSA, bigyan ko sa iyo yung armor ko. Ang gusto ko lang, diamonds.
1: Wala pala.
0: Eh, bigyan ko sa iyo armor ko yan.
1: Ang bira.
0: I'm gonna be, get yourself diamonds and maybe so. Oh, shit! Kita ko yung kalaban!
1: Andyan. Wait lang, balik ako ulit.
0: I got you.
1: Sisirahan na.
0: That's what you get, bitch.
1: Balik ako dun.
0: Sayang, bumili ako ng armor. Hayop na yan.
1: Guys, I feel makaka-copyright ako neto, pero itatakpan ko na lang later yan.
0: Nilimit yung sarili niya, pre.
5: Okay lang, maganda naman yung hante.
1: Yeah, erase ko na lang later, guys.
0: Nilimit yung sarili niya, pre. I'm not even kidding. Bro, game up.
1: Ay, shit. Mag-aantay pa pala ako sa pag sa ado sa live. Okay lang. Yan lang problema. Yan mo na. I-delay ko na lang ang upload later this... ay, nako.
5: Yung hindi nakikita... Ito pa na MSA.
1: Ay, nice.
5: Same variant ng, ano, ng nating phone.
1: Hmm.
5: Ito siya, yung name. Gusto mo na nagmawa ang MSA.
1: Ah, ito, per phone. Nakita ko na to.
5: Maganda naman, eh.
1: Para maganda ng modular nila dyan?
5: Yung essentials mo.
1: Mm-hmm. I think, wait lang. Di ba to upgrade? Oh, GG! Galing!
5: Upgrade 1 heart yung storage niya.
0: 1 heart ako nun.
1: Ah, yes. Oo. Oh. Ah?
5: 2 terabyte. Wait.
1: Ah, to 2 terabyte?
5: Di ba, ang laki?
0: Yun na.
1: Laki! Tinalo na ng iPhone!
0: Wala na. Ay, dito, patay na yun. 2 terabyte?
1: Pwede na yan sa pang-video.
5: Oo, SD card.
0: At kami na kong Alit Motion Projects dyan.
1: Pwede na yan.
0: Ano-anong phone?
1: Fairphone.
5: Fairphone.
1: Fairphone.
0: Ah, Fairphone.
1: Ganda ng generation eh.
5: Europe brand.
1: Yes, EU brand.
5: Oo, oh, ganda.
0: Sayang, wala sa Pinas yan.
5: Mm-hmm. Oo. Oh.
0: Kailangan ko mag-import.
1: Punta ko dyan sa Europa ay.
5: Ay, oo.
0: MSA, magbakasyon tayo sa Europa soon.
5: Oo, mag-Europe.
1: I mean, sa Italy, ay.
5: Oo,
1: sa Italy. Ando yung pamilya ko eh, ay.
0: Sige. Sama ako, MSA.
5: Sama ako, MSA.
1: Mga tita ko dun.
5: Sa ang, ano, continent? Ay, sa ang, ano?
1: Roma?
5: Ah, Rome. Italy?
1: Mm-hmm. Yes. Mm-hmm.
0: Oh my god, mga Italiano.
5: Mga Italiano.
1: Pati pisaw kong Italiano. Babalo.
0: Tralaleo, tralala.
1: Kaya lang, naka-Nenovo Legion.
5: Chimpanzee na ba, nanini?
0: Nenovo Legion.
1: Naka-Intel. Tsaka NVIDIA RTX 30C or 40 series ata. Ewan ko na lang.
0: MSA. Ay,
1: hindi ko na nakikita.
0: MSA, kung makapera sana ako ito,
1: para sa iyo. Makapaniwala yan. Ayaw nga pala. Kalimutan ko mag-focus.
0: Yung laptop ko talaga, framework 16.
1: Ah, yung framework. Okay, maganda. Modular yan.
0: Modular talaga eh.
1: Modular yan, maganda yan.
0: Maganda yun.
1: Problema ko lang, ano yung ventilation? Nalaglag ako.
0: Ito na naman si MSA, lagi na nalaglag.
1: Ano ba yaya? Sayang ang duwas ko.
5: Unang kilig. Open source OS from... Wow. Open source yung operating system. Sheesh!
1: Nagagamit ko yung Blackmagic camera pa, hindi na ngayon eh.
5: Tundo.
1: Pang cinematic.
5: Tundo. Di Google.
1: Tomb Raider 30 anniversary.
5: It's love.
1: Saan ito makukuha? kagabi, ako, sumakit ang lalamunan. Medyo hindi pa ako nakakapagsalita ng konti, no? Ngayon, okay pa. Pagaling na agad. Nawala na yung rough ng ano.
5: Mag-TGF Armenia.
1: Grabe.
0: Good news and bad news, MSA. Good news.
1: Mm.
0: Six emeralds. Bad news. Kalaban nandito.
1: Ay, bastos. Wait lang. Kapunta nga.
0: Huwag lagi tayo red. What is mo?
1: Kunin ko yung free to keep ko dito.
0: Red. Lagi tayo
1: red. Ah! Malalaglag ako. Buisit.
5: Ingat ka, MSA.
0: Litaw, ano, litaw,
1: buisit na si Coco.
0: MSA ba din?
1: Elda.
5: Ay, si Smars.
1: Papunta ng kalaban dito. Oh my god. Oh my god. Papunta nga, iyutin ako. Ay, nasan siya? Ay, bumalik.
0: Wow.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
0: I see, see natin ting.
1: 15 minutes tayo bago magtapos. Ay, nako po, may naka-armas.
5: Lumabas ang gandang pari.
1: Niko, do. Sige, takpan pa. Ay, naka, duwas pa na pala.
5: Gandang paring mix.
0: Yes, of course.
1: Ah! Ah!
0: Yes!
1: Oh, I killed him. Oh, nice. Oh, diba?
0: Kailangan mo na magpatay ng tao, MSA. Taasan mo yung kill ratio mo.
1: Taka per skill na.
5: TDR.
0: Taasan mo na yung kill death ratio mo. Legit, sinasabi ko sa MSA.
1: Yun dapat eh.
0: Kasi akin na yun, yung kill death ratio.
1: Low accuracy ko.
0: 3.4 ata yun. 3.42 pala. Kasi, kasi madami pa yung patay ko kasi sa deaths ko.
1: Ano bang upgrading? Ay, I forgot.
0: Pero alam mo, MSA, nung sa prime ko ng ano, false ban ako.
1: Ay?
0: Oo, noon. Na false ban ako noon.
5: Hello, grabe.
1: Ah, na false ban ka.
0: Ako sa Hive.
5: Nakapag-appeal ka naman.
0: Na-unban ako ng isang araw.
1: Ay, good. Buti na lang.
0: Pero legit binan ako ng isang araw kasi sakala nila nag-hack ako, cheating daw.
1: Ano cheating? Wala ka namang hacks, pambihira yan. Basos naman na nag-report.
0: Tapos nakalaro pa ako sa Linux. So alam naman na hindi ako nag-hack.
1: Oo nga.
0: Well, kasi yung custom na APK dyan sa app.
1: Naka-sponsored ba to? Oh, akong nauna.
0: Huwag ka ng emeralds para makagreate ng gen.
1: Isa lamang dito.
0: Gen sa akin, gen sa
5: akin. 2010 edition.

0: Nagre-retreat, nagre-retreat.
1: Retreat ang gagi. Ah! Laglag tayo.
0: Sabay pa talaga.
1: Sabay kami na lagla. Grabe naman. Sorry guys, sabog ang mic. Kasi nasa Linux pa naman ako. Ba't ka nalaglag? Pag...
0: Huh? MSC, the more we die, the more we... Okay, that's it.
1: Oh! We said.
0: Okay. I'm mad at them. Galit ako sa kanila. I think I know what to do.
1: Okay. Di pa ako nakahanda sa gago na to. Yun nga, no, guys, no? Ako yung PHTB OOC. Sis ako yung moderator ng PHTB OOC sa Discord.
0: Mm-hmm.
1: Since... Ah, hindi ko alam kung ay kailan.
0: Yes! Yes! Yes! Yes!

0: Oh my god.
1: I-revenge.
0: I will revenge.
1: Sayang to, wala na to. Fuck this.
0: I will revenge you.
1: Sana ayoko malaglag.
0: Ang daming wool noon. In Jesus' name we pray, amen! I did myself a sacrifice, I killed them. Pareho lang tayo patay.
1: Parehong patay? Ah, wait. Ah,
0: patay na ako.
1: Patay yung kalaban, isa?
0: Oh, isa? Ah, hindi.
1: Ah,
0: nila.
1: Fuck.
0: MSA, kuha ka ng mga emeralds, then upgrade agad.
1: Wala, napapatay na ata ako agad ito.
0: Hindi, hindi, hindi, MSA, ang gagawin mo lang is a little bit of strategic importance. Since alam nila na yun na delicates na sila kasi right now, what the heck? Okay, I think I know what they're doing right now. Nag-iipon sila na yun ng ano, diamond armor, so...
1: Ay!
0: Kumuha ka na agad ng emeralds, tapos... MSA,
1: generator.
0: MSA, build ka ng bridge. Gamit ka ng yung diamonds mo, gamitin mo yung 10 diamonds, build ka ng bridge papunta sa mid. MSA.
1: Yan.
0: Armor, armor.
1: Fuck.
2: Oh my god.
1: Ba't ako nalagla?
2: Ang ganda, grabe.
1: Sorry.
2: Kalidad. Quality content.
1: Ang galing. Ang bobo ko mag-parko.
0: Yes, galing.
1: Alaglag ako.
0: Ay, Uy, same kalaban natin, bro.
1: God. Yan na naman. Bro, not this again. Not.
0: Ano
1: this again?
0: Laban natin. No,
1: bro, not this again. Ay, may different ba na? Ito lang isa, yung level 15, si Agate Heart. Ayun.
0: Yung naka-Naruto ata yun?
1: Oh, naka-Naruto.
0: Bakit Naruto? Puro mga cringe lang yun dun eh. Sorry ha. Oh,
1: ah. Ano natin yung mga Boluto. Alam niyo, hindi na ako nag-YouTube shorts kasi eh.
0: Ano nangyari sa'yo MSA nung that time? Yung nag-sari ko, aray ko, gago!
1: Naipit. Yung naipit ang kamay ko, yung sa selfie stick. Yes.
0: Tanga mo talaga MSA.
1: Like, babalik ko na eh. Tapos naipit tuloy yung aking kamay. At I think middle finger ata. Oh, middle finger nga.
0: Ah, so ibig sabihin, namakyo ka sana sa amin.
1: Hindi. Hindi. Abira yan. Nga no, guys, no? Itong YouTube ko. Di na ata ako mag-YouTube shorts. Sawang-sawa na ako. Kasi, pinatay ko yung... Saan yun? Saan ba nakalagay yun? What the fuck? Pero silang rotate shorts. Ano to? TikTok? TikTok na sunod? YouTube naman na sunod? Ayun, yung daily limit. Yan, may bagong feature sa YouTube. Shorts feed limit. I-post nyo na lang to 0 minutes kung ayaw nyo ng shorts. For me, 0 minutes na lang. Ayoko ng shorts, kapangit.
0: Am I the only one who likes shorts more than TikTok? Just saying.
1: Long videos na lang pinapanood ko sa YouTube for sometimes.
0: I prefer ko mag-shorts kasi MSA, akin yung, akin yan.
1: Oh, sige, balik ako doon.
0: Ipon ako na yun.
1: Balik ako doon.
0: Bad mistake yung hindi nag-iipon ng emeralds. Pambawi na. MSA, upgrade. Nice.
1: Tapos ito pa. Pati duwas.
0: O, MSA, o.
1: Do. Nakaduwas na agad. Grabe.
0: Kita mo yung kamay ko.

0: Duas sorkada.
1: Ang bilis. Ang bilis. IG. Ay, hindi naman healthy. Ano yan? Which is healthier? Pornhub or Instagram?
0: Instagram.
1: Ilang yung GIF na to?
0: Sa Pornhub kasi, porn yan.
1: Oh, nandito naman
0: na yung karibahan. Nahulog.
1: Nahulog. Good.
0: You know, on the other hand,
1: I buy problems. Ah, yes, yung I buy power.
0: Pangit. I buy power.
1: I buy problems.
0: Hindi na ako nag-desktop, to be honest. Di ako mahilig sa desktop.
1: Ako sa minimal.
0: Kasi minimal.
1: Ako yung nagkapira.
0: Hindi ako sa minimalist ako, ha, pero portability.
1: Ako try ko mag-minimal.
0: Minimalist tapos dalhin.
1: Dadaling ko on the go.
0: Puta, dalhin ko on the go. Talaga always.
1: Yeah.
0: Two way in
1: hand. Maliit. Na may 4060 na low profile.
0: Ito talaga yung dream ko eh. Meron akong, I mean technically natupad ko yung dream ko. Meron akong gaming laptop sa ano ko, at least madadala ko everywhere. Kaya nga lang, lagi lang siya nagka-charge. And I don't think it's healthy na lagi nakasaksak to eh.
1: Ang tanong ko lang, nage-chase mo ba yung brightness mo dyan?
0: Oo.
1: Gana pa rin? Tangina yung akin, hindi nga eh. 100%?
0: Linux? Eh,
1: oo. Hindi talaga. I think it's a driver, no? Grabe kasi, no?
0: I don't
1: luma na kasi.
0: Driver mo ata yan eh.
1: Yan yun, driver yun. Luma, I mean, na kasi.
0: Hindi talaga mag-change yung brightness mo sa ano?
1: Hindi, always 100% to.
0: Always 100%. Tapos kung mag-zero. Malapit na pala mag-alas.
1: Oh, 0, 100% pa rin.
0: Kasi kailangan mo ng bagong distro.
1: Di na, bagong distop na lang.
0: Ito, Reebok.
1: Ay, bagong distop tuloy, bagong
2: yung
1: laptop na lang.
2: Yung Tromjaro.
0: Mag-Tromjaro ka lang, MSA.
1: Tromjaro! Oh my god.
0: You know, free kills to na yan eh. Free kills na yan, free kills. Wow, free kills, ang ganda. May free kills ako.
1: Three.
2: Free for all.
0: Oh, free kills na
1: one
0: yun.
1: One for all, ay.
2: One for all.
0: Thing oh, free po. Kill. Wow, ang ganda. Free kills na yun. Wala akong balas.
2: Ay. Free kills.
0: Uy, MSA, bantay. Kasi
1: ay, bastos.
0: May umalis sa base.
2: 12:30 ba tayo ngayon?
1: 12 lang.
0: Ay, 12 na! Uy, magta-12 na MSA!
1: Ay, 2 minutes na na ba itong bilis? Ayaw nga, no? Magdiling ko na pala, at guys, na.
2: At dyan na nagtatapos.
1: Teka. Ayan. Last to. Oh my god, dami ko naman kukunin na free to keep dito, pero napakapangit. Anyway, biya mo na. Next week ko na lang itong pag-usapan.
2: Number 1 sa Mega Manila at sa buong Pilipinas.
1: Hindi ko alam kung mananalo po kami dito sa Bedwars na ito. Pero mapuputulan namin itong ano na to, show na to. At siya po, nagtatapos ang may sasabihin ako. At i-upload naman ito delayed. Sa Spotify na lang, sa Tuesday.
0: MSA, sinasabi ko sa iyo, free kills na yon dito.
1: Tapos, later ko na lang dito sa Lunes. Ay, hindi. Upload ko na agad to. At yun na nga. Maraming salamat sa inyong pag-suporta. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. 680 na po tayo. Mm-hmm.
0: MSA, pumunta ka na ng base mo.
1: Huh? Masisibin, no? Grabe. Huh? Nakapag-ano ba ako? Ah, okay. Bastos. Okay, bilhin na ako ng fireball. Maraming salamat, ako po si MSA at ito ang inyong Radio Talk Show. Masaan lagi may bedwar sa kama, 1v1 sa kama. At ang aming mga audience at saka host natin. Maraming salamat sa inyo. At ito ang may sasabihin na ka. Yeah guys, next week. Matulog ko liya. Huwag magpupuyat. Huwag ka na mag, ay, Insta Reels dyan.

0: pare, aba, Chris na ito, like na lang like, pati comment pa ng comment. Hay! Ano ba? Ay! Ay!
1: Oh! Ayan tuloy, mahuhulog ka!
0: Umalis ka nga, may ipad ka nga doon. Nainis ako sa'yo.
1: Ay, Kuhinay. Bakit ka ba nagtatampo dyan? Ano bang ginawa ko?
0: Alam mo, nakita ko. Si Chris pa na yan like ng like at comment ng comment sa mga post mo. Ano yun? Siguro kilig na kilig ka, no?
1: Kuhinay, nagsiselos ka ba?
0: Ha? Bakit ba sinabi ako?
1: Nagsiselos ka.
0: Wala akong sinabi.
1: Nagsiselos ka eh.
0: Tigilan mo nga ako.
1: Bakit mo magselos?
0: Sadya, cute ako.
1: Kuhinay, IG ka ba?
0: Sus ko, ano na naman yan? Oh, bakit ga?
1: Kasi, ang bawat alaala natin, picture perfect. Bawat filter, mas lumilinaw sa akin kung gaano kita kamahal.
0: Sus! Alam mo, nang bobola ka na naman. Diyan ka naman magaling.
1: Sus! Kuhinay, tignan mo nga ako. TikTok ka ba?
0: Oh, ano naman? Sige, bakit?
1: Kasi, hawak mo ang beat ng puso ko.
0: Sus!
1: Looping na! Pero hindi ako magsasawa. Diba? Pero, dahil ayoko pagsilosin ka, gusto mo ba makilala yung pinagsisilosan mo?
0: Oh, eh sino ba gaya? Sino ba yung Chris na iyan?
1: Kuhinay.
0: Oh.
1: Ito si Chris. Ito yung friend ko na pinagseselosan mo.
0: Ha? Ikaw si Chris?
1: Maghay ka naman kay Kuhinay, Chris.
2: Hello, Kuhinay.

0: nyo. Dali, dali, dali! Meron ako nasagap na chika. Uy, alam mo ba yung crush mo sa Section B? Lumipat na siya sa Section A. May bago na siyang crush. Huwag ka nang umasa. Mag-aral na lang kayo. Ikaw, puro ka pangungupya eh. Mag-aral kayo mabuti, ha? Kasi yung mga crush nyo, ako, nabilis nang magpalit niya ng... Oo, di ba nga?
1: Hi! Ah! Ah! Ana! Magaling, magaling, magaling. Sabi mo, gagawa ka ng homework? Tatambay ka ng pala dito! Kasama mo yung mga batugan mo, mga kaklase!
0: Nay naman, huminahon ka nga! Ah! Gumagawa nga kami ng project, di ba, girls?
1: Project? Oh. Eh, ang dami-dami niyan yung makanakatambay!
0: Nay, kaya nga eh, malamang group project.
1: Ikaw ka na, Ramsey, ha? Huwag kang pilosa pa! Hindi ka ganyan ka pinalaki! Yung tatay mo, nakakanta ko ba sa Saudi? Ikaw, Ana, ha? Pasaway ka talaga, ha?
0: Nay naman eh! Kasalanan ko na naman! Bakit parang kasalanan ko? Palagi na lang ako!
1: O kayo, magsiuwi na kayo! Kakanta na siya! Kakanta na siya, ha?

0: country. It is Vibes!
1: Oh my God! Perfect attendance dapat tayo. Kaya kahit saan man kayo nanonood, catch us on Vibes Socials 1PH, Kapatid Channel, Kapatid Livestream, at syempre Signal Play.
0: Parang class presentation tayo ngayon at ang dami-dami kong mga role.
1: Tama.
0: Iba't ibang artist ang magpapakitang gilas pero iisa ang goal. And that's to celebrate OPM.
2: Tama yan. At kung may class award sa opening performance, alam nyo na kung sino ang winner. Tama ba? Alam na ba natin?
3: Tama! Oh, no.
2: Ayun. Tsaka palakpakan din natin ang Vibe Band headed by Sir Juno de los Santos.
1: Juno!
2: At kasama rin ang Vibe Movers led by Coach Swaggy.

0: ang suporta nyo para sa mga binoto nyong main vibe artist at sa mga na-request nyong OGs. Plus, sa artist natin sa Legit Vibe at Vibe Spot.
1: Yes, that's right, Carmela. And syempre, school memories will not be complete without music. At P-Pop nga ang isa sa mga soundtrack ng maraming students ngayon. Kaya ito na ang performance na siguradong ayaw niyong ma-miss. This is
2: Vibe Spot!
3: The spotlight is on sa rising P-Pop group na nabuo mula sa 2025 TV5 Global Talent Show, Be The Next. Binubuo ni na Davey, Lem, Kylex, Marco, Ricky, Calix, Harry at Jacob. Handa na nilang ipakita ang kanilang world-class talent sa Vibe Stage. Make some noise for Project 1!

0: Madame la Pochia.
1: The use of milk supplements.
2: Umaangon at kumain ng sapat. Gatas kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon.

0: an incredible performance from Sermon SP kasama sina John Martin at Zayam Marasigan. Grabe, OPM across generations on one stage. Mga sirs, dito po tayo. Please join us here.
1: You know, hello.
0: Brothers, hello po sir. Hello. Welcome po. Galing. Pass po tayo dito. Yan.
1: Wait. Ay, teka. Ano yun? Ay, bakit niyo po kinakalas? Ayan. Teka, sandali. Aba.
0: Pang next yan at...
1: Nadating na kasi, ma'am. Okay,
0: Queen ay pang next yan. Mamaya na, nakakaya, live tayo. Pamamaya yan.
1: Ay, naku, pasensya na kayo, ha? Gawa ng kinakalas bigla, eh. Nagugulat ako.
0: Okay lang yan. Tuloy na lang natin. Tuloy lang.
1: Sige. Naku, pasensya na kayo, ha? Pero ito na nga, Sermon, ano, ang tuloy pa rin ay isa sa mga kantang patuloy na pinapakinggan ng iba't ibang henerasyon ngayon. So, sa tingin niyo po ba, ano ba yung nagbibigay ng timeless appeal sa isang OPM?
2: Yung message siguro nung kata, yung parang kahit down and out ka na, tuloy pa rin, laban, gano'n.
1: Tama naman po.
2: Yung catchy na melody.
1: I agree.
0: Gano'n naman talaga ang OPM. That's true. Ito naman, para kay Chan at Seiya, sa collaboration na ito, ano ang isang bagay na mas na-appreciate nyo tungkol sa classic OPM?
3: Yes, for me, as a musician bro, na-appreciate ko yung classic OPM dahil may malalim na meaning and tagos sa puso. Gaya nga ng kanta ni Sermon, di ba, na tuloy pa rin ako. Sobrang ganda, di ba?
4: Totoo. Diyan, bro. Siyempre, as a young artist din, na na-perform namin tong tuloy pa rin ako, with artist himself, Sir Mon Espia, is na-appreciate din namin na kahit timeless siya, it could bring people together. Kita naman natin kanina sa mga vibe people dyan, guys, is nakikikanta rin talaga sila. So, ayun po, naka-appreciate po siya.
3: Mm-hmm.
1: Ganda naman nun. And I agree. Marami din talagang sumasabay kanina. Medyo, ano lang sila, pabulong lang. Ganon. Pero ito nga, Sir Mon, ano, sa dami ng pabago-bago sa music, sa industriya, sa tingin nyo po ba, ano yung bagay na sana patuloy pa rin at hindi magbago sa OPM?
2: I mean, yung OPM may mataas na standard na eh. Sa songwriting, sa performance, even sa recording. Sana yung magtuloy-tuloy pa rin. O kung pwede pang mag-level up yun, mas okay.
1: Sana nga, no? Mas mag-level up.
0: Magle-level up pa talagang OPM kasi ganun tayo. Sir Mon, narinig ko po, you have a concert?
2: Yes, upcoming concert August po ba? 1 sa Newport Performing Arts Theater. Sumayaw, sumunod, the Manila Sound Reunion. Kasama ko po mga icons at legends ng OPM.
0: Ayun, napakalag po naman yan. Yes, thank you Sir Mon. Maraming salamat po. Maraming salamat din kay Chan Martin at Seiya Marasigan ng Starworks. Maraming salamat.
3: Thank you so much everyone.
1: Kaya naman tuloy pa rin tayo sa pag-check ng attendance ng OPM Legends. At kung usapang 90s hip-hop, abay may isang pangalan na siguradong present. Kaya naman please welcome Death Threat!

0: Hip hop is definitely not dead. Mga kapatid, once again, we have Beware and Joe Hustle, Death Threat.
1: Pero this 2026 ang 33rd anniversary ng Death Threat sa industriya. Grabe, hindi po biro ang 33 years. Palakpakan naman natin mga kapatid, ibang level 'yan. Oo. Ano po ba yung pinaka pinagmamalaki ninyo as a group pagdating sa mundo ng hip hop?
2: Yeah. Siguro naging pioneer kami ng reality rap o also known as gangster rap. So mula nang inumpisa namin ito noong 1993, hanggang ngayon, marami na naging hip-hop, gumaya, sumunod, at hanggang ngayon, nandito pa rin ang Death Threat.
3: Yeah!
0: Yes! Ito naman, Beware and Joe Hustle, napapansin namin na, alamin, mas naging personal na ang lyrics ng maraming rappers ngayon. Gaano kahalaga ang tunay na kwento ng isang hip-hop artist sa mga kanta or rap na ginagawa niya?
2: Importante maging real ka sa lyrics mo, maging tunay. Lalo na pag rapper ka, kinikwento mo yung mga nangyayari sa'yo. So, we have to be real, hindi pwedeng peke, hindi pwedeng ginaya mo lang. So, we have to be real to yourself. Yun lang.
3: Yeah. Tsaka syempre, tuloy-tuloy lang sa mga bagong artists. Mahalin natin ang kultura. Tsaka syempre sa lahat ng mga OVM artists, mabuhay tayong lahat.
1: Maraming salamat at balita namin. Meron kayong bagong album na
2: i-release
1: last month lang. I-promote nyo yan.
0: I-promote
1: yes, yes, yo.
0: Yes, yes, yo.
2: Actually, last week lang po ito lumabas. A Death Threat 8.
1: Wow, lakas mga trumang may ano?
0: Wow.
1: CD!
3: Old school na, old school.
2: Sobrang old school, di ba?
1: Di ba?
2: Sobrang old school, di ba?
1: Nakamiss yung mga ganyan.
2: Yung iba kasi baduy daw yung may CD. Pero ito kasi, yung mga nagko-collect. Yung nagko-collect ng CDs. Yung
3: collector.
2: Ayan o. Side A, side B.
3: Side B.
2: Actually, double album to. So, nasa Spotify na, YouTube, TikTok, at lahat ng 150.

0: That's a joke song. I want to say.
1: Sa Pinoy Hip Hop. Once again, Death Rap!
0: Thank you, Vibe! Thank you!
2: Yeah, peace out!
3: Vibing next! Tingnan natin kung sino-sino ang mga OPM artists na nasa honor roll ng Main Vibe Leaderboard. Huwag kayong magka-cutting class dahil tuloy-tuloy ang countdown sa pagbabalik ng Vibe!
4: Hey! Hey! Dahil na live ako! Hey! Nandito ako!
5: LAB! Ano ba yan?
4: Pre! Yo! It's Weaver!
5: Magparo
4: kami
5: ngayon! Ano kami ngayon dahil sa LAB?
4: Wait!
5: Wait! Kinis commercial pa lang at sandali lang. Ilang sabi lang ay magsusunod na yung rap pa. Main Vibe stage. Ate, may amin ba yung nakikita ko? Buti, hindi ko nakikita.
2: Sing ko maging meps, pero sing ko mag...
4: Sabi lang ang pero
2: Yo. What's up, man?
5: Gusto namin maging mess pero di namin nagawa.
6: Wag mo nga gawa kamera. Namin mention namin at 10 p.m. so
5: hindi yung magazine ni Mets, yung magazine ni Mets atras, hindi abante.
7: Gusto akong magjakol pero di ka ba?
5: Papayan ko dyan, maanong ulam.
6: I'm going to go to the next one.
3: ルート 設定完了 戦艦降下します 迅速に接近中 モンスターです
8: 汚染度が高すぎません
3: ダメ
9: ファーストは死んだ 早く彼らの緊急機関を
10: これは想定外ですね
1: Dito, siguradong pasadong-pasado sa panlasa nyo ang iba't ibang tunog ng OPM. Ito pa rin ang inyong ultimate fan-powered countdown show na bansa. This is Vibe!
0: Ikaw, Ana, kung estudyante ka pa back in 1975.
1: Boy, hindi mo para i-mention ang year.
0: Ano mas gusto mo setup? Face-to-face ba or online classes?
1: Since experience ko rin face-to-face, gusto ko naman matry yung online.
0: Malunong ka ba?
1: Ha?
0: Marunong ka?
1: Oo, updated ako. At saka, malakas na loob ko mag-face-to-face kasi naka-PLDT home fiber ako.
0: Wow!
1: Fast and reliable!
0: Wow, okay ka dun ha. Pero ito mga kakabit, kung sa classroom may batas, tayo rin dito sa Vibe, meron. At yun ay ang bumoto para sa paborito ninyong OPM artist sa Main Vibe Countdown.
1: Yes, and tonight, lahat ng Main Vibe acts, first time nakakantahin on TV ang mga songs na binoto nyo. Kaya naman, let's vibe it up!

0: Vibes Age, guys. Please introduce yourselves to the class.
1: There you go.
2: Hit the switch. It's time for
3: A-On.
1: Hello, everyone. I am Lex.
2: Hey, what's up, guys? I'm Dean.
1: Hey there. I am Gab.
4: Hello, I'm Jilly.
5: Hello, I'm Joshua.
6: Hello, my name is Rafe. And once again, we are
3: A-On.
5: Alright, hey on! Mga kapatid, minsan na natin nakilala si Jilly Joe sa Vibe Spot noong April at ngayon na-manifest na nakasama niya ang kagrupo. Great, Jilly! Kamusta ang feeling nakasama mo na sila sa Vibe Stage?
4: Ayun, sobrang
5: mag-perform
4: saya
5: at ang debut song nyo. Kamusta, sobrang, Jilly?
4: Sobrang saya and sobrang proud ko na na-manifest ko na babalik kami ng boys dito. And syempre, for sure, hindi pa ito yung huli na babalik ulit kami.
2: Yes! Siyempre. Yes!
7: Oo naman, baka nga next week eh, di ba? Gusto nila. Pero eto, may tanong ako. Inspired ba sa soft drinks yung kanta nyo mismo?
2: Joke lang.
7: Pero ano ba dapat ang hindi ma-miss ng mga fans nyo?
1: Siyempre, na-release na po yung aming song na Mismo that is now available on all streaming platforms. Pero yung music video namin, abangan nyo po yan.
2: Yeah!
1: And syempre, para po sa mas marami pang updates para sa aming mga shows and mga gigs, don't forget to follow us at Aon Official PH, and that goes on all social media platforms, including our YouTube channel.
5: Yon, you should not miss the newest P-pop boy group, mga kapatid. Our main vibe top 2, Aon! On na rin ang kilig para sa ating next main vibe artist, Anna and Queen Ai, Vibe It Away!
8: Yes! Salamat sa buhay nyo, Joao and Ryan! At ngayon, mga kapatid, syempre kasama natin ang first time niyang mag-in sa Vibe Stage talaga.
9: Grabe no,
8: walang
9: sister.
8: Walang iba, oo, Vibe Drop Dylan! Welcome sa Vibe! First time mo, anong feeling na first time mo makadugo?
1: Grabe! First time ko! Thank you so much, mga Vix, mga kapatid! Salamat sa mainit na pagtanggap!
8: Wow!
1: Then, honestly, I'm just very happy to perform here lagi sa Vibe. It feels so happy, I feel so grateful. Maraming salamat.
9: Ganito ba yung feeling na ma-interview yung Dylan Minor? Pero ito na, iba rin talaga yung fans mo, Vibe Jack Dylan. Kasi hindi lang ikaw yung sinusuportahan nila, kundi yung soundtrack din ng Project Loki. So gaano ba ka-special sa'yo itong kantang tong gustong-gusto kita?
1: Well, first of all, syempre gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumusuporta. Tsaka, yun. Kilala niyo na ako sino kayo. Maraming salamat sa pagsuporta. Not just sa Project Loki, but also sa mga nakikinig sa mga kanta ko. And of course, very special din ang Gustong Gusto Kita because it was written by Earl Agustin.
8: Wow!
1: And it's a soundtrack for Project Loki. So maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa Project Loki. It's currently airing in TV5. Every Saturday and Sunday, 9 p.m. Yun lang po.
8: Congratulations,
9: yes.
8: Dylan!
9: And for sure, marami pang susuporta dyan. Pero ito na nga, gustong-gusto pa natin siyang suportahan sa lahat. Kaya naman, once again, mga kapatid, Mavi, our main five, top 4,
8: Dylan Minor! Oh yes! Mavi, the class is not yet over. Dahil meron pa tayong one last main five performer. Sino nga ba ang sumakum laude of them all?
9: Uy, ako yan. Charot.
8: Eto na, Vibe It Away!
9: Hindi na dumaan sa orientation dahil diretso na sila sa top 1 in their first ever appearance on the main vibe leaderboard, Brick by Sing. Gotta take some air para yung gala mawala, make it disappear. Class dismissed dahil break time na. Pero bago kayo lumabas, here's our main vibe leaderboard.

0: natin.
1: 2, 3. Let the stars align.
2: Hi guys, hi Vad, hi kapatid. My name is Pam.
3: Hello everyone, my name is Shai. Nice to meet y'all.
4: Hello everyone, I'm Sebi. Hello po.
5: Hi everyone, I'm Klein and we are
6: Sync.
2: Ayan, Sync. Ang song nyo, ang favorite subject ko at mga V's namin. Tama, di ba? Break time. Hindi, joke lang. Pero, para naman sa inyo, Sync, ano naman ang symbolization ng break sa grupo ninyo?
5: Yung break kasi naniniwala kami na sa panahon ngayon masyado natin ginoglorify yung grind lang ng grind, walang pahinga. So para sa amin, sobrang importante ng pahinga.
2: Yes.
5: Kasi yung pahinga natin, dun nabubuo yung mga parts na hindi laging nakikita sa visible eye. Eh. Nandito nangyayari yung growth. So sobrang importante na nagpapahinga rin tayo, di ba?
2: Yes.
3: Yeah, kahit anong work talaga kailangan ng pahinga, alam mo yun, like requirement siya.
4: Yeah. Yes, parang sakto nga sa team ngayon eh, is yung back to school break. Parang break time, ganun.
2: Oo, kakatapos pa lang ng summer break.
7: Oo, yun nga yung paboritong subject ni Kuya Ryle nung mga kabataan niya. Ganun.
2: Hoy!
7: Pero ayan, speaking of break, ano naman ang message nyo sa mga Starburst na hindi nagbe-break sa pagsuporta sa inyo?
2: Ayan, syempre, gustong-gusto namin magpasalamat sa lahat ng Starburst namin dyan. Mahal namin kayo from day one hanggang ngayon, guys. At syempre, maraming salamat din sa patuloy na pag-suporta sa amin sa kahit anumang paraan, like through voting, streaming, or mapaano pa man yan. Maraming salamat at take ko na rin po yung opportunity na pasalamatan sila kasi naubos po yung physical album po namin. Ayan, so maraming salamat po. And kung gusto nyo po makakuha, available na po yung pre-registration sa account namin. Just chat nyo lang po kami at the SyncPH. Ayan, mga V's, walang magbe-break basta kasama natin ang top one sa main vibe, ang Sync! Pero eto, first week pa lang tayo mga kapatid, kaya marami pa kayong weeks para mag-cram na ipasok sa main vibe leaderboard ang mga paborito ninyong OPM artists on how to vote. Let's vibe it away!
8: Ready for the ultimate vibe voting experience. Weekly na uli ang botohan, mga kapatid. Vote for the main vibe countdown via Vibe Messenger Daily ng libre. Vote via text message para sa smart at TNT users. Just send to 3456. Itodo ang support. Vote through My Vibe Power Voting. Voting closes every Thursday at 11:59 a.m. At magbubukas uli every Thursday at 12 noon. Para sa mga OPM legends na namiss mo. Request for OG. Mag-comment ng request on Vibe's social media accounts. Vote your vibe. Be the vibe.
9: Vibing next. Susunod na ang OPM alternative rock band, Mayonnaise. Legit vibe na sa pagbabalik ng Vibe!
10: Ayan na, talaga na namin ng mayonnaise, tsaka itlog. We'll see you after! Woo!
0: Let's go, Mebs! Let's go, Mebs!
6: I'm going to go to the next one.

0: 亮肝当受囊本三 Vibe!
1: Oy, Carmela, alam mo, meron akong tanong sa'yo.
0: Ano yan?
1: Sa'yo ba, meron ka bang moment sa class na para bang the saxophones are getting louder?
0: Literal, maraming beses, the saxophones are truly getting louder kapag naghahanap na yung teacher namin nang tatawagin niya sa recitation. Ay. Yung magbubunot na siya ng index card. Alam mo, suki ako dyan. Lagi akong tinatawag dyan
1: sa... Uy, alam mo, meron din ako ganyan.
0: Ikaw,
1: yung
0: ano?
1: Sa ano, kapag may exam. Pag diba, kunyari yung result, sasabihin na, naku, ewan ko na taga pag
0: hindi ka... Kasi hindi ka nag-aaral.
1: Oh, hindi naman. Grabe ka naman hindi nag-aaral, Carmela. Pero ito na nga, relate dyan ang marami nating mga kapatid, ano? Pero hindi saxophone ang lalakas sa next OPM act natin dahil mga V, the vibe is getting louder na para bang sa bandang legit kung tumugtog.
0: Yes, mga kapatid! To rock our Saturday night, please welcome

0: Talking Eye Battles and the boys at the back. We got Kino, Carlo, Nikki, Shan, and Monty Mayonnaise. Welcome back, guys. Welcome back sa Vibes. Bumati naman kayo sa mga V's at sa mga kapatid natin.
1: Hello po sa inyo lahat po, Bandang Menace. Maraming salamat, V's, kapatid. Maraming salamat po.
2: Oh, eto, since it's Vibe to School tayo today, nung time na students pa kayo, kayo ba yung tipong mga nasa honor roll o nasa row 4?
1: Nasa honor roll.
2: Yeah.
1: Wow. Kailangan magandang example sa mga kabataan.
3: Amen. Amen. Amen.
1: Offline lang namin sasabihin yung katotohanan.
3: Okay, safe tayo muna ngayon. Eto po, I have another question. Nagkakaroon kayo palagi ng delayed recognition pagdating sa pagsikat ng songs nyo. Anong may advice nyo sa mga rising OPM bands na feeling nila walang nakikinig sa kanila?
1: Siguro una muna, tanggapin lang nila yung pagmamahal galing sa sarili nilang mga kabanda, sa mga magulang, sa mga kaibigan. Kasi kapag napasaya na nila yung mga sarili nila, tsaka yung mga mahal nila sa buhay, darating rin lang yan talaga.
3: Ganda ng sagot. Totoo yan. I believe in that talaga. Eto mga V's at kapatid, legit na legit talagang ambag nila sa OPM scene. Mga kapatid, make some noise for our legit vibe this week. Mayonnaise!
0: Eto na mga V's, nabitin pa kayo doon?
3: Yes!
0: Isa pa! Dalawa?
3: Dalawa!
0: Dalawa pa!
3: Dalawa! Dalawa!
0: Dalawa!
2: Eto ah, Kuya Monty, naranasan ko kasi dati yung malambing lang sa akin paglasing eh.
1: Uy!
0: Uy!
1: Parang may bagay dyan.
2: Mag-jamming?
1: Jamming tayo, jamming
2: pwede
1: tayo.
2: Pwede mag-jamming?
3: Pwede tayo makipag-jamming. Yun! Sure. Di ba the other way around yun, Ryle?
2: Basta.
3: Labas na tayo doon, wag na. Eto! Get together with us, Vibe Jocks. Let's give it up once again for our legit vibe this week. Mayonnaise!

0: grabe. Isa ang karangalan po sa amin ang makasama kayo on stage. Pero siyempre, Sir Moti, baka may gusto po kayo i-promote sa ating mga visa, mga kapatid natin.
1: Yes, sir. Makita-kita po tayo very, very soon. UK on August 21. Pupunta rin kami ng Norway on August 22. Pupunta kami ng Scotland on August 28. And pupunta kami ng Bristol, UK on the 29th. Sa September naman, September 5, nasa Taiwan kami. At sa September 13, Thailand. And November 29, Singapore. For more details, just go to our official social media pages. Thank you so much, Vibe!
0: Yeah, for sure. Abangan namin yung minis. Pero may sinasabi yung mga fees natin eh.
2: Paano na silang kanta? Gustong kamustahin?
0: Anong kanta?
2: Lakas, oh! Dylan, paano ba yan? Parang may gusto silang kamustahin.
0: Parang may gusto nga silang kamustahin. Sino? Sino gusto silang kamustahin? Okay.
2: Lakas!
0: Ito na, pwede ba namin hindi natin mapakinggan live ang isa sa mga iconic songs nila. We have Joe Pye!
2: Put your hands together for Mayonnaise!

0: Mabubute, we would like to greet some members of our Vibe family who's celebrating their birthdays. Of course, our stylist, the one and only Odelon Simpa!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! And of course, our talent coordinator, Shai Membre!
1: Yes!
0: And our assistant partnership producer, we have Leah Chan!
2: Happy birthday, Ash! Happy birthday!
1: Maraming salamat din sa mga naki-vibe sa ating OPM stars mula sa Vibe Spot, Main Vibe at OG, mga V. Pero may pa-assignment kami sa inyo. Assignment ninyong itag kami at vibeph.tv everywhere para sa mga photos and videos nyo, ha? Pakitag na lang.
3: Siyempre mga kapatid, continue to vote para sa inyong favorite OPM artist sa Main Vibe leaderboard. And also request for your OGs. Remember, isa na lang ang botohan sa Main Vibe leaderboard para sa lahat ng paborito nyong OPM artist.
4: Yes, and after nyo silang iboto, manood kayo ng live dito sa MVP Studios. Ha?
1: Para hindi nagigilin
4: ako kasi sa Sabado kasi OMG!
0: OMG! OMG!
4: OMG! Dahil alam namin, you deserve more! Kaya more exciting pasabog ang hatid namin simula next Saturday, July 11.
1: Yes, mga kapatid! Una na dyan, abangan ng special na handog namin na mga kapatid ko from Starworks Block 1!
0: Plus na plus pa tayo, may bago tayong makakasama tuwing Sabado!
4: Oy!
0: Sa biggest at most powerful voices ngayon sa Modern OPM.
3: Plus din tayo dito sa TV5 dahil susunod na ang programang Kapamilya Deal or No Deal at Everybody Sing. Walang bibitaw mga kapamilya at kapatid!
0: Marie!

0: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.
2: まだいつものまつげ?私は一日中、プルントカール。根元むつっと、濃密まつげ。

0: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan.

0: At alas 7 na naman ng gabi at magandang gabi mga kalamaw. At ito ang The Dreamy Show, kung saan lagi natatamuran si MSA dito sa ating show. Grabe, ang dami nangyayari ngayon. Dami nagre-reklamo, down daw yung TV5, down daw yung RPTV, pati yung Signal, pati yung PLDT, pati yung Smart, lahat. Dahil lahat yan pagmamayari ng MediaQuest. Ang MediaQuest po ay open. De joke lang. Pero grabe. So yun nga guys, grabe, dami nangyayari na naman ngayon. Pati si MSA nagpakita ng paa. Oh my goodness. Pero grabe talaga, sobrang bagal ng mga internet. Pre, ako nag-upload.
1: Nawalan nga ako ng internet kaninang hapon
0: habang nanonood ng po. Guys, mag-throwback tayo ngayon. 5 years ago. Oo, 5 years ago na to. Hindi 1 year, hindi 2 years ago, or 3 years ago. 5 years ago na talaga to.

0: buhod lang, buhod doon, incident, pananakot. Meron pang isang pananakot. Diba kung ano tong pananakot na to? Walang mata. Bobo yun, si Bobo. Si Bobo lang da. Bobo. Hindi ako natatakot. Kaya ang laki ng mata ko din.
1: Ay!
0: May connection daw yun. Pangalan
1: ko nga rin.
0: Okay, pwede yan natin. Tayo mo si Gio kasi W5. Pero grabe. Di ba akalaing 5 years na yung ano? COVID-19? Hindi din ako lahat tayo tumanda sa ano, during pandemic. Hindi naman dodge. But selected people, mga pinanganak. 2007, papapun. Put sa... Mihikat. Yung ano, kanta sila dahil pwede nabas mo yun. Maba. Bagal. At maling ganda, maling. Pero grabe. Around dyan. Tulad. Pagka mo. Si Brian. Si ako. Pangalan niya. Kobe. Kobe. Pangalan niya, Mi. Kasi... Tag dito ah. Ayun talaga mas mo. Doon siya na. Doon siya. Wait lang ah. Medyo nakalimutan ko. Pero. I forgot the word. Kasi yung tatay niya. Na-admire niya si Kobe Bryant. So pinangalan niya yung anak niya as Kobe. Pero hindi Bryant yung apelyedo syempre. Bryant. Pero yun, napatay siya. Pagkagising ko nun, may bumugandan yung sakin. Patay na daw si Kobe Bryant. 4 a.m. yun, araw, hindi. 4 a.m. or 5 a.m. Nabalitaan ko na lang. Di rin ako makapaniwala. Katikala ko, fake news, diba? Usong-uso yung mga fake news dati. Love. Speaking of 2020, may isa pang masamang nangyari bukod sa COVID. It is yung pagsabog ng Bulkang Taal ng putik. Taal. Yes, Bulkang Taal.
2: Ano?
0: Sorry.
2: Nagtatype ako.
0: Bulkang Otis.
2: Sorry.
0: Bulkang Taal. Sumabog dun. Actually, umabot din dito sa NCR yung mga anong alikabok. Pero kaya yun, ang daming naka-face mask agad. Legit. Yes, MSA. Taal. Hindi Otis. Hindi Otis.
2: Sorry, maling ano, datip kasi ako, kasi.
0: Pero grabe, sumabog yung Taal nun. Siyempre.
1: Ako po sumabog.
0: Speaking of Taal, pumunta niya ABS-CBN dun.
2: Ay, wow!
0: Siyempre, mamigay ng tulong. Tawag din, lingkod ka, pamilya. May ano siya eh, tawag din. Yung... Nalimutan ko. Ano siya eh? Ayun, Teleton. Nagtar-

0: nagkaroon sila ng Teleton para doon. I think nung COVID-19 din nagkaroon din sila. Pero grabe. Sikat na sikat na news yung Bulgang Taal. Mga ilang araw yata walang pasok nun. Tapos mga after nun, pinag-face mask kami kasi may ano yun, mga aligabok.
1: Mga abo.
0: So February naman tayo. February, may mga 7 cases na ng COVID-19 dito. Pero naalala ko yung tawag pa sa COVID-19 dati, ano? EdCov-19. Diba ang word? I forgot anong meaning ng ed. Pero grabe. Pang ilang grabe ko na kaya to. Pero ganyan nga. Tawag dito. Yung mga face mask noon. Di ko talaga alam kung susuotin. Kung yung surgical ba or yung... Mamahaling mask. And mahal ng mask grabe. Mga 50 pesos siya. Not sure kung 50 pesos. Pero seryoso, mahal talaga. Pinili siya sa Mercury Truck. Ang paborito ng mga bata pag may nakita silang sponsor bumper sa GMA.
1: Tama.
0: Ito na. March. March 2020. Nagkaroon na ng two weeks lockdown. Na magiging 2 years lockdown in the future dahil sa eh nga, di inaasahang pangyayari tulad nung pagkalat ng COVID-19. As in, ang dami nang nagkalat. Daming namatay. Siyempre, marami rin naka-survive. Pero hindi talaga makakalimutan eh. Nung, na dito. Hindi ko makalimutan kung ano man nangyari during COVID-19 lockdown. Tulad nung... Tawag dito. Kasi that time, akala ko, March 2020 magsishutdown yung ABS. Kasi, dapat actually baka February 9. Pero, yun nga, March. Yung mga shows nila, temporary na stop. Mga pinapalabas nila, yung mga sigat na shows nila dati, which is yung may bukas pa, tapos 100 Days to Heaven. Ang hindi ko talaga makakalimutan is May 2020. Ito na. May 2020. Ang daming nangyari nun. Una, nagkaroon ng shutdown. Na-shutdown ng ABS-CBN noong May 5, 2020, 7:52 PM. Exact time na nagsara to. May recording pa ako actually. Nung na-shutdown na yon, minutes later, sumunod naman si Teleradio, mga around 8 PM yun eh. Sumunod yung DCM, yun. Nagsara din sila. Kinabukasan bumalik yung Teleradio. Hindi. May 7 yata, I forgot. Bumalik naman iba except kay ABS. May, okay. July. Okay, July 2020. Pinasara yung ABS-TV, diba? So, nung June hanggang July, nagkaroon ng hearing tungkol dyan. Tapos July 12? Yata. May ginawa silang voting. If yes to ABS-TV franchise or no to ABS-TV franchise. So, ano nangyari? Sa lahat ng bumoto sa kanila, 70 ang bumoto na no to ABS-CBN franchise. Yung 11 naman is yung yes to ABS-CBN franchise. sorry guys, medyo magiging political tayo ngayon kasi yung mga mostly bumoto noon sa 70, isa na doon, si Marco Beta. Yes, Marco Beta. Mga Marco Beta, mga Duterte, di.
2: Oh, sabihin yung bird, syempre.
0: Di naman ako racist, diba? Tulad ni... Pero yun nga. Dami talaga nangyari doon. So yun nga. Ang nangyari, no to MLCB franchise. Meaning, hindi sila magkakaroon ng franchise hanggang sa magpalit ng pangulo. So ayun, no August 31, 2020, exact date din yan, nag-lay off yung ABS-CBN ng mga employees. Nag-shutdown yung mga ibang sub-channels nila sa TV Plus tulad ng Yay. Natawag dito yung Asian Novela Channel. Pati yung movie channel. Pero yung iba, yung cinema, naka-survive. Kasi, meron silang Sky Cable. Kaso, sa Sky Cable naman, yung Sky Cable direct, hindi direct ha, direct. Shutdown din. Ayun. Nawalan ng pera ang ABS. Pero don't worry, kasi noong June 12 or 13, nagkaroon ng Kapamilya Channel. This is a temporary channel. Di ko lang sure kung temporary pa rin ba or permanent na ata.
1: We don't.
0: Pero grabe, ito yung channel ng ABS-CBN sa cable. Basically, ito na yung pinaka-main channel ng ABS ngayon. Same programming, pero iba lang yung pangalan. At hindi siya nagsasign off. Ay nako, namiss talaga yung UKG.
1: Sorry. Pagtatype ako kasi.
0: Nagtatype din ang bold. Ay.
1: Huwag naman.
0: August. September. October. November. Wala nangyari nun. Wala. COVID-19 lang. Actually, September. Okay. Interesting. Medyo interesting September 2020. Nung September 2020, bumalik yung mga klase. Pero, online. Meaning, online talaga. So, sumikat yung Zoom. Dami nag-online. Zoom. Ito na kami doon. Siyempre, unang-una, hindi ko alam paano gamitin yung Zoom. Siyempre, baguhan. Pero nung months later, Nasanay na kami. September, October, November. Wala nangyari nung panahong yan. But nung December. Not sure if December din yun, November. Pero nag-release ng station ID, ABS-CBN. Guys, naka-shutdown na yung ABS na to. Naka-shutdown na. But, actually, nauna pang nag-release ng station ID yung GMA. Christmas station ID pala. Nauna yung GMA kesa sa ABS. So, yun nag-release ng ABS, pre. Million views agad. Just few hours. Sa Facebook. Pati sa YouTube. Naalala ko yung pangalan pa sa YouTube, Christmas Station ID instead of ano, Station ID. Grabe. Dami talaga nangyari. Kahit shutdown na yung ABS-CBN, paano? Nakahabangon pa rin sila. O diba? So bago man na tayo mag-move sa 2021, public one ko ang DS pagkatapos ng ilang

0: At nagbabalik po ang The Dreamy Show. Pero bago muna tayo magpatuloy sa ating topic, Oy MSA o Terebi, anong commercial yun? Yung narinig ko sa Cool FM, anong commercial yun?
1: You're
0: in supermarket, tapos may N-word si

0: At nagbabalik po ang The Dreamy Show. Pero bago muna tayo magpatuloy sa ating topic, Hoy MSA o Terebi, anong commercial yun? Yung narinig ko sa Cool FM, anong commercial yun?
1: You're
0: in supermarket, tapos may N-word City. Pre, anong N-word City, pre? Rinig-narinig ko yun eh. Nagta-type ako sa computer ko. Tapos may narinig ako, N-word City, huh?
1: N-word City.
0: Akala ko Jor-A lang. Pre, akala ko Jor-A commercial lang yun. Pagkarinig ko ng mabuti ah. Jor-A supermarket, tapos N-word City. Ano sunod? F-word City, ay.
1: Nah.
0: Hard R City.
1: Nah.
0: Okay, patuloy na tayo sa topic. 2021. Actually, wala rin nangyari ng 2021 eh. So, 2022 na agad. Around November 2020. Kasi, mga private kasi, private school. November 2022, bumalik sa face-to-face classes. But, mga public, alam ko around August, bumalik sila sa face-to-face. Not sure if totoo. Ay, not sure kung totoo. Not sure yun kung tama. If 2022 of August, baliktad! August of 2022 sila bumalik. Kasi may mga nakita kong news dati na back to face-to-face classes na yung public school. Pero, kasi kami private kami, so around November kami bumalik. Pero yun, yeah. Kaso limited face-to-face online class. Hybrid yun eh, tawag na. Basically, Monday at Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, ano kami, face-to-face, tapos Thursday, Friday, online class. Ayaw ko ng online class. Kasi, pag face-to-face class, may baong ka, baong pera, baong pagkain. Tapos, makikipag-interact ka sa mga kaibigan mo pag tuwing recess. Hey, what's up, money? Ma-N-word. What's up, man? Ganon yung tawagan ng kaklase namin eh. Oh, legit. Ganon na ganon ang klase namin. Pag-recess. What's up, man? N-word. Lalo na ng 2023. Mga kaklase ko, pre. What's up, Mandy? As in, N-word talaga, pre.
1: Grabe.
0: Grabe talaga. Tapos, kasi dati, bago tayo magkaroon ng Lamaw SMP, may SMP rin kami dati. Pero sa mga magkakaibigan lang, syempre. May SMP kami dati. So, gumawa kami ng mga... Siyempre, tulad kung ano nakikita nyo sa lamang SMP, which is mga bahay, farm. Pero tong kaklase ko, what the fuck? Nag-Heil Hitler, nag-play ng Erica sa Discord. Pre, I even have a screenshot. Kaso nasa lumang hard drive ko eh. Wala, di ko na mare-retrieve yan kasi nasira yung hard drive ko eh. Pero grabe, nag-Heil Hitler siya, pre. Ano? Nazi salute yun. Pre, habang pinapatugtog talaga yung Erica. Oh, pre. Tawa-tawa talaga ako dun. May ano rin yan eh, emoji. Tawang-tawa talaga ako.
1: Hindi.
0: Tapos na ano. Mga 2 weeks yata o 3 weeks later. Siyempre, usang-uso na yung IG Reels nun. Kasi panahon noon, panahon nung 2020, yung IG Reels doon, hindi siya like puro Nazi o mga N-word, kundi puro mga memes lang talaga.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung ibang memes doon, ang kulit.
1: Ulit niya.
0: May mga ano din nito pag dito.
1: Ano?
0: Pero sa sobrang LT, nakakalimutan ko yung mga memes eh. Pero, grabe. Tuwing umaga, titingin talaga yung kaklase ko sa cellphone ko para manood ng IG Reels. Actually, marami nanonood sa akin para manood ng IG Reels. Pero kung ngayon nangyari to, baka mag-Android-Android na sila o kaya mag-Nazi salute.
1: Oo. Oh.
0: Kasi karamihan ng IG Reels ngayon, makikita mo, may Hitler, may mga Israel bullshit ma. Tapos, ano pa ba? N-word, hard R. Makikita mo yung comment section ng Instagram. Hindi, siyempre hindi ko sasabihin. Ba't ko sasabihin? Racist oh, ba? Hindi yung racist tulad ni Chito. Ay.
1: Hindi.
0: Hindi racist. Hindi. Medyo gago rin ka sa mga classic eh. Nag-e-Android talag eh. Kahit may teacher rin, nag-e-Android pa rin sila. Pero dun sa specific na ano yun, na subject. Kasi yung teacher namin noon, cool siya eh. Research teacher namin, tas ICT teacher dati. Cool naman namin siyang teacher. Ano tawag dito? Maganda yung vibes niya. Siya yung ano eh. Siya yung favorite teacher ko, to be honest.
1: Wow.
0: Pero, grabe. Ang dami niya. Eh, nakakatawang teacher namin kasi puro memes siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Memes talaga.
1: Mm-hmm.
0: Wait lang, may nakita kong aeroplano eh. Wow, Air India, Air India, wow! Wow, 9-11, wow! Oh, mild bit lang. Pero yun nga, balikan na tayo sa topic. Teacher ko talaga, pre. Although may times na emotional din siya, kasi may mga kaklase kaming di naikinig. May kaklase kaming di naikinig talaga. Kailangan pong sigawan para makinig. Ano naman, boss at the back, ay. Pero grabe. Itong teacher namin, pre. Daming alam eh. Viva Max. Pornhub. Pre, teacher namin hindi lalaki ah. Babae.
1: Babae!
0: At may anak na siya. Yes. Ang cool nga ng teacher namin, Ed. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Man. Naging advisor ko siya. Grade 11. At grade 12. Man. To be honest, nakamiss din yung mga ganong teacher eh. Nahikisama mismo sa mga estudyante. Ano? Yung principal nga ng school na yun eh. Close friend student. You heard me right. Principal ng... By the way, this school, hindi ko pwedeng i-dox pero malaking school to. May mga campus tong school na to. Actually, not sure if 2020 yun or 2024, but nag-guess si Maki. Yes, si Maki mismo. Hindi Maki Pulido ba? Maki mismo ng ano, Star Pop. Ay, di, tama ba Star Pop? Hindi, para Sheer Records pala. Which is ano, sa ABS-CBN din siya. Pre, kumanda siya ng ano, hits niya noon. Alam ko, 2023 yun o early 2024.

0: Ama na, ano na namin, si Maki. Sino pa ba? Fourth Impact? Wow, ang daming Shih Tzu. Ay, mali.
1: Wow!
0: Kasi may issue yung Fourth Impact nun eh. Kung saan marami silang issue. Pero yung nag-guest siya, nung nag-guest siya sa school namin, wala pa silang issue nun eh. Pero sikat na sikat pa rin talaga sila. I forgot na sila na ano? AGT, hindi, X Factor. I forget actually. Pero grabe. Sorry, pero to be honest, di ko alam yung mga kanta nila. Pero alam ko yung Fourth Impact. Okay pa sana kung MNL48 or... Actually, yung Beanie, di rin sikat yung ganitong... panahon eh. Di pa sila mayasyadong sikat. Pero grabe. Dami rin nag-guest sa school eh. Sa school na yun. Hindi ka lang... nalimutan ko ng sino yung iba eh. Saya. Wala eh, graduate na ako ng high school eh. So basically, college na ako ngayon. Cup of Joe! Nag-guest! Nung college na ako. Doon naman. Sa school na pinapasukan ko. Kasi, college na ako. Alang ang high school pa rin. Bro, di ako chito. Ay. Sabi. Nakakamiss bumata. Hindi bata ah. Nakakamiss bumata. Bumata. Hindi bata. Hindi ako chito. Hindi ako tito pa. Grabe. Speaking of school, may one time nagkaroon ako ng issue doon na hindi ko nang sasabihin kasi medyo sensitive siya. At hindi talaga ako may kasalanan doon kundi napagkamalan lang. And I prove it right. Kasi may mga, tawag dito, evidence ako. Okay, actually discuss ko na rin. October 10, 2023. Napagkamalan akong stalker. Hindi ko rin alam kung bakit. But totoo to. True story to. Napagkamalan akong stalker. That was October 10, 2023. Uh-huh. Sa tatlong magkakaibigan eh. Sa tatlong circle of friends na yun. Kasi tatlo sila babae. Yung dalawa doon, friends ko. Dati kong kaklase rin nung grade 11. Kasi grade 12 ako nung nangyari to eh. Itong isang kaklase na to, bago lang siya sa school na yan. Grade 12 eh. Before mangyari yung stalking incident niya, I already know na parang may kakamali. Parang may mali talaga dito. Hindi lang tong babaeng to, kundi pati isa pa nilang kaibigang lalaki na nagkakakrush. Doon sa isa sa dalawang kaklaseng combination kanina. May jowa na yun eh. Yung babaeng kaklase namin na ano, dati kong kaklase, yung friend. Sorry, medyo magulo pero, sige. Tong kaklase kong, dati kong kaklase. Hindi, wait lang, sorry, wait lang. Let me restart. Tong lalaki na to kasi. Oh, sangkan. Okay. Simulan natin sa October 2023. Oh, October 2023 to. Then yan, napagamal na yung stalker, diba? Tapos, meron nung schoolmate. Oh, yun. Sa bakas na, alam ko na yung word. Lalaki. To schoolmate na to. Friend din ng mga kaibigan kong lalaki. Pero mas malapit siya sa mga babae. Kasi, itong lalaking to, known for playboy. Alam niya na may meaning pag playboy.
1: Ay!
0: Alam mo na. Dami siyang mga ginawa na sa school, pero di sila nagtagal. Alam mo naman kasi ugali nun. Medyo, maasin. Actually,
1: may kasakyan
0: nga ito eh.
1: Raul. Sorry.

0: rin yun. May kaka- may kotse to ah, totoo. May kotse to. Tapos naman tong isa nilang kaibigan babae. Hindi dalawa pa, hindi tong dalawang ano ah, dati ko kaklase ah. Dito tong dalawang kaibigan babae. Kundi tong isang babae naman yung sasabi ko kaninang tatlo sa circle of friends sila. Eh na October 10. Ano namin, uwian na namin doon. Pinatid ko yung kaklase kong dalawa. Na long time friend ko na rin since grade 11. Pinatid ko siya sa sasakyan ng jeep kasi malayo bahay niya eh. Although QC lang din, pero malayo. Hindi siya walking distance. Hindi siya walking distance. Hindi malayo talaga. Tapos, ano, tawag dito? Sa parehas na oras na yon, may yung tatlong babae, nasa McDo kumakain. Nung pa-uwi na sila, sakto, pa-uwi na rin ako since hinatid ko rin yung lalaki namin kaibigan, lalaki kong kaibigan. Sakto! Pa-uwi na rin sila. Nakita ako. Tapos nakita rin nila ako. Napagkabalan ako. Stalker! Like, di ba pwedeng, ano, nagkataon lang. Kasi, same path eh. Alang sa ibang daan akong dumaan. Kasi, mas malayo yung ibang daan eh. Kesa doon sa sinabi ko. Napagkamalan akong stalker. Pero, paano ko nalaman? Kinabukasan, October 11, 2023. Around 3 says. Hindi. Around... Kaya ano rin napasok namin? 11 AM. Sabi ng kaklase kong isa, lalaki. Dati kong kaklase pala, sorry. Sabi niya, huwag mo na daw lumapit sa kanila. Kasi, may ano daw ako, kasalanan. Sabi ko, ha? Huh?
1: Wala.
0: Tapos ang sinabi niya, di, dito ka muna. Kausap mo na tayo, ano ba yung nangyari kagabi? Siyempre, so sinabi ko yung mga nangyaring nung gabing yun. So sinabi ko lahat. Tapos dumating na yung mga ibang kaibigang lalaki. Na dati ko rin kaklase. Kinausap ko sila. Kung alam ba nila. Hindi daw. Kundi ito lang talaga itong kaibigan ko. Nakakalam. Yung nangyari nung gabing nun. Kasi sinabi mismo ng... Diba kanina may minention out, may dalawang kaibigang babae. So sinabi nila sa lalaki yun sa kaibigan ko. About doon. So yun nga. Ilang oras din yun, after nun mag-usap namin, recess na. Lumapit ulit yung kaibigan ko nun. Habang kumakain kami ng break ng mga iba kong kaibigan. Sabi niya, kausapin niyo ang kaibigan niyo, ha? Eh, yung sabi ng lumapit kong friend sa akin. Eh, yung, ano, sinabi din ng mga babae. Sabi ko, what the heck? Nang ginawa kong masama. Kahit ako nagulat din kasi, stalker? What? Edward, what? Edward, what? In my whole life, hindi ako naging stalker. In real life, hindi ako naging stalker. Kahit ako nagulat din nun eh. So, diba kanina may minention ako na yung favorite teacher ko, diba? Connected to sa sasabihin ko ngayon na yung sinabi ko kanina ng favorite teacher ko, kinausap ko siya kasi alam niya mismo yung nangyari doon. So, kinausap ko siya. Ang sabi niya, magpa-guidance daw siya para magkaayos kami. Tong nagsabing stalker daw ako. So ginawa ko yun. Actually hanggang ngayon, up to this day, 2025, nasa wallet ko pa rin yung admission slip sa guidance. Seryoso ako. Nasa akin pa rin. Ako na, trauma ako talaga na nangyari yun. Grabe. Nangyari talaga yun. So yun nga. Mga days later, yun na, nasa guidance kami. Nagsabi kami ng mga testaments namin. Actually, may mga testigo rin. Yun nga, kinausap kami one by one. Apat kami kinausap. Itong tatlong circle of friends, yung dalawa ko doon is kibigyan ang babae. Tapos, yung isa nilang na babae rin. At ako, kinausap nila. Kinausap kami one by one. Oh my god, wait lang, may nahulog na pusa.
1: Sige.
0: Okay, balikan na tayo. Yun nga. So, yun nga. Kinausap ko ulit nun. After nung ano, guidance na yun, kinausap ko ulit yung teacher yun namin. Kinausap ko ulit. Sabi niya, pag hindi pa rin, wait lang, hindi pa lang. Pag hindi pa rin nila tanggap, mag-apology letter ka na lang daw. So, ginawa ko yun. For weeks, ilang beses ako nag-try to apologize. Tapos noong November, mid-November, they already accepted my apology. For a whole fucking month, na-trauma talaga ako sa nangyari na yun. Ever since na nangyari yun, hindi ko na hinatid yung kaibigan ko papuntang terminal ng jeep.
1: Balik muna.
0: Late October, nagkaroon ako ng crush sa isa sa mga sinabi ko kanina na babae. Which is yung dati kong kaklase, nagkaroon ako ng crush. Secret to ng sa aming magkakaibigan. Secret na secret to, ha? Grabe. Di ko akalaing nung around January of last year, may mag-snitch. Sinabi niya sa kaibigang babae. Tapos yun, lumayo. So nagalit ako doon. Lalaking nagsabi, sino tong lalaki to? Siyempre, isa nilang kaibigan lalaki. Di ko to dating kaklase, ha? Kundi, schoolmate. Which is, kaklase siya ng dati kong kaklase. Pre, itong ugali niya, parang may pagka, alam mo na. Since playboy siya eh, lahat ng babae, lalapitan niya para lang maging jowan. Siyempre, matangkad to sa akin eh. Ako, wala akong kinakatakutan eh, matangkad o maliit, kahit may baril man yan. Mapangapos mo lang, paki. To be honest, wala akong paki. Wala kasi akong kinakatakutan. Hindi ko rin masasabi matapang ako kasi takot ako sa sarili kong magulang. Okay? Pero ito nga. January. Nag-usap kami face to face tong dalahing dati kong ano. Ay, tama. Dati ko ng kaibigan kasi nag-snitch eh. Kaibigan ko pa rin if di siya nag-snitch, pero wala eh. It's too late. January 2024. Nagalit ako. Galit na galit talaga ako nun. Sa sobrang galit ko, binato ko cellphone ko nun. Sa harap niya. Nakita niya talaga yun. Kasi grabing galit ko nun, hindi ko talaga makokontrol yun. Kung ikaw ba naman eh, stress na sa akad, na dami mong binibitbit na project, tapos meron ka pang festival upcoming, ikaw lang din yung gumagawa ng mga costume nila gawa sa newspaper, siyempre, sino di mahihirapan dun. Inalabang ko talaga siya hanggang sa matapos yung school year. Sobrang wild nito eh. Nag-away-away na nga eh. To be honest. Around March or April, pre, hindi ko magugustuhan tong ginawa niya sa akin. Hindi na tolong na lang sabi, pinag-usapan natin. Kundi itong minensyon ko kaninang babae na kaibigan na ng dalawa kong kaibigan ding babae. Ito yung sasabi ko kaninang sa circle of friends na tatlo. Pre, pumunta sa classroom namin. Tinawag ako. Kinausap ako. Harap-harapan. Nag-threat siya sa akin na baka kung ano daw magawa niya sa akin pag lumapit pa daw sa classroom nila. Like, ba't di ako pumunta sa classroom nila? Bakit? Eh, may kaklase naman. May dati akong kaklase doon na kaibigan ko rin. Ba't di ko pwedeng puntahan? Like, di ko naman pinapansin yung sinasabi kong crush. Kasi alam ko rejected na ako eh. Dahil sinabi ba naman yung snitch? Biglang nag-aalit nung babae sa akin, parang according sa kaklase ko, I mean, dati kong kaklase, nagdabutaw to eh. Sinuntok to yung upuan. Kasi upuan, alam niyo yun, yung upuan na ano, armchair. Black siya eh, black. Sinuntok niya. Di ba sinasabing racist siya, kasi black yung upuan. Sinuntok niya daw yan. Nagdabog daw. Tapos pumunta sa classroom. Eh na, doon na ako kinausap. Baka ano daw ang gawin niya? Ako, anong baka eh. Di ako natatang. Pero hindi ko naman pwede patulan yun. Kasi, babae siya eh. And I respect all girls. Hindi naman ako tulad no iba dyan. PDD, ay PDD tuloy. Drake, ay. Sorry mga P-Dubay pala yun. R. Kelly. Hindi ako katulad nila. Na pupatol sa mga babae. Kasi ako, hindi naman ako pupatol sa babae. Never akong pumapatol sa babae. Hindi ako nakipagamit sa mga babae. Alam actually yan ang mga kaklase ko eh. At ng mga kaibigan ko rin kaklase. Na hindi ako nakipagamit sa babae. Kundi, mas nakikipagkaibigan pa ako sa mga babae. To be honest, sa mga magkaklase namin, sa grade 12. Grade 12 ba? Hindi grade 11. Dami akong kaibigan babae doon. To be honest, lahat doon kaibigan kong babae. Seryoso ako. Ito mga secrets nila, sinasabi nila sa akin. At pinagkakatiwalaan nila talaga ako. Because I was never a snitch. Tulad nung ibang section na yun, sinasabi ko kanina. Nung natapos na yung school year, yung crush ko, in-unfollow ako sa IG. Di po. Just because on a simple fucking ng buhay ng iba, pwede ka pang mahanakit ng tao. What was the lesson here? Lesson? Huwag na huwag masasabihin yung secret mo sa ibang tao. Hindi mo pagkakatiwalaan. Or better, huwag mo na lang sabihin yung secret mo sa ibang tao. Because Once na malaman na secret mo, pwede ka nilang i-blackmail dun. Kung hindi, sasabihin nila ipagkakalat nila. At doon na mangyayari mismo yung bagay na hindi dapat mangyari. Crap. Tagal natin nagkwenta. Pero yun nga guys, 7:56 na. We have 4 minutes left bago matapos ang The Dreamy Show. Si MSA nag-leave mo ang kumain yata. Tapos, yan. Titingnan muna tayo sa chat room. Ano man nangyari? Where is this? Okay, wala. Boring. Super boring. For KBS. Kala ko KBS na yun. Kalao broadcasting. Agad ko na yung susunod na show. Pero guys, bukas, may mangyayaring malaki sa YTV. Kundi, magkakaroon kami ng bagong logo bukas. Sobrang, hindi ko naman sasabing sobrang kanda because it's almost look the same. But, who knows? Panay kita actually. Although some sa server ng yun, nakita na logo ng my TV na bago. Pero yun, abangan nyo nalang bukas sa fanmade archives pati sa YouTube channel ng my TV. Subscribe kayo doon sa fanmade archives plus pati sa main fanmade archives kung saan napapanorin tayo, kung saan din napapanood yung The Dream Show. Abangan nyo rin bukas, baka may mangyari pa na, baka may mangyaring pasahabog sa my TV, baka may bagong upload, no?
2: Bagong pasabog?
0: Abangan nyo na lang.
2: Ay, sorry.
0: Oo. Oh, bagong pasabog. Abangan nyo. Mag-video tayo bukas. Hindi, joke lang. Hindi ako mag-video bukas. Pero seryoso ako. May bagong pasabog bukas.
2: Yes.
0: Bago nga pala
2: tayo. Abangan. Angga.

0: का फे dito sa Cool FM. May kinikilingan, may pinoprotektahan. Dito po nagtatapos ng The Jimmy Show. Maraming salamat sa pagkinig dito sa Cool FM. Susunod po ang Ask Cafe. Oh my God, MBC. No.
1: Amadaka!
2: PCP, tanto ng palagi!

0: Ayun o. Ayan o, gandang gabi sa inyong lahat. Pinakaunang episode. Kung nga naman, nak na mo po. Uy! Ano, yaw. Mag-unmute nga kayo. Mag-say hello sa ating... Mag-unmute kayo, syempre. Mag-unmute kayo.
1: Yan.
0: Ayan o.
1: Gising-gising!
0: Oo, oh, gising na. Gising-gising. Gising-gising kasi...
1: Gising na ba, jacket na o?
0: Alas 10:30 na, boy. Ibig sabihin, unang episode, unang araw ng Usapang Misawa. Let's go!

0: Ang random naman ng baka.
1: Gagod, may baka, boy. Ang galing yung baka na yan.
2: Iyan na ba yung host, yung baka?
1: Oh, yan yung, yan yung ano, co-host. Yan yung isa sa mga co-host. So, yan nga. Wow, yun po. Buti dito tayo maka... Di naman tayo makaka-copyright niya, ano?
2: Parang nag-copyright.
0: Yung wawawi lang. Pag wawawi i-play.
1: Oh, pag... ABS yun, eh.
0: Absaban yun.
1: Oo. Diyos ko. Ah, sige.
2: Babatukan kayo ni Lito Kamo.
1: Ano tayo niya ni Lito Kamo? Copyright.
0: Copyrighted. Safe naman. Safe naman yun. Police, eh.
1: Imagine mo yung ano yung mismong live stream na ano na vlog ng YouTube. This video has been copyrighted.
2: Shout out.
3: Aray.
1: Hey, shout out. Yeah, no.
2: Yan, yan. Yeah, wala na tayong boost niya ng server.
1: Para di rin tayo makapirate yung pagkama. Shout out namin. Dito ka mo. Shout out sa'yo, pati rin kayo.
0: Lito Kamo, Veni Saturno.
1: Saturno. Sino ba?
2: Lito Kamo. Lito Kamo.
1: Chris. Christian Martinez na din. Yung kending. So yun nga. Dami natin
0: tapos pag-usap. ABC Development.
1: Yun. Yan, TV5 na lahat na yun. TV5. Yung sino mo gumawa ng show ng ni Kuya Will. Basta, kaya shoutout namin lahat yan para hindi kami maka-copyright. Kasi mahirap maka-copyright, boy.
0: Para may bas-bas, gano'n.
1: Oo, para may bas-bas, siyempre.
2: Wala kami pera.
1: Wala kami pera. Hindi. Actually, oo. Wala tayong pera. Kaya, hindi rin tayo maka-copyright. Kasi, wala naman silang paki.
0: Oo,
2: wala. Wala talaga silang paki sa atin.
3: Aray ko!
1: Okay, no? Ayun, palakpakan. Palakpakan. Wala silang paki. Wala silang paki sa atin. Palakpakan. Okay.
2: Wala kami pakialam.
1: Wala kami pakialam. Woo! Ayan, no? Ayan nga. Kagabi yata na nakit na pa na-tease ko na nabigyan ko nung ng sneak peek yung ating mga viewers kung ano mapag-uusapan nating tatlo. Unahin na nga natin. Yes. Nangyari sa Peru? Pagkaalam ko, as of today, wala pa actually na napoproclaim ang presidente ng Peru. As of napaka, ano?
0: Chaotic.
1: Chaotic, pero super unliit nung porsyento ba? Kung kaya, lang, papakita ko kung gaano kaliit. I-share ko yung screen ko sa it lang.
2: Kaya na daw ni Mef yan.
1: O yan, ito. Isisend ako sa ano. Ito, isisend ko yung link. Yan, isisend ko yung link. Yan yung link. Pakita mo kung gaano ka sobrang liit nung porsyento between kay Sanchez, kay Puymori. Pakita mo kung gaano kaliit. Ayan, o. Oh. Asok na, yan pa lang. Yan yung...
2: Uy, halos dikit.
1: Oo, super dikit, actually. Pero si Puymori naman, mabawi. Si Puymori nung nakaraan, parang nag-trail, parang si Sanchez sa atin nauna. Tapos bumalik na si Puymori. Si Puymori talaga yung ano, yung parang nauna at first. Pero... Ayun nga, umano si Sanchez, yan, bumalik ulit si Puymori. So, kung magtataka kayo, kung bakit ganun sa Peru, punta muna tayo sa parang pinaka, pagkaalam ko lang, pinaka super na, pinaka like, root cause ba? Kasi nung panahon na yan, si Puymori kasi, kay Alberto Puymori, yung tatay ni Keiko na, sumalangit nawa na or nasa impyerno man siya, walang pake.

0: yung inflation mas mataas pa kaysa sa anong inflation ng naharap natin. Basta yung parang isipin niya lang sa utak na like napakahirap no panahon na yun sa pero kaya parang si Foy Mori pumasok lang dito and parang gumawa siya ng mga parang economic reforms na yun. Pero yung economic reforms na yun, habang yes, na-save nga yung economy ng Peru, na-save yung economy, pero may pagkakamali pa rin siya na laging very common sa mga diktador ever since human rights, yung corruption, yung siyempre yung pagkasira ng democratic institutions.
1: Sounds familiar.
0: Oh, sounds familiar, di ba? Kaya si Marcos, di ba? Oh, nagki-credit na naman 'tong mga dictator na kasi yun nga they are seen as like saviors. Kasi yun, kasi na-save daw nila 'yung economy, yung ekonomiya doon naging mas maayos naman. Tapos yung kasi a part of their ideology na rin, yung parang part of their agenda ba ng mga Foy Morista, mga ni Foy Mori, yung law and order. Bale, parang a stronger emphasis sa police, sa batas para mababa daw yung crime. Kaya parang may dating din talaga yung mga Foy Mori kahit ganto sila ka you know ka pangit yung reputasyon kasi yun eh, historic, di ba?
1: Very familiar ng 2016.
0: Oh. Rodrigo Duterte yun. Law and order yan. Kaya yun parang yan. Bale, yung parang in simple terms, kung meron tayong Marcos dito sa Pilipinas, yung Peru, may Foy Mori. Kaya imagine mo, bale, itong sitwasyon naman kay Keiko, parang si Marcos Jr. na, si BBM, na
1: tumakbo. Okay, part yun eh.
0: Oo. Pero, ang pagkaiba naman kay Keiko Foy Mori, tas kay Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos nanalo agad. Si Keiko Foy Mori, tumakbo na siya 4 times sa pagka-presidente ng Peru. Tatlong kampanya na natalo siya. Yung dalawang kampanya na noong 2016 tapos 2021, natalo siya by a small margin. Like yung nakita nyo kanina, natalo siya by that small margin. Pakita mo nga, Meps, kung kaya. Yan. Ganyan kanina
2: siya natalo.
0: Noong 2016, natalo siya kay Pedro Pablo Kuczynski, which is dating president ng Peru. Pero, yun nga, napunta tayo sa part na yun na bakit ganito nga ba yung Peru. Yung Peru kasi, for the past 10 years, since 2016, nagkaroon na sila ng 10 presidente. Sounds, head lang po. Pakita ko nga kung gaano ka madami presidente na ang Peru for the past 10 years. So, pakita ko lang. Actually, sisend ko na lang kay Meps. Ito pa.
3: May joke dito. Kanta daw yan ni Janela.
0: Gag. Kanta ni Janela.
3: Mahal kita, Peru.
0: Mahal kita,
3: Awitia.
0: Peru.
4: Pero pre-tanong ko lang. Bakit yung logo naman nung Keiko parang isang tech tip YouTuber, pre?
0: Diba?
1: Parang Linus Tech Tips.
4: Diba?
0: Kasi yung parang
1: Keiko Tech Tips.
0: Bale, yung ano niya, parang
3: Bullish Channel Yarn.
0: Yung branding niya kasi parang sa kanya lang ano eh. Parang ano lang din yung personality cult niya sa party niya. Like K lang eh. Pero yun nga, sinend ko na yung screenshot sa chat ng Cool FM. Ganyan po kadami ng presidente dumaan sa ano yan. Pinakauna si Pedro Pablo Kuczynski. Siya yung tumalo kay Keiko noong 2016 na sobrang liit lang ng margin. Bale, siya sa kanya yung 50% kay Keiko Foy Mori noong 2016, mga 49.87 lang or 49.88. Pero ito nga si Kuczynski na nag-resign kasi corruption allegations.

0: Bumalik naman si Martin Vizcarra. Nung March, de, malitong ano, malitong nakalagay dito. Dapat 2018 yan. March 23, 2018, si Martin Vizcarra pumalit. Tapos nung November 10, 2020, na-impeach siya. Tapos na-remove siya ng Congress ng Peru. Which, unlike sa atin na bicameral, yung dalawang house, may Senate, tapos may House of Representatives, sa kanila, sa Peru, isang ano lang, isang house lang, balik tawag doon na unicameral. Balik tayo doon sa ano, balik tayo doon sa lista. Bali yun nga, tinanggal nga si Martin Vizcarra noong 2020, pumalit naman si Manuel Merino. Si Manuel Merino, nagano lang, dumaan lang siya ng limang araw bilang presidente, tapos nag-resign na kasi, yun nga, nag-protest, tapos may namatay doon na dalawang sibilyan. Eh, hindi naman dumain naman si Francisco Sagasti na somehow na ano siya na maintain naman niya yung parang stability, pero may pagka ano rin, may pagkabaho din daw talaga siya dun sa ano. Pero overall si Sagasti, he maintain, na maintain niya yung daloy ng over ng day-to-day operations dun sa Peru. And yeah, pumasok nga si Pedro Castillo na isa naman sa natumalo kay Keiko Fujimori ng once again pinakamaliit na margin. Super late lang, pero ito naman si Pedro Castillo na tinryin yung mag self coup. Yan nga, natanggal nga siya kasi yung self coup na yun, hindi naman nagtagumpay. And yan, pumalit nga si Dina Boluarte. Si Dina Boluarte naman, ma-explain ko lang, si Dina Boluarte ay isa sa mga pinaka-unpopular na world leader nung panahon na yan. And actually, siya yung pinaka-unpopular actually. Imaginein mo, 2% lang ang approval rating niya. Bali, 2% lang ng mga Peruano ang nag-a-approve sa kanya. Meanwhile, yung majority ng mga Peruvian, walang tiwala sa kanya. Kasi may pagkaano din talaga siya. Kasi siya ay described ng mga taga-Peruvian na oportunista at mapalin lang ganun. Kaya yun, tatanggal siya. Adolf Hitler. Pero hindi naman siya parang Hitler in some way, pero parang super corrupt lang din talaga siya. And opportunist, ganun. And pumasok na nga dito si Jose Heri na ilang buwan lang din siya na Loren Legarda, opportunist siya. Si Pedro Castillo kasi far left, ali parang apaka in Filipino terms, si Pedro Castillo masasabi nating tibak or anak bayan or bayan muna or masasabi ng mga Duterte, mga DDS, NPA, far left. Pero si Castillo naman kasi sa Peru socially conservative, kaya kahit sabihin natin na far left si Pedro Castillo, hindi naman siya totally na pro LGBTQ, mostly economics lang si Pedro Castillo. Kaya yun, far
1: left lang, hindi lang ganun.
0: Oo, pero yun nga, si Jose Heri, tas yun nga, pumalit si Jose Heri kay Dina Boluarte, tatanggal din. At yun nga, si Jose Maria Balcazar na naging presidente noong February 18. Ngayon, ito naman si Jose Maria Balcazar, may pagka-issue din tong ano na to, tong presidente na to, kasi may nasabi na rin siya sa child marriage. Actually, dinefend niya yung child marriage. Dinefend niya yung child marriage before.
2: What the fuck?
0: May article yan. Wait lang, hanapin ko. May ano yan, may yan, child marriage. Wait lang, ito, masahin nyo, galing sa Guardian po yan. Yan, so yun nga, yan. Yan ang inaano ni ano, yan yung parang pinaka-issue ni Balcazar, na yun, tinefend niya yung child marriage, which is very problematic talaga kasi Bakit? Bakit may i-defend niya? Like, child marriage is like a human rights violation kasi walang bata ang deserve na mapakasal ng ganung bata, ganung kabata. Like, why? Pero so far si Balcazar naman naano naman niya yun, na may maintain niya yung parang pagkain. Yan na yung article. Dinedefend niya yung child marriage, which is problematic. Yan. Yeah, yun. Parang ilang parang na natin sa ano, sa Peru. Yan nga, yan lang ka. Grabe ang gulo rin sa Peru. Parang sa atin lang din sa Senado, pero
1: yung changes ng ano, changes ng administration parang Thailand.
0: 'Di ba?
1: Pilipino sa political landscape pero Thailand sa changes ng ano, diba? Leaders.
0: Bale parang in para mas madalian yung ano, yung mga hindi walang alam sa ano, walang alam masyado sa Peru. Pero ang para pwede kong i-compare dito ano nangyayari sa Senado, 'di ba? As far as all of you know, ngayon tinanggal ulit daw si Alan Peter Cayetano or under disputed ata yung Senate presidency, 'di ba? Disputed daw yung Senate presidency. Bale parang ganun yung parang dynamic sa Peru, pero yung sa Peru naman executive, bale yung mismong presidente talaga ng bansa. Parang ganun yung scenario kasi, pero kasi yung constitution nila parang dali lang din mag-impeach ng presidente, parang andali lang matanggal, kaya parang ganun yung parang butas sa Peru. So yun nga, di pa natin alam kung sino magiging bagong presidente ng Peru. If kung ako tatanungin, hindi naman talaga ako Peruvian, pero kung Peruvian man ako, sana si Sanchez. Kasi si Fujimori talaga may problematic talaga. Kasi
1: very partial. Rated K.
0: Yan. Pero yun nga, sana nga si Sanchez kasi siya lang yung parang walang problema. Ano lang siya? Parang politiko lang na leftist na inaano ng mga
2: tatiko rin yung problema.
0: Pero yun nga. So yun ang nangyayari sa Peru. Apakalit pa rin ng mismong resulta. Like, di pa nga dumanin eh. Abutin pa ata ng ilang linggo yan. Actually. Leftist Corino. Ayak.
1: Handa na ba kayo?
0: Hindi.
1: The fact na
0: ang July. O yun, magre-recount pa daw. Tapos yung inauguration pa ng mga presidente sa Peru, usually mga July 28, which is Independence Day ng mga Peruviano. July 28 ang ano, ang inauguration ng mga presidente doon sa Peru. Kaya very ano talaga, very kung Peruvian tayo, baka sobrang kabada natin. Kabada rin talaga. Oh, so na impeachment day, tas doon sa ano, sa Peru, nagre-recount pa ng election nila kasi magulo. Yan lang naman. Yan lang nangyari sa Peru. Apakalate pa rin ang ano, wala pa rin resulta. At commercial break muna. Commercial break muna tayo. Commercial break muna. Eh, okay naman. Pero commercial break muna tayo.
1: Oras na buong kapuluan, 10:53.
0: We're right back.
2: Magbabalik ang usapang Mista Tawa.
0: Matik yan. Pag-uusapan pa tayo. Up next, yung iglesyang ignorante.
3: Introducing

0: Personalize however you want. InnovaStar 14. For gaming, for pictures, for anything.
1: Cross to you. ようこそ、アベミュジカのマスカレードへ。新作リズムゲーム、バンドリ、アワーノーツ、事前登録受付中。
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
3: ルート設定完了。戦艦降下します。
4: 迅速に接近中。モンスターです。
5: 汚染度が高すぎます。
4: ダメ。ダメ。
6: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
7: これは想定外ですね。
8: また神よ。
9: 漆黒の中に刻まれる罪。
4: 準備で。
9: さて、ってやろう。
10: 今日は克服。
11: カオスゼロナイトメア、すべてのカオスをゼロに。
12: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Ayun. Ayun na nga. We're back sa ating show sa Apang Misawa na naman.
2: Hey, giveaway ano ng ano na.
1: Giveaway tayo. Ayun nga. Itong next topic natin, napakainit na ito. Napakainit na ito, super. Actually.
2: Sarap siyang kainin pag may init.
1: Oo, oh, super. Sarap to kainin, actually. Ito. Send ko sa chat. Yan. Ito ang next topic natin. Ayan na nga.
2: Nakapun ako.
1: Disclaimer lang sa mga kapatid nating iglesia. Wala po kaming intensyon na na manira. Bali, ang ito ay itong sinasabi namin ay pawang ano lang ang naiisip namin, ano lang ang na
2: opinion, yes.
1: Ang opinion namin. Kasi ito ay usapang misawa. Casual lang na usapan. Bawal ma-offend dito. Bawal ma-offend dito sa show na to. Kaya kung ano ang pag-uusapan natin, yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Kaya simulan nga natin dito. Jay, ano, yo.
2: Yo.
1: Basahin mo nga yung mismong post.
2: Yung headline, wala lang.
1: Yung okay. Dear Joel Sampang of...
2: blur sa akin. Sa screen na lang ni Terebs.
1: Go. Basahin mo lang.
2: Lakihan mo nga, no? Terebs, yun. Dear Joel Sampang of Iglesia ni... What? Iglesia ni Cristo. This is not the appropriate time to boast that your church infrastructure withstood the recent earthquake in Mindanao. Nakon. What ganito? Pero insensitive to, ha? So, ano na masasabi nyo?
1: So, yun nga. Ako na ako kasi, for me, ang really yun naman, wala akong pagsarili, actually. Kasi anong paniniwala mo, yun paniniwala mo. Kasi, hindi naman applied sa akin. Hindi applied sa akin yun. I-applied sa akin ng kahit anong religion. Kapag Muslim ka, Muslim ka. Katoliko ka, Katoliko ka. Saksi ka, saksi ka. Iglesia ka, ganun lang yun. Pero yung parang pinapamukha mo sa ibang tao, like ito, yung nangyari nga nung June 8 na lindol, na super lakas, na hiniling ko na yung mga tao, mga kababayan natin sa Mindanao ay makaahon agad. Dahil super lakas na itong lindol na to. Actually, this is the strongest. Ganun, yun nga. Sinabi nga sa chat na pag tinatapa ka na magiging insensitive na sa kahit anong, sa magiging insensitive na sa issue. Magiging sensitive na sa mismong ano nangyari. Ayun nga, kahit sunog nga doon sa may parola ata, yun, may parola. Kahit, yun nga, hindi nga naapektuhan yung kapilya na doon sila pa sa parola. Yung kapilya niya sa parola, hindi nga naapektuhan ng sunog. May ganun pa sila, may oras pa sila para mag, para sabihin na, salamat Ama, hindi natamaan ng aming, hindi natamaan ng kapilya namin. Kay buti mo Ama. Ako, kung ganun yung parang feeling nila, like, okay, like, wala naman akong pake. Like, okay naman na be thankful na hindi na so apektuhan yung mismo parang place of worship, di ba? Pero, sa gantong, ano kasi, yung tono din ng mga iglesia, yung iglesia, mga iglesia kasi notorious yung mga yan when it comes to magiging proud sa kanilang religion, na parang apaka perfecto ng kanilang doktrina. Meanwhile, ang laking, actually, ito ang talagang super na issue, na hot issue natin sa ano natin, sa topic na to, ay yung doktrina nila. Kasi apakalaking yan eh, cult. Then because I'm not saying na ano na, ayokong sabihin in a way na, you know, in a offending way na cult sila. Well, if being honest, kung ganyan yung parang ugali nila, di ba yan cult? Di ba yan culto? Di ba? Yan nga, doon tayo sa mismong parang yung butas sa kanilang doktrina. Pinakauna na dito ay yung tingin nila. Yung tingin nila kay Felix Manalo, the founder ng mismong Iglesia ni Cristo. Sabi nila, yung doktrina ng INC, sinasabi nila sa Felix Manalo daw, last messenger of God, fulfilling prophecies about the ends of the earth, according daw sa Isaiah 43:5-6. 5-6 or whatever. Pero, ito ang apak, ito ay misinterpretation lamang. Misinterpretation lamang ito ng mismong ano na yan, mismong verse na. Why misinterpretation? According to sa INC, sa interpretation ng INC, the INC teaches that the phrase ends of the earth found sa mismong sa Bible verse na yan, yung Isaiah 43:5-6, hindi ibig sabihin place, this ibig sabihin na lugar, pero period of time. Inassert nila yung timeline nito, nagsimula noong July 27, 1914, naging rehistradong organisasyon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas after nung or back on the outbreak of World War I. Parang sinisignal daw yung last day, diba? Pero yun na, dito nga papasok yung parang mismong butas. Mga scholar daw na Hebrew, pinapoint out nila yung original phrase ay ginamit ng Old Testament strictly daw as a geographical idiom, which means distant lands or the farthest corners of the world. Sa Isaiah 43 daw, God is speaking to comfort to exiled Israelites, to promising to God to physically gather them back to Israel from the distant nations where they were scattered. Wala pong temporal connection to 1914. Wala pong temporal connection yan sa 1914. Yan nga. Dito nga papasok yung misapply, parang mali yung pagka-apply nila sa Far East at the birth of prey, ganun. So according to sa INC na interpretasyon, ginagamit kasi nila yung ano, James Moffat na translation ng 43:5, which sinatranslate daw nung James Moffat translation na yon, translate as for east, as far east. Tinatranslate nila yung word na east na far east daw. Kinumpay nila yon sa Isaiah 46:11, which mentions a ravenous bird from the east. Yung simbahan ng iglesia ay tiniteach nila, tinuturo nila yung Far East, nire-represent daw ang Pilipinas. Nire-represent ang Pilipinas ay yung atas yung ravenous bird from the east or yung bird of prey ay si Felix Manalo executing God's counsel ba? So, dun sa Far East na misinterpretation na yan, ito na nga yung mismong parang refutal. historians and theologians, whatever, basta, historians note that that in the context of ancient Near Eastern history, the East and the man of counsel explicitly referred to Cyrus the Great. Cyrus the Great, siya ay hari ng Persia, is now modern day Iran. Si Cyrus the Great daw, siya ay famously referred to as a bird of prey. Kasi kilala nga daw siya for his rapid military conquest at na-fulfill niya yung specific prophecy when he conquered Babylon and freed the captive Jews in 539 BC. Now, tatanungin ko kayo. So si Felix Manalo ay basically ay conqueror ng Babylon at siya yung nagpalaya sa mga captive na Jews. Si Felix Manalo pa yan. Eh sabi nga nila, last messenger of the East, last messenger of God. Eh parang, diba parang butas talaga. Yeah, yun parang ano lang din talaga, madaming butas actually ang doctrine ng iglesia. Lalo na sa part na they are the only true church. Are you sure that you are the only true church? Arish, only true church daw. Sure ka ba dyan sa part na yon na only true church daw ang Iglesia ni Cristo? Parang yun nga, parang doon mo na makikita na ay kulto to mga to. Pero yun nga, disclaimer lang, hindi ko rin masabi na in my own words na kasi natok na nga rin doon ako. Pero I would like everyone na mag-research about sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, try to research on it. Kasi hindi naman ako iglesia, wala naman ako pakisali yun. Basta yung mismong ano natin, mismong main topic natin dito sa main topic na to is about sa pagiging assertive, sa pagiging mayabang masyado ng INC. Like, wala naman akong problema sa mga membrong iglesia. Actually, ako naman may mga kilala kong iglesyang membro and nakakasama ko naman sila ng maayos. Wala naman akong problema sa kanila. Wala akong galit sa kanila. Galit ko ay naka-target mismo sa mismong iglesia, sa mismong administrasyon ng Manalo, di ba? Yun. Fun fact, puro INC sa workplace ko.

Pero masasabi mo rin ba na maay silang kasama, hindi naman sila yung super, ano, di ba? Masasabi mo rin ba na, ano, na, na maayos naman sila kasama, gano'n? Masayos naman sila katrabaho, gano'n? Matanong ko lang. Ayun. Ang problema, kung may problema kayo, paano ko na rin, kung may problema kayo sa isang specific na administrasyon na reliyoso, lalo na Iglesia ni Cristo, itarget mo lang sa administrasyon na yun, itarget mo lang sa mga manalo kung ba't ganun yung paniniwala ng mga miyembro nila. Pero kung kasama ng umayos naman kasama yung mga miyembro, may kaibigan kang miyembro, kung may kapamilya kang miyembro ng convert, yun, parang okay. Pero yun nga, sinabi nga dito, yung mga miyembro mismo ng religion, problema. Pero yung religion nito. Pero eh, anay, ganyan talagang ano. Yun nga, disclaimer lang sa mga nanonood na yun, hindi ko po intention namang nira. Hindi ko intention manira. Bale, itong podcast na to hindi para sa lahat. Kasi lahat di, kasi dito sa podcast na to, lahat ng sasabihin ko. Kasi wala tayong filter eh. Wala tayong filter. Buong linggo pinopromote ko tong show na to na wala tayong filter. Kahit hindi naman sa sabihin natin na lahat, hindi naman sasabihin na sabihin ko ay lahat ay cancelable. Yes, nakapagsabi na ako ng N-word before. Pero it's not a discriminatory way. And I'm not saying na okay lang yung magsabi ng N-word. No, hindi po okay magsabi ng N-word. Hindi po okay magsabi ng N-word, ha. Huwag niyong normalize lang yan. Bale, katarantaduhan ko lang yan. And it's all my responsibility na yan. Na since sinabi ko nga, hindi ako racist, maybe, but joke lang. Hindi ako racist. Ang ano ko lang ay yung pagkasabi ko lang nung end, parang as a way to, you know, be dark, pero maybe parang immature way na maging edgy, ganun. Pero hindi ko inaano yung, hindi ko weaponize ang N-word as a way to discriminate. Bali, parang ano ko lang yan, parang go-to joke ko lang. Pero yun nga, parang minsan nagigilty naman talaga ako. Nagigilty ako sa part na, ba't ko sinasabi ito, ganito? Even though, ang laking, parang, ano din yun sa mga African-Americans, sa mga African in general, ganun. Kaya yun, nagigilty naman talaga ako at sinasabi, pag sinasabi ko yung N-word. Kaya parang, huwag niya i-normalize. Katarantaduhan ko lang talaga. Kaya yun. Ako na magbuhat ng responsibilidad. Ako na magbuhat ng mga libe, ng mga kasalanan na nasabi ko yun. Ako naman nagsabi eh. Hindi naman kayo eh. Ako na magbuhat. Ano lang yun. Kaya, yun. Yun nga, yung Iglesia ni Cristo. One last word na lang. Ako naman, hindi ko intention namang manira sa Iglesia ni Cristo. Pero sometimes din talaga, huwag yung pairalin ng pagiging extremista nyo. Huwag yung pairalin ng pagiging extremista nyo. Parang awa na lang. Kasi ito ang pinakamasakit na katotohan. Walang pake ang Pilipino sa Iglesia ni Cristo. Katotoo lang. Hindi sa walang pake na ano, wala silang pake na in a way na dapat lagi nilang pag-uusapan. Wala silang pake dyan. Ang Pilipino may pake lang paano silang bubuhay. Considering na ganito ang gobyerno natin. Siyempre,

0: Ang ilang ang pag-iisip, ilang ang pag-iisipan nila. Hindi kasi naman naisipan kaya parang ganun lang yung parang papakita niyo, parang assertive kayo sa tao. Parang pinipilit niyo pa yung liyo niyo na pa, parang proud niyo pa. Pangit na. Okay lang na maging proud kayo sa pagiging English, o dada pang pa. Pero yun to the point na ba't ganun kayo? Ba't papakita niyo? Parang sasabihin niyo ba na o iglesia ako, ikaw, katoliko ka, ako, iglesia ako, kami lang ang totoong simbahan, kayo hindi, kaya pupunta kayo sa impyerno, kami sa langit. Parang bakit naman ang ganung narrative? Parang parang tinutulak niyo yung mga tao kaysa hinihila niyo eh. Parang ganun ba kayo? Like, anak pa kayo ni Jesucristo or anak kayo ni Manalo? Ganun lang. Iglesia ni. Kaya ang dami nagsasabi, INM eh. Iglesia ni Manalo. Ayun. Anak ako ni Manalo. Pero yun nga, yun, si Manalo lang, isang Manalo lang ang aani namin, ang kasambay namin, si Mayor Jose Manalo. Pero yun nga, wala naman alam problema sa mga iglesyang miyembro. Okay naman sa akin na okay na iglesia ka ganun kasi karapatan mo yan. Constitutionally guaranteed yan. Freedom of religion. Remember that. Pero huwag mong ipipilit sa ibang tao. Ha? Huwag niyong ipipilit sa ibang tao na pag iglesia sila. And syempre, parang awa nyo na kada eleksyon to, huwag kayong mangilam sa eleksyon. Kasi tayo, ang Pilipinas ay secular state. Paano nga tayo magiging secular state kung may isang reliyosong organisasyon na nangingilam sa mismong eleksyon? Parang wala din kwenta ang pagiging secular natin. Parang wala din kwenta yung separation of the church and state. Parang wala din yung pagganan natin. Totoo bang demokrasya yan kung may nangingilam na iglesia, may nangingilam na isang simbahan na pinupwersa ang mga miyembro na iboto ang specific na kandidatong yun? Eh kayo nga, itas kayo, magkaano kayo ng rally habang binoto nyo yung ano mismong in-endorso nyong kandidato ng 2022 na yun, nagaano kayo, you're calling for better democracy, better transparency. Better transparency ba yan? For transparency and democracy ba yan? Para sa Pilipinas ba yan? Para kay Duterte lang yan? Exactly, yun ang sinabi niya. Walang pakialaman ang dapat. Desisyon na dapat ang yan ng mga tao. Exactly. Ganun lang yun. Yan. Walang pakialaman ang dapat. Ganun dapat ang buhay. Kaya nga tayo ginawang individual, di ba? Individual na tayo, hindi naman tayo conjoint. Walang pakialaman ang dapat. Sari-sarili tayong buhay. Kaya Desisyon na dapat ng tao. Wala nang sapilitan. Huwag kayong manupok na mamilit. Kasi, wala eh. Iglesia, eh. Parang minority lang iglesia actually. Apaka-ingay lang na minority na yun. So yun nga, time check. 11:20 na pala. Okay. Commercial break muna bago tayo sa last topic ay ang bigla ang pagkamatay nila Rene Paterbonya at Divine Adini. Babalik tayo.
1: Since's Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Since's Cola, refresh your life.
2: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with Ospen Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
3: V-Care 들어보셨나요? V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, Niyaru.
4: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman.
5: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm.
0: Ayan nga, magbabalik tayo. Bago tayo mag-move on sa ating next topic, advance ko na to. Happy Chewy Day. Happy Chewy Day sa ating mga sa ating makne ng Twice. Siyempre, walang iba si Cho Chewy. Happy Chewy Day! Happy Chewy Day! Ilang oras na lang yun.
6: Happy Birthday!
0: Yan. Happy Chewy Day. Yan. Ready? Okay. So, yun nga. Ayan o. Yaw. Basta naman. Gising pa kayo. Gising pa kayo?
7: Ay, gising na. Gising.
8: Gising na gising.
0: Kasi, need ko rin ng Lahat kayo mag-admit. Kasi, need ko ng... Pali ba kami alam about kayo dito sa ating next topic? Kasi about to sa biglaang pagkamatay at hindi natin inaasahan na pagkamatay nila Rene Paterbonia at ni Divine Nadili. Actually, lang akong hindi pa ako masyado super informed about sa ano nangyari. Pero pag alam ko, nalunod daw, di ba? Nalunod ba, Yaw? Yaw? Nalunod?
7: Ha?
0: Nalunod ba?
7: Pero nawawala.
0: Nalunod? Go. Ano lang? Di ako masyadong informed. Fully.
7: Same lang tayo. Di pa ako masyadong informed. Konti lang yung nalalaman.
9: Alam ko sabi ng iba nalunod. Pero sabi daw ng iba, hating niya yata.
0: Hating.
8: Parang sabi talaga na parang sabi talaga
7: ako lang din sa ano.
0: Kasi parang nakikita ko rin sa Facebook na parang ano din, parang very sketchy sa anong parang sa response din ng Ateneo, like parang nakita ko nga rin sa comments daw yung nanay daw ni Rene na laman lang yung pagkamatay ng kanyang anak through social media daw, hindi daw sa mismong communication channel ng Ateneo. Like, bali wala silang alam until may nagpost daw sa social media. Ganun. Like, parang unsketchy in a way. Yun talaga.
9: Parang tinatago nila yung pagkamatay.
0: Oo. Parang may pagkano din talaga. Kaya parang dun din nakakapagtaka.
7: Like, dapat sa kanila muna yan mauna eh. Sa kanila dapat muna malaman.
0: Sa Ateneo dapat muna. Like, ba't ganun? Like, paano kaya? Tapos, accidental drowning daw. Eh, parang, doon pa lang sa mismong wording din, parang, accidental ba? Or parang, kasi pag, parang, sketchy din talaga. Super sketchy actually, yung sitwasyon na to. Kaya gusto ko rin talagang ipag-usapan about tong, botong topic na to. Kaya in-include ko to sa tatlong topic na dapat na ipag-uusapan ko na yung gabi. Kasi it's like isa rin to sa mga hot issue din yung June. Kaya parang gusto ko rin pag-usapan, like yun nga. And ayun, pakita mga maps yung sinend ko. Ateneo statement nila. Like, yun nga. Very sketchy din talaga, kaya yun.
8: Si si Tiger B naghahanda ng TOC. Tiger B, pakita
9: mo daw. Ayan.
0: Yun. Kaya pakita mo lang. Okay lang. Basahin ko lang from top to bottom. The Ateneo de Manila University continues.

Kaya yun. Kaya yun, parang nakapagtaka din talaga, like, it's unfortunate na ganun nangyari. And I hope na yung Ateneo, maybe they do something more in substance na makamit yung hustisya ng pamilya ng Parehas. Kaya yun. And yun nga, thanks to the magnitude nung gantong loss, I would like to request isang minutong katahimikan muna para sa dalawang bagong anghel na papasok sa kaharian ng ating Panginoon. 1 minute silence, please.

0: bale, ako ay kahit saan akong network, ay ako pwede naman ako. Basta ako as long as I have a show, as long as I can, you know, I can say stuff in a show like this, I can be at Smile, I can be at Cool FM. Basta ako, wala naman akong problem doon. I am not exclusive, okay? Yan nga, may bas-bas na ako kay Yao. Isn't that right, Yao? Admit ka nga, boy. Admit ka, boy. Ayan
1: mo yan. Oh, yes. Tama yung narinig nyo. Freelancer si Miss Abadito. Yes, welcome siya sa Smile. Shoutout yes. Din sa Smile Radio. You know?
0: Yes.
1: Kala Gio.
0: Yes. Gio, miss ka na namin dito, actually. Pero, naintindihan ko naman ang sitwasyon na nangyari nung nakaraan, which is, yes, alam niyo naman yung parang biglang exodus. Pero,
1: saka balay nyo rin naman, malay nyo rin na baka mag-collab sa, sa susunod. Time will tell.
0: Yun nga. Time will tell talaga. Pero, overall, kami po mag-confirm na wala po bad blood sa tisa-tisa. Wala po kaming
1: kaway.
0: Wala po kaming net, parang mala-network na war. Kasi after all,
1: yeah, supportahan na lang.
0: Supportahan to na langawayan talaga kasi bakit mag-away? Bakit din talaga mag-away? Kaya yun. Shoutout sa Smile, shoutout sa Maytulugan, shoutout sa magiging shows ng Smile. And speaking of shows, o nga pala, isegue ko na rin yung mga upcoming shows na rin dito sa Cool FM, which is wala akong listahan. Yo, ikaw na mag-plug.
1: Yung ang show dyan yung Freestone. Alam niyo na kung saan saan base yun. Sa wag po.
0: Oh, yun
1: yan yung possible na new show. Yan pa lang. About naman sa hiring ng new DJ. Siguro soon pa. Pababa, namin to eh. Pabaungan muna namin tong pool. Bago kami mag-hire.
0: Bago sila mag-ano. Kaya yun.
1: Uy. Ibang show na yan. KMSA yan. Yun, shoutoutin KMSA.
2: Okay, bakit may NSA show ay?
0: Shoutout kay Gatas.
1: Yun, MSA Gatas. Padalhan mo kami.
2: Hindi po ka ba yun ay?
1: Yung Tita Mips Magazine, kailan nyo itutuloy yan?
2: Ay, dituloy na. Ay, dituloy na.
1: Kailan?
2: Same Friday.
0: Baka na naman.
1: May ba? Ayan, baka nagpadala na. Nagpadala na ng Gatas.
0: Ba't yung Gatas ang ano, datkit? Datkit yung Gatas?
1: Dapat ano yan ha, MSA Gatas dapat yan. Pag baka iba yung ibigay kay Misawa eh.
0: Anong datkit boy?
1: Nabalatkit na, baka ano yan, iba na yan.
0: Iba yan boy? Bakit galing sa ano, hotdog?
1: No, yan na nga. Iba yung pinigay sa'yo. Yan yung expired.
0: Gagoy.
1: Expired na, ano yan, Kat? So, yun. Yan yung senyales na expired siya.
0: Alat? Malatkit din?
1: I-refund nyo yung pera.
0: Yan nga. Time check pala, 11:50 na. 10 minutes. Wala na tayong commercial, pero I'll use this time na let's have a chat, you know. Yun nga, I'm glad na nagkaroon tayo ng show, nagkaroon ako ng gantong show. It's been a while din, nagkaroon ako ng show. Kasi, kailan naman last time nag-show? Last year pa.
1: Yun, so, congrats din sa pagbabalik ni Hitler, ni Misawa.
0: Wow,
3: congrats Misawa, woo!
0: Karin nga.
1: Ang nagbabalik.
0: Yes. Last year.
1: Huling appearance mo rin dito sa call nung ano pa, nung may tulugan pa. Sa may studio pa.
0: Oh, may studio yung pa. Last. Oh, last ko nun. Tapos, yung pinaka Roblox last na show ko talaga nung ano, yung Wawa Willy. Oh, yung Wawa Willy.
1: Yun.
0: Na hindi ko na matuloy-tuloy. Hindi ko na matuloy-tuloy kasi, ewan ko ba't, eh, di ko matalo yung

0: Roblox. Like, alam, okay, picture nyo to, parang, let's say, naglalaro ka ng Roblox, di ba? Like, nag-enjoy ka lang, ganon, tapos biglang nag-hang. Tapos bigla siya nag-hang.
1: Yun yung ano, yun yung panira sa moment eh, mga tira, mga hang.
0: Bigla siya nag-hang. Tapos, let's say, pasensyoso ka ng araw na yon. Let's say, inintay mo lang hanggang, let's say, kumalaw siya, ganon. Tapos, hindi na talagang gumalaw kahit ilang

0: problema dito. Minsan nagsistatic siya. And minsan, pinitan akong re-reconnect ko yung HDMI, tapos babalik ko na naman. Kaya yun. Parang kung problema rin itong computer na ito. Kaya iniling ko nga lang mag-laptop na at least maayos yung makakapaglaro ko ng Roblox, ganun. Pero wala eh.
1: Kaya sakto lang.
0: Kaya yun, parang... Parang...
1: Same thing din sa Cool Studios yan eh. Kaya hindi kami nakakapag-studio ngayon kasi nung yung current ata, malag. Sobrang lag, hindi siya playable sa iba.
0: Oo.
1: Kasi sobrang lag nga. Kaya...
0: Sa ano din?
1: Siguro sa assets siguro, sobrang dami.
0: Oo, dami ding assets. Make mga camera ba, yung mga ano dun.
1: Oo. On working pa rin yun, siguro inaayos pa. Maybe soon siguro magiging available na siya.
0: Hopefully. At tas ano din, one thing din. Actually, recently, the past few days, minsan nga din, tinatry, gusto ko ang itry ulit mag-Roblox sa computer ko. Kasi, for some reason talaga, I wanna break, gusto ko yung balik, yung Wawa Willy. Maybe sa anong man ang gagawin nila, Gio, ano man yung magiging production company, Mix and Match. Open mo ba yung Mix and Match? Yung dating Scotch tape? Or di na?
1: Siguro ano, sila na ata yan eh. Sila na ata yung matasabi nyo. Siguro naman, oo.
0: Oo, yun.
1: Nakapag-promote din sila dito nyo.
0: Kaya yun, parang someday, hopefully, na... Kung maayos man tong computer ko, wala. Babalik natin ng Wawa Willy season 3. Pero hindi ko alam, balik talaga.
1: Hopefully.
0: Tapos kung magsi-season 3 tayo, gusto kong studio, yung pinakahuling studio ng mga Jaggers. Which is yung, ano ba yun? Yung studio ba yun?
1: Yung studio Jaggers.
0: O studio MGA. Yeah, yun, kaya gusto ko gamitin yun. Like, yung design nun, tapos yun, parang papalit na ng Wawa Willy, ganun. Pero, that's in the future, time will tell, pero hindi ko alam, not sure, kasi itong computer ko din, kasi itong taon na, actually no, 9 years, 9 years na to.
1: Ang tagal na rin.
0: 9 years, and I'm glad na hindi pa siya sira. Kasi nakuha ko, binili ito ni Papa ng 2017. Inuwi niyan sa Pilipinas ng bago mag-pandemic na uwi niya to. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yung paggamit ko dito. Ayun, parang nagkakaroon na rin ng ano, hindi ko nga ma-install yung Windows 11 eh. Kahit gusto ko mag-Windows 11 eh, ayaw nga rin eh. Yeah, yun. Time check, 11:56.
1: Malapit-lapit na rin.
0: Tingnan tayo ng kanta. Bago tayo mag-end, mag-twice nga muna tayo. Play mga ano, What is Love? Bago tayo mag-end.
1: Terebs, What is Love?
0: Yan.
1: Naglalag kasi mugi ko, yun. Boy na kay Gio,

marurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: Arraico.
1: Okay.

basically.

Hey, fuck these.

I'm going to go to the next one.

Sí, y ahora, por favor.

Thank you.

Ita Mips Magazine. Ay, ay, ay.

0: Sorry, Mex. Hindi ko marinig yung mic mo, Mex.
1: Chapi ka, Chapi. Chapi.
0: Hello. Ano?
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello. Hello. Okay, okay na. Medyo okay, okay na.
0: Hello?
2: Hello, no.
0: Sorry.
2: Type mo na lang, Mebs. Pa-chopi-chopi minsan eh.
0: Ito ko na i-display. Ito ko na mag-anti.
1: Aray ko.

0: Ang daging vibe.
1: Ayaw!
2: Aray ko!
0: Hello, hello, hello. Kapit ka earphone, ya, araw na mag-alim, sige. So ayun na nga guys, welcome sa Dita Mets Magazine. Yun, di ko alam, kakapasok ko lang, ano bang topic nitong sinips? Basta kakauwi lang namin from Queso de Bola, este Queso de Bola, yung galing Reliance sa TV5. Nanood kami ng ano, ng Vibe, of course. And madami ang mga performers. Ang pinaka-highlight talaga doon is ang pinakahuling part, ang mayonnaise. Gabi, talagang tayuan ang studio. Napaka energetic ng studio.
1: Solid.
0: Huwag ka nang mawala. Mas okay na yung mic mo, Meps. O, ikaw na sa show mo. Solid na ang mic mo, solid.
3: Nag-earphone na kasi ako. Ay, nag-earphone na lang ako. Ang yun talaga, pag-earphone.
0: Ayan, mas maganda quality, pe. Night and day better, pe. Mas okay.
3: Kaya pala.
0: Ay, nga pala. Okay. Sa ating POC na si Terry B. Hinanap ka po ni Anna Ramsey.
1: Yes, sorry. Ay,
0: ayaw! Hindi ka nagpakita.
2: Aray ko.
0: Buti pa kami ni Kino.
1: Ay, ayaw!
3: Ito pa nga. Ito pa nga.
1: Ito, kukwento ka. Sorry, AJ, ah. Ito nga. Habang nanonood kami ng Bite, syempre habang di pa tawag dito, habang hindi pa kini Queen Nai, gabi si AJ, titig na titig kay Queen Nai.
0: Ay, oy, connection hindi.
2: Aray ko.
0: Nakatugot ko ako sa stage, nakatugot ko sa stage at sa mga equipment. Ay, nag-ahoy.
1: So,
0: okay.
1: Ulitin

0: yun, sa so, ito, bago mo yung guide, ulitin ko na lang yung nangyari since baka mahinang quality ko. Sa atin din naman si AJ, ganito nga nangyari. Kanina, nandun tayo sa bahay. Diba, AJ, naalala mo?
1: Ah.
0: Diba, nandun tayo sa 7-Eleven? Yung natawag dito, nung dumating na si, tawag dito, si Sen, etong ginawa ko. Nagpanggap.
2: Okay.
0: Diba? Naalala mo? Yung pagpasok ni Sen.
2: Go.
0: Yung pagpasok ni Sen. Diba? Hi, ako nga pala si Terry. Ayun, tawag ka pala tawag nila yung
3: ay,
4: tapos yung takbo mo pa noon sa ano.
5: Aray ko. Aray ko.
0: So, Terry, ano yung reaction mo nung nagpanggap ako? Kumat mo nga. Kasi, nagpanggap ako na binang ikaw kasi parang feeling mo nandun ka na sa vibe. Ay, parang makita mo si KMP. Eh, si Ana naman si Ay.
1: Tapos si Maps naman, nag-POC Ay.
0: Kung ayaw sana mag-TOC, di ko kaya.
5: Aray ko.
0: At the moment nakalagpas na ako sa TV5 na Baliches.
3: Grabe.
0: Nasa SM Nova na ako.
1: Malapit na ako. Hindi ka kala ko nakauwi ka na.
0: Ang sabi ko nga baya into bago ako ang start ako 10:30 kaya ako start ako 10:30 dahil nasa bus ako eh.
1: Okay.
0: Asan na yung
1: dalawa mong kasama?
0: Wala pa nga eh. Wala pang update. Pero pauwi na yun.
1: Naghiwalay na kayo after ng ano?
0: Oo. Basta nasa, okay. Nasa Cubao na, doon na sila. Doon na kami naghiwalay.
1: Okay.
0: Ewan ko pala. Basta ito nga. Ito pa kanina. Ulitin ko ulit yung nangyayari. Nasa loob tayo na sa audience entrance. Yung kami ni Nayo, di ba nagkakitoy kami ni Nayo habang naghihintay doon sa MVP. Nasa loob tayo noon. Yung upuan, kami ni Nayo, nasira ng upuan, nagbagsakan kami.
1: Alam pa kung ano yung sa upuan na yun? Dahil na dalawang upuan na sira, nadamay pa si Nayo.
0: Ayun nga yun. Kasi tao dito time na yun, dito yung kumakilig kay TCP yung pinapakinggan. Ano yung pinapakinggan sana dapat?
1: Ito. Hindi ko may maalala kasi nakapokus na ako dun sa pagtumba nyo eh.
0: Kasi yun lang naman na nyo. Ayun lang.
5: Aray ko.
0: Kaya nga kasi nangyari.
1: As in, guys, ang epic talaga na nangyari yun. Hindi ko alam kung anong ginawa nitong dalawa, ni Yo, pati ni Meps, to the point na yung upuan, yung isang paan ng upuan, na bale, ayun, bagsak silang dalawa, nahulog, lug.
0: Ito, sabi ni Terebi, di naman daw ako payat. Wow! Oy, pagkasita pa tayo. Hello. And hindi naman naka-tune in sa Smile, pero hindi naman siya naka-tune sa mga sa Smile, pero nag-watch party sila. Nag-watch party. Oo. Andun sila. So, yun yung nangyari.
1: Enjoy lang medyo mga taga-Smile.
0: Hello? So, yun.
1: Ito nga. Sa kalokohan ni Meps.
0: Marami pang mangyayari. Pero bago mo na, malapit na ako sa pababaan, magkukomersyal break muna tayo. Magbabalik muna ang app. PM, paglabas ng ilang paalala. Ano yung nasa background? Muna. Ano yung nasa

0: titig PV5.
1: Halatang halatang PV5 coded lahat eh.
0: Yes.
1: Tama ka lang, so, tama na yung pangalan ng show nyo, Tita Meps Magazine, kasi TV5.
0: Yes.
1: 5 episodes.
0: So, ayan. Lapit na ako. Sinag-bake na tayo kasi malapit na ako pababa. Kasabayan na ako. Magbabalik mo ng TMM, magagabis lang ilang paalala. Ah!
1: Mebs, yun yung tanong ko na yun, Mebs. Tinulak mo ba yung queso de bola dun?
0: Ay, tinulak yung queso de bola. Ah, tinulak bago, sige, bago natin.
1: Tinulak mo ba? Nag-roll ba?
0: Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi ko tinulak.
1: Wala kang hello? Tinulak. Wala kang tinulak. Wala kang tinulak.
0: Wala tinulak. Pre, pre. Wala.
2: Pre, hindi
0: wala.
2: Niya, wala. Hindi nga tinulak, pero tinikman niya ay.
1: Uy!
0: Uy!
1: Ay! Pinagbabawal yun ang technique.
2: Ay.
1: Pinagbabawal na technique.
0: No. Yan kasi. Yan ang effect ng pagiging clumsy ko. Since malapit naman na ako. Sige, may malami ating iba pa yung quirky kung pwede mangyayari. Pagbabalik mo ng TMM. Pero bago mo na yan, thank you Gio at mga tagasman na ng Kiki Watch Party. Hello!
1: Ano na lang? Bago ka muna mag-commercial na may kaparating na special edition ng News Radio ngayon, alas 9 hanggang 9:30 ng gabi, Monday. At saka meron po kaming special coverage na pwede ninyong coveran alas 2. At kami mag-ready dun para sakali hindi na lahat eh. Oo, kasi impeachment ni Sarah eh. So, abangan
0: niyo yes.
1: Bukas. Bukas? Sa Monday, yes. sa Monday.
0: Ay!
3: Aray ko!
1: Abangan niyo lang
0: din. Mag-clear siya Monday.
1: Tsaka abangan niyo din special edition ng storyline. Maaari baka ma-preempt yung prime time lineup ng pool. So, abangan niyo lang yan. To be announced.
0: Yun yan sa... Gio, i-announce ko yun mamaya bago ako mag-end kasi may announce ako dyan dahil sa ma-apekto na schedule ko. So, abangan mo yan mamaya sa aking pagbabalik. So, thank you, Gio. At since malapit na ako bumaba.
2: Gano'n pala?
0: Balik mo natin sa mga mag-end.
1: Malapit na nga! Pagdating mo ba sa TV5, bumayo ka ba?
0: No, hindi ako bumabayo. Hindi ako gaya ni MMC, pero mamaya, may sasabihin ako. Mamaya.
1: Uy!
0: Mamaya.
2: Mention.
0: Ay! Dito wait
1: mo sa show.
0: Magbabalik pa lang Tita Mess Magazine, malapit na ako. Malapit ako bumaba ng bus. We'll be right back. Commercial muna tayo.

0: at the moment, naglalakad.
1: Paano lumakad?
0: Okay. Slow walk.
2: Slow mo ang pote.
0: Slow walk.
1: Ganun maglakad si Meps, yung maging tagal talaga na hindi magagalaw yung katawan niya.
0: Sarap, ay. So yun, nagbabalik tayo. Habang naglalakad, pati papuntang tricycle. So, kahit kinarong ni Gio, hindi kami nag thank you guy ni MC. Alam ako ang ginawa. Nag-post kami na manamacho line.
1: Aray ko.
0: Peace, guys. Eto nga.
1: Ito ba yung statement na yan, Mr. ano, Mr. Transmitter?
3: I attest to that statement.
4: Oh, ayaw!
0: Hindi kasi ganito!
1: Che, pakina ka na. Ko.
0: Matatawa kami kanina. Listen, habang bitawag dito, habang nag-ibiruan, si Sen, nag-post ng Manamacho 19.
1: Ayaw! Macho 19 lang ko.
0: Oh, please, guys. Wait lang. Sasakay na ang tricycle, wait lang.
1: Ayan na, tricycle na. Eh, alam niyo
3: na.
1: Hindi tricycle, trike patrol kasi yan eh.
0: Ay, pwede kanto?
1: Well, nandito pala si TCP.
0: Ay! Hello, TCP.
3: Ayan na si TCP.
0: Pauwi lang. Pauwi ka lang. Ah, hindi din. Ito sa
1: pagkakakakakak. Pero yun niya, hindi siya, hindi nagta-tricycle si Mips. Nagta-trike patrol yan.
3: Trike patrol?
2: Mga pre.
0: Mga pre.
2: Rinig niyo ba ako?
1: Oh, rinig ka.
2: Alam mo ba, Gio. Oh. Alam mo ba si Maps kanina sa TV5?
0: Oh, pre, ang
2: dami niyang nasira, pre. Upuan ng TV5, cellphone ko, yung likod niyo.
4: Bakit naman napaka-destructive behavior?
3: Ewan,
2: sinira niya na.
3: Hi, Sir Pao.
4: Hello!
0: Hello po, Sir Pao! Hello po!
3: Tinex, nalinigan ng monoblock chair sa vibe.
4: Bakit naman may
2: pagsira?
4: Bakit namin naririnig akong destructive behavior na? Nasisirang likod. Kawawa naman yung likod ni Yo. Nasira na sa kakabuhan.
0: Hiyan ako. Sige ako. Kasi nagkakapagkawa dito. Habang nagkakatuan kami. Kasi umusik ako, nasa gilid kasi ako. Nasa gilid si Yo. Ayun. Biglang itong bayit na si Yo po. Ano?
4: Anak lang.
3: Hindi na kaya ano nagsampay. Hindi ko makalimutan yun. Tinginan lahat ng tao sa amin nun eh.
4: Buti hindi na ere.
3: Sa waiting area po yun, Sir Pao.
4: Kuya Pao na lang, wag na sir. Kayo naman, para namang others ako dito.
3: Kuya Pao pala, Kuya Pao.
4: Para mawala tayo mga pinagsamahan, gusto naman kayo. Meron lang
5: ako dito sa gabi. Magandang gabi, mga real V's. Andito na
4: akala
5: po
4: ko ba matutulog ka na, Sen?
5: Andito na muli ang taga-saksi ng nakasira ng monoblock kanina. Oh my day.
4: Oh my God.
1: Gago.
5: TLDR, nagdabog si Meps. Ayun, nasira yung monoblock.
4: Ay,
5: Kagising ko lang po. Kagising ko lang. Magandang gabi ulit sa inyo. Kakagising ko lang.
4: Kakagising mo lang. Akala ko ba natulog ka na? Sabi mo sa kabilang Discord, matutulog ka na eh.
5: Natulog. Natulog.
1: May
5: sabihin niyo po, natulog. Okay. Eh, wow. Pining po ako dito eh. Pining po ako dito ng taong bayan eh. Kaya,
1: hope your friend be the same. Sabihin mo na lang, binayaran ka ng maleta kaya nagising ka.
4: Nang malita? Malita ang
1: pinayon sa kanya, malita. Malita. Sino ka nasasira ng monoblock? Di ko narinig kanina.
5: Kulangin na lang po kung magkano.
1: Sino nakasira ng monoblock? Di ko narinig kanina.
4: Si Meps.
2: Dalawang monoblock nasasira, kipre.
0: Ako talaga ng
2: dalawang monoblock yun.
4: Pati likod ninyo na damay sa galit ni Meps.
5: Plot twist. Babayaran niya ni Meps.
4: Magkano? Magkano yung babayaran ni Meps?
5: Damage to property po eh.
4: Kakasuhan ang suspect ng patuloy na kasong unjust vexation.
2: Guys, alam ko ba si
4: evidence resulting to damage to property at serious physical injury. Oy, teka lang, ipa-plug ko lang pala mga kalamaw ha. Sa darating na Lunes po, Sunny Puwersa, ang News Radio, ang Cool TV, ang Navarro Stations ha. Sa bayan din, dadali sa inyo ang mga
2: Navarro,
4: pinakahuling kaganapan sa impeachment trial ni Vice President. Tapos sa July 6 po ng alas 11 ng gabi, abangan nyo po ang special na edisyon ng News Radio ngayon. Simulcast po tayo sa lahat ng Cool TV, Cool FM, Smile, News Radio, sa 89.5 Manila SDR at sa lahat po ng ating mga kapatid na himpilan. Napakalaking news event po ng impeachment. So samahan nyo po kami sa mga susunod na araw. At tuloy-tuloy na po yan, live stream na yan. Teka lang, may naririnig akong plug na. May naririnig akong ano. Ano yan?
1: Ano yan?
0: So, ganito na. Galito. So, maraming malaking event yung mangyayari. So, dahil dito, sinabi na ni Duke kanina in the storyline, next Saturday, wala mo na Tita Mips Magazine next Saturday to keep waiting.
5: Ako magpapagaling na si Tita.
4: Hanggang sa muli Tita, isang linggo lang naman namin hihiramin. Hihiramin na namin yan after 92 days kasi may 92 trial days tayo sa Senate.
0: Yes, okay lang po. Okay lang.
5: Hanggang sa muli Tita Mips.
4: Grabe ka naman, Sin.
0: Grabe naman, Sin. Pwede mo lang kumagsin, ha?
4: Pinatay mo naman si Tita Mips.
5: Wait lang.
0: No!
5: For context, mga kalamaw natin sa Lipunan. Mga kalamaw natin sa bagong Lipunan. Ito, for context. Ayan, ipopost ko dyan. Ayan. Pakita nyo yan, na picture.
0: Ano yan?
5: You see that sa video chat?
3: Ay, oo, nakita ko yan.
0: Ay, hanggang sa bulit-bulit.
3: Captured by yours truly.
4: Oh my God.
5: Ginawa namin yung mugshot.
4: Sa bulit. Grabe.
1: Tanong ko lang.
4: Sabi ang pagmamahal niya.
2: Okay, mabigat si Meps.
4: Grabe kayo, ha?
2: Mabigat si Meps.
0: Ito, mabigat talaga ako. Ano sa ako ni Therapy?
3: Pero Pe, ba't naman nasama si Yo sa pagkabagsak niya?
0: Siyempre, kasi magkatabi kami.
5: Nakapatong.
0: No! Hindi! Kasi madalas kasi yung tawag dito! Kasi
4: Ay! Oh my god, ayan yung favorite natin DJ.
5: Kinari ni ano, kinari ng legs ni si Meps. Kaya ending, naputol yung paa ng upuan. Nag-rockabye baby.
4: So rockabye baby.
5: Why baby, rockabye.
4: Ayaw!
1: Aray ko.
5: Bayaran niyo daw yan, bayaran niyo daw yan. Wala kang kasalanan.
4: Yes, yes.
0: Okay, ako naman do, yung mga taga-vibe naman, pinamusta naman kami, kung okay lang naman kami, okay lang naman. Sabi ko, kami ni Yo, okay naman kami. Nilabagsak kami. Kaya ang ginawa namin, yung dalawang monoblock, pinatin namin, kahit di ulit makasiya. Yun yung mangyayari, yun ang nangyari. Tapos ayun, bago kami, tapos ayun, dedyo na kami ng vibe, pero, mas malapit ako sa bahay, kayo muna mag-take over. Eh, kung sino mo sa inyo, kayo muna mag-take over hanggang malapit ako ng bayan. So, kayo muna go.
3: Show mo take over namin.
5: Grabe.
4: Oo nga eh.
5: Grabe. Ano to, taan ng pinakabaya? Grabe ka,
4: it's our program. Tap insert yung meme na Bugs Bunny na nakakamay. It's our program.
1: Okay.
5: Bari di nagbagsakan. Nagpatong nga eh. Nagpatong nga itong dalawang to eh.
3: Ilan?
5: Paano hindi mo mabagsak? Dalawang mab... Isang mataba, isang mapayat. No way.
3: Gagi.
5: Yung joke natin kanina. Yung joke natin kanina. Ano yung M2?
3: M2M? Hindi M2M, pre. M&M.
5: Ah, M&M. Ah, yung ano, yung chocolate. Yung chocolate.
3: Ah, yung chocolate, pre.
5: Kaya naman pala, M. After mag-talk sa M&M.
3: Gagi yung side chat.
4: Ay!
5: Kala mo inuporte, no? Porkit nakita yung ano eh. Porkit nanonood, hindi na sa'yo
1: tinanong. Oh my god.
5: Kala mo walang nangyari sa mesa nin eh. Yeah, halatang hindi, halatang hindi guilty. Yung drive mo sa capsule. Ay oo, sininghot yun.
4: Bakit may usapang drive mo dito?
5: Ay!
4: Kailangan ba ni Tita Mips ng drive max?
3: Opo. Ay.
4: Itsura pa lang naman ni Tita Mips, hindi niya kailangan ng drive max, pre. Mips is in the prime of his life. The fact na nabagsakan niya si Yo, ibig sabihin ka
3: po siya. Oy, sabi ng TOC. Sabi ng TOC. Sabi ni Anna Ramsey. Napo po. Napo po.
4: Miko. Tawag na Miko.
5: Ano dito na siya? Andito na siya.
1: Ito yung tanong.
5: Andito na yung
1: nabagsakan. Last na talaga ito na tanong. Last ko lang ito na tanong.
3: Andito na yung nabagsakan. Ayan na po si Yo.
1: Paano
4: parang
1: nabagsak si Meps
4: kayo? Na, ah, wait, teka. Gio. Oh. Ibig sabihin na fall si Meps kayo?
3: Yo!
5: Tama po yung sinabi niyo po. Tama po yung sinabi niyo po. Yun po ang balitang kumpirmado sigurado po.
3: Uy! Uy! Dahil ang mo!
5: Ay! Paano yan? Naglago na! Yung post mo naman natin kanina bago ako umuwi.
3: Ay, yes.
4: Oh my god,
3: yes.
4: What may naririnig ako, Richie.
5: Ay!
4: Kasi meron kami usapang Katrina Halili dun eh. Kaya pag naririnig ko yung... Naririnig ko yung Careless Whisper, tatawa ako eh. Shout out kay RJ. Shout out kay RJ. Kasi ganito ba naman mga kalamaw? Nag-usap kami nila Gio saka ni RJ kagabi. Wala, random na usapan lang kasi nagpaplano kami nung coverage sa Lunes, diba? Aba, ito ba namang tinanong ni RJ, sabi niya. Kuya Pao, paano nyo nakakuha yung audio sa Senate? Ang ginawa ba namang example sa Senate hearing, yung hearing kay Katrina Halili at saka kay Hayden ko?
6: Ay,
4: tawa ni na Red Teki at saka ni Gio Agapi.
1: Bota bold, bold.
4: Pamilya bold.
5: May tanong ko nga, may tanong ko nga. Yun ba yung, ano, yun ba yung tinatawag, yun ba yung tinatawag yung file video?
4: Gago kasi.
3: Hello, Sen.
5: Kurt na yun.
3: Oh, even ano itong kapamilya bold.
4: Ah, teka, teka, teka. Ayan, may tinay pa ko, hindi ko pwedeng basahin on air eh.
3: Kuya Pao,
5: mas paiinitin ang inyong hapon sa ating kapamilya.
3: Kapamilya ay.
5: Kandilang ba?
4: Ang graduation ko yung glowing inside eh.

0: Lumalabas yung edad ko, di ba? Yung glowing
1: inside. Glowing inside to hold you, shiny bro.
0: Ano, kulang na lang humawa kami ng ano eh, ng bote ng Vaseline ng Tita Mips eh. Thanks.
1: Naalala ko yun.
0: Di ba?
1: Di ba, di ba? Yung uncensored dito kanina kay MSA.
0: Ayoko matindi yung kay MSA. Nakita ko for the first time yun kanina. My God.
1: Ah, oo.
0: Pero na... Pero kasalanan talaga to ni RJ, guys. Kasalanan talaga ni RJ to bakit kinalkal niya si Katrina Halili. Ay,
2: aray ko!
1: Patawag kay RJ, ang ganda na example mo, RJ.
0: Ay, aray! Sa lahat ang pwede ni example sa Senate hearing. Apaka-specific. Katrina Halili. Min, pwede naman blue. Pwede naman blue ribbon hearing, pwede naman flood control, pwede naman budget. Pero bakit Katrina Halili?
2: Ay, aray ko.
0: Ay, ano ang pinag-uusapan namin noon? Yung ano, bold ni Wally, o di ba? Wala nga lang joke time yun.
3: Aray mo.
0: Kasi kinukwento ko sa kanya. Kinukwento ko noon nung oh my God, parang sasabihin ko ba? Basta ito na lang yung TLDR. Nung napanuna ko napanood yung Bold ni Wally, college ako noon. Tapos sabay-sabay kami ng mga classmates ko pinapanood namin sa isang laptop. So babae, lalaki, bading. Sama-sama namin pinapanood together. Ganun kami katindi noon. Kasi na-curious kami bakit kumakalat eh. Di ba? Ganong katindi, payag kayo, maging artista kayo, pero sikat nang sikat kayo sa buong mundo. Ah, mga katulad ba yan ni na Mia Khalifa?
2: Ni na Lex? Ay, ay, ay! Aray ko!
0: Sino ba yung mga classic example niyan, Tita Mips, kung may alam ka? Pakita sa comment section. Ay,
1: oy, aray kami, ko. Asan ka na, show mo to, ano ba?
0: Oo nga. Ba't kami? Ano na to? Kuya Paus Magazine. Lana Rhodes.
1: Kuya Paus. Kuya Paus Magazine.
3: Lex. Hindi na po ano, hindi na po abante, atras.
1: Atras.
0: Gago ka. Alam mo, pag ako talaga
1: tumain ng matindit. Dami-dami TCP. Anong Lexi Lore? Ay.
0: Alam, malamang si TCP yan. Anong source?
1: The Legend.
0: Joey DeLeon, gago. Larry Godun.
1: Larry Godun.
3: Lexi Lore. No.
1: May bumumag gano'n.
3: I'm not going to do it.
0: Ah, tinolang manok saka lumpia. Diligan mo ng suka ang
2: makulat. Si Mia Khalifa, ulam ko na yun eh.
0: Oh, easy.
1: Easy lang tayo, easy. Baka mamikom. Ay.
0: Pag kumawin, hindi namin kasalanan.
4: Hello, this is Mikom. Hello, this is Mikom. Ano po nangyayari dito?
0: Nako. Mikom. Holy shit.
3: Pasensya na po ang Mr. Mikom representative, may ano ko lang ha. Ang tinatopic lang po kasi namin dito is kung paano nagtumble si Jack and Jill doon sa monoblock.
0: Ay!
4: Jack and Jill.
2: Aray ko.
0: Oy, teka, may flash report.
4: Sige po, go.
0: Ali ko, ala, tinalo si Igas Fiantec 7662.
4: Oh! Tina? Congratulations,
3: Alex Yala.
0: Wow!
1: Let's go, Alex Liana.
4: Let's go.

0: Tonggas Alex Ayala.
1: Galing. Mabuhay ang Pilipinas!
2: Dahil dyan.
3: Ang masabi ko lang, dyan. Salamat sa Ama!
4: Uy!
2: Bago mo ikwento yan, magbabalik mo lang Tita Mel's Magazine hanggang 11:45 tayo, extended, go.
1: Hanggang sa muli.
4: Commercial na naman, huwag kakabalik mo lang.
1: Aray mo, hanggang sa muli, Tita Mel's.
3: Marami kasi, maraming tumatangkili kay Tita Mel's, kaya marami.
2: Yes. Yes.
0: Ang dami sponsor na, yung isa dyan.
1: Magbabalik po ang Chris Tipper.
3: Uy, grabe.
2: Magbabalik muna.
3: T.O.C.
2: Pahingan mo lang ako ng konti.
1: Uy, T.O.C. Huwag ka na, sige, Jakul!
5: Sorry.
1: Ayaw! Wala pang Friday talks na muna yan.
3: Oh, nalito na.
2: Ayan na.

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나 Twice a day 미아르

0: At nagbabalik po ang inyong Tita Terebi magazine.
1: Ayan!
0: So, how can I... Buti ka talaga, Mitch.
2: Aray
0: buti ka talaga, Mitch. Nung pumunta, nung kakadating ko lang sa, ano, sa Quezon de Bola, tapos 7-11, buti ka. In-introduce mo, hi, ako si Terebi.
2: Aray ko.
1: Ayan!
0: Buti ka talaga. Diba? Kala mo, andun na si Terebi. Ikaw pala yun. Putik ka talaga kahit kailan.
3: Yan ang kinatawag na first meet impression.
0: Putik na
4: first meet impression. Ay, sandali na boyfriend. Ay, mali.
0: Kaya yan tuloy, nag-walk out si you.
1: Sino nag-perform sa vibe kanina pala?
4: Mayonnaise.
3: Yes po, live.
1: Jolai.
3: Saka si
0: Jolai.
1: Lumakit yung likod ko nung nalaman ko may yun yung sumag-pepero.
0: Oo. Oh.
1: Lumabas yung edad eh.
0: Sorry po, kumanta po kami ng siomay po. Kumanta po kami ng siomay.
2: Aray!
1: Nag-rave tuloy ako. Masarap pa naman yung siomay sa siomay house. Uy, pero alam nyo,
0: abangan nyo po ang bagong banda ng Tigon Music, ang Ketchup.
2: Aray ko.
5: Tapos yung kanta asal yung ay.
3: Katawa ko sa mga nangyayari kanina lalo na sa dive. Ah, sige po. Sige, kayo po muna.
1: Go. Hindi, teka. Nawala din yung train of thought ko eh.
3: Sige po.
1: Hindi, nawala nga yung sasabihin ko. Go lang, ikaw muna. As in, seryoso ako.
3: Sige.
1: Nawala talaga.
3: Pero okay, sige, ganito. Eh, sa live ko kanina.
0: Ayun, talaga po.
3: Tawang-tawa kami. Tebebi, nakita kong nasa live ka. Minark ka mo. Hindi mo ako nakita. Buti naman.
1: Ayan!
2: Aray ko.
5: Nabest yung
0: video ko kanina. Dilim namin dun. Ang dilim-dilim namin dun. Ba't mo kami mamarka?
3: Sino? Sa double M.
1: Ayan! Next magazine.
3: Kusiyo pa mga nahagi. Kusiyo pa mga nahagi.
2: Sino?
1: Double M. MEPS Magazine.
0: yan po ang balitang kong pinamado si
1: Ayaw!
2: Ito ang BCYW.
0: Ito ang natumba mula sa monoblock na sira.
1: Mula sa monoblock na sira, MEPS na tumba, dadaganan sa'yo. Excuse me po. Ayaw!
0: Ang ending nagpatuhan.
1: Tila nagpatuhan ng pinatong tingin matapos makumpirmang nasira ang upuan sa TV5 Media Center. Michael
2: Ayaw! Aray ko!
0: Binigyan pa naman doon at doon ng hapon na maganap ang
1: dispers yung
2: Ayan! Aray ko!
3: So, ulitin natin. Habang wala ako kanina, ano ba yung pinag-usapan nyo?
1: Ay, marami.
3: Pabalik na ako ng bahay. Ano pinag-usapan nyo?
0: Ang pinag-usapan namin is paano mo na sabi na ikaw si Tere B.I.
1: Paano mo na sabi?
3: Ito kasi, plano ko talaga yan kasi ito nga po, Kuya Pao. Dapat inaaya namin si Tere B.I. sa kasi

0: Bitama namin. Paman, bitama niya sa iyo. Kaya, gridiin po namin na si KWB. Napapupot na ito siya ng bag. Ibubukasama ko siya sa booking. Kaya, ayun.
1: Ha? Baraduwag, baraduwag.
0: Alam mo naman, pagkamukha kami ni KWB.
2: Aray ko!
0: So, baka yung mga hindi nakainig, yung isang special announcement, hindi po matutuloy. Oh, hindi po matutuloy. Kasi...
1: Ayan, sige, ayan. Di kasi kayo sumusuporta kay Tita Meps, ayan.
0: Wow. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit, Seth? Alam mo kung bakit? Si Kevick, si
1: Tito. Dahil nahulog ka?
0: Hindi.
1: Nahulog ka sa bot. Nag-crash landing on you.
0: Ay! Hindi.
1: Alam mo kung bakit?
0: Ano ba talaga? Epekto na hindi pagpunta ni Tevi kanina. Ay, kaya di nakita ang in real life si Ana naman si Pao.
2: Ayaw kasi, ayaw pumunta eh.
0: Hindi, seryoso talaga. Ending.
1: Ang ending, system UI not responding.
2: Aray ko.
0: Nagaya sa po ni TCP. Uy, mamaya pa yan. Extended tayo ng hanggang... Wala pa.
1: Diyan na kami nagtatalon-talon. Para pang-ibig
3: na kami sa'yo. Panonood ba ng Vibe is free? Or may bayad?
4: Libre lang, Kuya Pao. Sama ka na next time, ay.
1: Actually, free.
3: Pagka nagkataon, nakalibre rin ng skin.
1: Oy, tinatanong ni bossing kung malakas ba yung pagkabagsak ni
3: Oy, teka. Siguro before the year ends, mag-ano naman tayo, yung yo saka, tigon saka smile meet. Mag-ano tayo, pakita natin sa kanilang 100% nating lakas.
0: Yes!
4: Let's go.
1: Kaya abangan niyo po kami sa All TV, sa A2G, sa GB5, sa GMA, sa UTV, sa Net25, sa SMNI, sa INCTV, sa Billionaire, pati na rin po
4: sa Net25,
3: sa Avanti,
1: pati na rin po sa mga pirata dyan,
4: TBS, SBS.
3: Sa ano pre, sa TV1 ng Russia, pa may mga pinagbabawal
1: telegram, na telegram channel. Telegram.
3: Mapanood niyo po kami sa Wawaw.
4: Tapos sa WNBC, WCBS,
0: ay.
3: Sa ano, simulcast sa WBBM Chicago.
1: And of course, sa PBBM Manila. Anyways, Potyo, ito lang yung sabi ko ha, malakas talaga as in, kahit naka-headphone ako noon, ang lakas talaga, parang tawag dito, parang atomic bomb yung nangyari kanina.
2: Aray ko!
1: Iba yung nangyari kanina, gulat na gulat, pati yung staff sa bahay. Nakakahiya, tanong nila, okay ka lang, o sige, isa pang upuan.
4: Nagulat kami nun eh. Kasi may isang namin, di pa namin kaya ito, di pa namin kaya ito.
1: Kaya tago kami nila transmitter, tago kami ni TCP, wala kami kinalaman dyan. So para ba naging Titanic yun
0: ang hiyari? Okay.
3: Grabe naman yun.
0: Bago akong magtapos, sa mga nangyari kanina,
1: as always, no?
0: Hindi! Sa mga nangyari kanina, humingi na ako ng sorry sa pagka-clumsy ko. Ewan ko pa sa audience, sabi ni TCP, TCP na siya 50-50 na yung phone niya dahil epekto ato yung pagkabagsak ng phone niya. Epekto yung pagkabagsak ko. Ewan ko pa, kung saan ko nangyari. Hindi na daw sure. sa audience daw, after na nabumagsak ng body ko daw,

0: Sure, sabi TCP. Kumawa naman siya. So yun, baka ito yung effect na nangyayari.
1: Grabe ka, Mips. Grabe ka, Mips. Pati yung telepono ni TCP, hinatak mo.
2: Hindi ko na-tap.
0: Sa mga nangyari, ano yan?

0: Mas narinig ko doon instant replay. Putik na yun.
1: Ano yung replay? So,
0: kaya pala nagtawag ng isa pang upuan, instant replay pa rin yun.
1: No!
2: Hindi ko nalaman yun.
1: No!
0: Hindi, parang na-trauma ka na yata doon sa instant replay eh. Yung ginawa ni Sam nung nadulas ka.
3: Wait, apart nga natin. Pwede ba natin i-play? Ay, wag na. Mahirap na. Baka maalala.
0: Wag na. Oy, ito lang. Ito na matutapit. Buo pa yung paa, kaya lang sirado talaga. Buo pa yung nasirang paa.
3: Oo. Pang hindi talaga na niya inasaya.
0: Yung para ba naging ano eh, na para ba naging chicken wings eh.
3: So,
0: kinapchap yung bono.
3: Twisted na yan. Sige, bago natin tapusin ng programa nito kasi hanggang 9:45 tayo.
2: Yes, MIPS escalator incident. Ngayon naman MIPS monoblock incident. Ay.
3: No!
0: Monoblock incident. That will go down and will forever be remembered in history. No? Hanggang sa susunod na monoblock. Hanggang sa susunod na monoblock.
2: Hanggang sa susunod na monoblock.
3: Ayaw!
0: Abangan nyo guys, may replay ulit yan. Kaya may vibe playback bukas. Kasi ipe-playback din yung nasirang monoblock.
3: No. Speaking of vibe, yun nga, balikan yung nangyari na mas... Terry, tigil mo na please. Terry, pakibit please. Thank you.
0: Pa-play na yung siomay.
3: Oh, no!
2: Siomay!
0: Shout out, Boss Young James, yung sa part na binagsak mo ako.
3: Every
0: night in my dream,
3: okay.
0: I see you.
2: Ito.
3: Sabi niyo,
0: wherever you.
3: Sabi niyo, ito, kukwento ko na lang ba yung chat one kasi nakikilig siya na niya sa Cool FM. Nakikilig ako ng Cool FM. Yung sa part na binagsak mo ako ay, ha, okay lang. Like, toot, nagulat ako noon. Kasama ako sa natumba. Okay, so yung ulit na story, so nangyayari na ako doon.
0: Hindi ko may
2: oh, may nagsabi ba ng instant replay? Pero ako na rin nagsabi ng instant replay.
0: Oo, meron.
3: Sino nagsabi? Iwamarin ko ay. Sino ba nagsabi?
0: Oh, ito ha, vouch ko sila TCP tapos si Transmitter. Wala kaming kinalaman dyan.
2: Bigla na lang gumip up.
0: Ano lang kami? Nag TVJ Silver Special na hug lang eh. Yun yung position namin nun.
3: Okay.
0: Anyways, Before I leave, kasi meron pa rin akong gagawin. Bukas po ang linya ng donation drive kay TCP para po sa kanyang nasirang cellphone. Maaari po kayong mag-donate.
3: Sa 5 PM na lang kay TCP pa mag-donate. Okay, ina yun. Hello?
0: Yun lang po, maraming salamat po. Ito po ang inyong likod. Senny Boy, hanggang sa susunod na monoblock.
3: Ayaw!
2: Hanggang sa susunod na masira na monoblock chair ni Mets.
0: Hanggang sa muli, Tita Mets. Sana,
3: salamat
0: din. Sana may sequel na mangyayari ha. Sana ang telepono ni TCP, sana ma-resurrect yan. Anyway,
3: yes.
0: Everybody, kailangan ko na magpahinga. For real, nahihilo na ako. And syempre, yo, best of luck. Ano na, mangyayari na yung witnesses.
3: Hindi, okay naman daw sa'yo. Okay naman daw sa'yo.
2: Aray ko.
3: Okay naman daw sa'yo. Okay naman daw
4: gagawa na siya ng reunion. Tawag dito yung toot witnesses. Tapos ano, yung...
5: No.
4: Gagi, no.
2: Ayaw! Aray ko.
3: Natutulog ba ang yoy?
2: Natutulog ba ang yoy?
3: Tevi, bilang cool head. Sagana natin hanggang bago mag-signing up. Hanggang signing up tayo. Mga 11... Hanggang ano, sa yung mag-play yung donut?
4: 11, gusto ko. Gusto ko bumait, pero di ko magawa.
2: Gusto ko bumait, pero di ko magawa. Gusto ko... Ayoko manira, pero magawa ko.
4: Ngayon.
2: Aray ko!
3: Pero di ko yung pumunta ng bay, pero di niya magawa eh. Tevi, bakit ako tayo tayo? Hoy, extended pa tayo. Extended pa tayo.
2: Kaya nga, hanggang sa muli, dito mi.
3: Sinagad ay, na.
2: Aray ko!
4: Uy, anong sinagad? Anong sinagad? Naalala ko na naman yung mono.
3: Uy. Tama na, okay. Sige na, AJ, magpray nga ka na. Ay, AJ, listen, magpahinga ka na.
4: Play na ng Somay. Sleep well, everybody. Take care of yourselves. At hanggang sa muli natin pagkikita sa Monoblock. Thank you, everybody.
3: Good night. Good night.
4: Also, 7-11, magpakilala ka
2: na. Broken Monoblock.
3: Bakit ba tayo kay tayo? Hoy, extended pa tayo. Balik mo dun. Extended pa tayo.
4: Boss, yo, nakita ko yung post mo. Boss, yo, nakita ko yung post mo. Ang legendary dun.
2: Wow, full of
4: you know.
2: Putik
4: na yan.
2: Putik.
4: Nao, naglagan na sa chat.
2: Aray ko.
4: Aray po. Yan yung mangyayari pag nawala na si ano, pag wala na si, naging ano, pag nag-immigrate na si ano.
2: Ayan.
4: Yan yung naging ano, naging macho 20 symbols yun.

0: yung tinatawag na EB babe sahig? Sana ginawa mo yan nung nahulog ka sa ano, sa monoblock.
1: No, no, no, no.
0: Putik na yan.
2: Asa ng moment
0: sa Twitter. Ano yan? Napopulihan kayo.
2: Tebi, hindi pa tayo tapos. Ibigay sa dati. Tebi, hindi pa tayo tapos. Ano naman tayo sa record?
3: Aray ko.
2: Tebi, kapagalik.
4: Hindi pa tayo tapos eh. Extended pa tayo. Sabi ko sa ganun na natin hanggang mag-signing. Okay. Kasi, yun nga.
0: Boss, kung nakikinig ka man dito sa cool ha. Kung nakikinig ka man dito sa cool, mayroon akong isa-send dito.
2: Ayan na. Ayan na, gumanti na. Ayan na nga, nag-send na sa video niya. At binaba. Sabayin sa IG, check-in
0: ano na. Ano klaseng salut yan? Saan man, kailan man, kapatid? No way.
2: Saan man, kailan man, macho 19. Ay.
5: Ano yun, Mebs?
2: Saan man, kailan
0: man. Para bang, eto ha, eto ha, eto lang yung, in case you still don't know, no? Eto ha. Always remember, pro tip, pag makikita nyo yung si transmitter, mag-spam kayo ng macho 19 sa harapan niya.
5: No.
2: Oy,
5: I am not permitting that.
0: Oy, seryoso ako. Meron talaga akong dalang sando.

0: kayo pinag-teacher-shoota. Ayo.
1: Aray ko.
2: Ito na nga, ang sign na pamaging ko, DJ, CAJ. Ay.
0: Ano? Joke.
2: Speaking ay, of school, DJ, sige, saka na. Guys,
3: ito na.
2: Sige, isegwin na natin biglang, ito. Ano, sumunod tayo.
3: Biglang, tawag dito, biglang muling makiki-vibe to muling makiki-cool.
4: Ay,
3: grabe ka na, transmitter.
2: Okay, sayos muna tayo. Sagayin na natin. Sayos muna tayo. Wala mo na ba kang music? Wala ko muna ba kang music? Sayos muna tayo. Sayos muna tayo. Hindi! Hindi pa yun! Hindi, sayos muna tayo.
1: Aray ko!
2: Kami, sayos ito. So, sa mga kanamang natin, hiring po ang Cool FM at TGO and Radio para sa bagong Cool Chuck, yes. At ito nga yung mga simple naman ang requirements. May papag-wait na show sa Cool FM Talent Production, pwede. Kaya magsalita sa Discord, video call, kaya ko, syempre. At pwede sumali kahit sa ibang istasyon, basta magpaalam muna sa kapila. Take note, hindi allowed on music auto, pwede magpa-music o sa show, basta kayo magsalita sa Discord. Basta, ang kailang gamin, i-DM nyo lang kayo for more info. Patin! Siyempre, pati graphic design, nag-hire din kami ng Cool FM at kung di nag-isang graphic designer. DM niya din kayo for more details. So, sayoso kami dito since one month after nangyari, kami na lang ni DCP, ni Yo, at ni Misawa mag-show. Sayoso kami daw dito, medyo nangyayin mo na kami, pero sana...
5: Mahal ba si AJ?
2: No!
6: Yo, what?
2: Ayaw!
1: Aray ko!
3: Ito lang requirements, ito lang requirements. Dapat magpatihulog kayo sa mo.
6: Dapat isa din requirements, dapat may nasirang monoblock chair sa isang
2: ayaw!

0: Netflix. Chloe pa yung kami maghahadit ng entertainment, saya, kalokohan, at iba pa. So, sa mga gusto maging cool jack sa DZX or sa Cool FM, mag-DM kayo-kayo or isang maging graphics designer. So, yun. DM nyo rin kayo. And syempre, by next week, ulitin ko ha, by next Saturday, wala mo ng Tita Meps Magazine simula next Saturday to give away the special coverage of the storyline by News Radio. Kasi kailangan natin pakinggan dahil ito'y national issue or national, kailangan natin malaman yung trial, yung tao dito, impeachment trial kay BB sa kung ano yung mga nilalaman na kaso. Yun. Siyempre, supportahin din ng News Radio coverage book. Simula na yung Monday, which is BP on trial coverage. Simula book. Monday po yan. Monday to Wednesday. Hindi pitch on trial. Simula alas 2 ng hapon hanggang alas hanggang sa, ino ko ba, kung hanggang 6:30 o hanggang sa matapos yung proper trial. Ano itong nakikita ko minensyon? Sige lang. Ano to? Anong sabi ni ano, ano sabi ng need ko info, may per rate na ako, ipagkukumit siya kayo na graphics, audio, visuals, experience na ako. Ayun. Anong permission to eject clips? Ano sabi ni Katina?
1: I-eject ka daw kasi nasira mo daw yung mono.
0: No!
2: In-inject, in-inject.
1: Aray mo, men. Bayaran mo yung sirang monoblock. Aray mo, aray mo.
3: In-inject din sa monoblock.
0: Okay. Simula Monday. Okay, bago muna tayo. Simula Monday, may something changes ang Cool FM, which is yung coverage, special coverage ng News Radio para sa BB trial at mula sa alas 2 ng hapon. At syempre, News Radio ngayon special ng alas 9 hanggang alas 9:30 ng gabi, gaya sinabi ni Gio. Simula po yan next Monday. And syempre, gaya sinabi ko, simula ngayong Friday, hindi na ako mag-show ng Winter Maps Magazine dahil simula ngayong Friday, mapapanagkikan nyo na ulit ang May Tulungan mula sa Smile Network mula 9 to 11 p.m. At syempre, yun nga sa, kaya nasabi ko, ting Sabado, preempted muna ang show ko dahil ibig ko muna ang The Storyline with Dory Special Edition 9 to 10 p.m. sa special coverage edition ng The Storyline. Syempre, may vibe pa rin, may pa, sa midnight pa man, every Monday vibe, every Monday midnight vibe. Alam ba kung sa mga hindi po nakaabot, may vibe playback bukas, TV Pod, alas 12, makikita niyo ulit kami. Ay, pati sa Cool TV, alas 12 ng ating gabi, ng Monday.
4: Hindi nilang, po makikita yung monoblock sir.
0: Yun.
2: Aray ko.
1: Nakapag-book na ako for vibe for July 11, July 18, and July 25. Yun lang, maraming salamat.
0: Seryoso ka ba?
1: Kaya abangan niyo po ako sa TV5 tatlong sa susunod na tatlong Sabado. Sana mag-agip niyo ako. Thank you.
4: Gage.
0: Ay!
1: So, abangan niyo po, ito po ang inyong audience ka V, Kaseni Boy, na nagsasabing mag-book na kayo.
0: Ay, naku. So, okay. Tapusin na natin 'to. Ayoko na joke. Hindi, so yun na nga. Lagi tayo mag-post, mami. Salamat sa lahat ng kikinig. Dami na ulit sa kikinig na yun since special episode naman 'to. Wala pa. Excited.
3: Ay, na.
0: So, mami, salamat po sa lahat na nanood mula sa Cool Stage. Kaya nila Yulo, si Chase, si Jumong, si Mika Lim, si Staru, si Sir Tito, Tito Chupeta, si TCP, si Sen, at si AJ, thank you. At si Sir Pao, ay si Kuya Pao, thank you. Pati si Gio kanina dumating, hello. At si mga, at si mga nakunod kanina, Gloria Smile,

0: sa kabilang server, hello. Kahit saan man tayong tawag dito, isa siya, support pa rin tayo. Excited. Wait lang, di pa ako tapos.
1: Ayaw!
0: Baby, gusto mo ma-extend ko hanggang alas 5? Ay,
1: ayaw!
2: Aray ko!
3: So, man.
0: Okay. Kumusta ka na?
2: Aray ko!
3: Kamusta na yung siomay? Okay. Oh, Lola, kamusta ka na?
1: Ayaw!
0: Okay. Magsa-signing off ng Cool FM in the bit, pero susunod na sa Cool TV ang anime na dan-dan-dan ata yun. Ayan, dan-dan-dan, alas 12. Then, yung bagong basta anime ng 12 to 1:30, pero magsa-sign off muna ng 1:30 to 4. Kasi last time, alas after ng vibe sa office. So, mga hanggang 1:30, may anime pa, pero may sign up pa ng Cool TV ng alaunang imedya, as far as I know. Then, 4 a.m., may tawag dito, another special program, another programming from Spark and One. Tapos, mag-sign on ulit ng Cool TV na at Cool FM na 5:30 ng umaga with Kapamilya Daily Mass. And, wait na, may mention pa dito. Very wholesome. Dahil di na-catch ni Pix ni Pep sa main by Nite po, July 4, blah, blah, blah. Okay.
1: Ayaw!
2: So, aray ko.
0: Excited talaga to si Terry, hindi pa ako tapos.
1: Ayaw!
0: Okay. I'm see you na lang sa susunod na episode kung kailan ako, kung basta may gano'n naman ako sa teacher and radio. So, eto na nga. Sige, ito, prima na TV.
4: Mag-book ka na.
0: Pag muna.
4: Mag-focus na.
0: Mag-book ka na. Pause natin. 11. Pause natin. 11:59. Before kill, dudes. Ay, susunod na sa DCX ang private talks. Matutok na kailangan na kay Terry at kay Sam.
2: Aray ko.
3: Yan na ang favorite.
0: Ayan na. Okay.
2: Aray ko.
0: Plug mo tayo. Terry, may request si DCP. After ng song ko, play mo daw last before signing off. Knock knock by twice. Goosebumps pulling out to legit pag sign off siya. Yan. So, after ng show ko, i-play mo yung tawag dito. Knock, knock ng twice. Pakitake note na ng therapy, okay? So, hanggang sa susunod na episode na lang. See you around. Mebs, this is Ethan Mebs from the scene.
4: Hanggang sa susunod na monoblock.
0: Missing.
2: Aray ko.
3: Hanggang sa susunod na masin ang monoblock.
0: Feel good Friday, I feel good Sunday, feel good Sunday.
4: Good night, good night.
0: Ako si Mel. Hindi, ito po ang
1: sila.
4: Magalimit ko.
0: Patapusin niya na ako. Balik, tutupas pa ako. Ano pa?
1: Ayaw!
4: Wala, mag-overtime tayo. Putol counter tayo. Let me putol counter.
1: Ayaw!
0: So, yun na nga.
2: Aray ko.
0: Tama na. That's it for Tita Mer's Magazine hanggang sa susunod na episode kung kailan ako mag-announce. Pero magsusuntupin ako sa peace though. Kung anong oras, kung kailan magsisimula, abangan. Ako si Mavs at ito ang Tita Mer's Magazine. Here's a song from Femina. Chopai from
1: the... Ayaw!
2: Aray ko!
0: Mayonnaise.